0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliranay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?
2: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
3: Nako, Berto! Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
2: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
3: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
4: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
2: Ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
3: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
4: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto naming mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Dito lang sa Care 104.3 DWAY FM, the station that cares.

0: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
1: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
2: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
3: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
4: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
6: Ano ang sintomas ng sakit na AIDS?
7: Paulit-ulit na lagnat, mabilis na pagbaba ng timbang, labis at hindi maipaliwanag na pagkapagod, matagal na pamamaga ng lymph glands, mga sugat sa bibig, anus o ari, pneumonia at iba pang impeksyon sa baga, diarrhea na tumatagal ng higit sa isang linggo, red, brown or purplish blotches sa balat, nawalan ng memorya, neurological disorder at depression. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na Health City Office upang magpa-test para sa HIV status.
6: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
8: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
9: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
10: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
11: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
10: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.

0: ng katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
1: Hindi tayo sang-ayon sa katuruan na maliligtas ang tao sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, sapagkat ipinahayag ng Biblia na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas at hindi sa pamamagitan ng anumang mga mabubuting gawa katulad nga ng bautismo sa tubig. Ayon sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Malinaw dito na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Subalit may mga talata sa Biblia na pinangangalandakan ng mga nagtuturo ng baptismal regeneration o kaligtasan sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Ito raw ang kanilang mga patunay na kailangan ang bautismo sa tubig para maligtas, maliban pa sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Isa na dito ang Acts chapter 2 verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, "Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Itinuturo nga ba ng Acts chapter 2 verse 38 na maliligtas ang tao sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, na siya'y mapapatawad sa kanyang mga kasalanan at makatatanggap ng Espiritu kapag siya ay nagpabautismo? Hindi po. Kung titingnan sa orihinal na wikang Griego ng Bagong Tipan, ang verb o pandiwa na magsisi ay plural o pangmaramihan, samantalang ang verb na magpabautismo ay singular o isahan. Kaya ang magsisi ang dapat lang na idugtong sa upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pansinin din natin na ang ginamit na pronoun o panghalip ay pangmaramihan. Upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya yung magsisi lang ang dapat na idudugtong sa upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi dito dapat idugtong ang magpabautismo sapagkat ito nga ay pang-isahan. Sa madaling salita, ang dahilan kaya magsisisi ang isang tao ay upang mapatawad sa kanyang kasalanan at makatanggap ng kaloob ng Espiritu. Hindi makapagdudulot ng pagpapatawad at pagtanggap sa Espiritu ang pagpapabautismo. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, the verb makes a distinction between singular and plural verbs and nouns. The verb repent is plural and so is the pronoun your in the clause, so that your sins may be forgiven. Therefore, the verb repent must go with the purpose of forgiveness of sins. On the other hand, the imperative be baptized is singular, setting it off from the rest of the sentence. Ayon pa sa naturang komentaryo, ang mga salitang magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo ay tinatawag na parenthetical o saknong. That is, it provides additional information that is not directly related to the main subject being discussed. So, ang main subject, repent for the forgiveness of sins. Ang magpabautismo o be baptized ay parenthetical. At kung ito ay parenthetical, para saan kung gayon ang pagpapabautismo? Para sa mga Hudyo, ang pagpapabautismo ay ang pagpapahayag ng kanilang pagsisisi. Gaya nga ng ipinahayag ni John the Baptist sa Matthew chapter 3 verse 11. Binabautismuhan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi. Ganito ang pagkakasalin sa magandang balita Biblia. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Kaya ang bautismo ay pagpapahayag ng pagsisisi at hindi pamamaraan ng pagpapatawad. Ang pagsisisi ang nagdudulot ng kapatawaran at hindi ang pagpapabautismo sa tubig. Hindi din bautismo sa tubig ang nakapagbibigay ng kaloob ng Espiritu. Ganito ang nangyari nang mangaral si Apostle Peter sa sambahayan ni Cornelius sa Acts chapter 10 verses 44 to 48. Samantalang sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig ng salita. Ang mga mananampalatayang Hudyo na dumating na kasama ni Pedro ay namangha sapagkat ibinuhos din maging sa mga Hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat narinig nilang nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nagpupuri sa Diyos. Nang magkagayon, ipinahayag ni Pedro, maari bang hadlangan ng sinuman ang tubig upang huwag mabautismuhan itong mga tumanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? At kanyang inutusan sila na mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo. Pansinin natin na nakatanggap na sila ng Espiritu bago pa sila nabautismuhan sa tubig. Kaya hindi ang pagbabautismo sa tubig ang dahilan kaya ang isang tao ay nakatanggap ng Espiritu. Ano ang naging sanhi kaya nila natanggap ang Espiritu? Ganito ang naging paliwanag ni Apostle Peter nang tanungin siya tungkol sa pangyayari sa Acts chapter 11 verses 15 at 17. Nang ako'y magsimulang magsalita, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo na kung paano bumaba rin sa atin noong una. Kung ibinigay sa kanila ng Diyos ang gayon ding kaloob, na gaya naman ng kanyang ibinigay sa atin nang tayo'y nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, sino ba ako na makakahadlang sa Diyos? Nang tayo'y nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pansinin natin na ang pananampalataya nila sa Panginoong Hesus ang siyang dahilan kaya nila natanggap ang Espiritu. Sa ating pagtalakay, nakita natin na mali ang pakahulugan nila sa Acts chapter 2 verse 38 ng mga naniniwala sa baptismal regeneration o mga nagtuturo na makakaligtas daw ang bautismo sa tubig. Ang katotohanan, kapag nagsisi ang isang tao, mapapatawad siya sa kanyang mga kasalanan at makakatanggap siya ng Espiritu. Ang pagpapabautismo sa tubig ay pagpapahayag lang ng kanyang pagsisisi. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala. Ang katotohanan nagpapalaya, katotohanan isinasagawa.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Let the music and memories live on. Contact us at 0998-843-0573 or message us at info@dway.febc.ph.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: KIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: rocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag LindolReady. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Who is God?
3: Why is God three persons? Are we in the end of times?
2: Is the vaccine a precursor to 666?
4: Too many questions, too many truths. What should we believe in? What should you live by? Here is Expositor's Edition, where we teach the Bible in all its clarity, simplicity, practicality, and authority. With Pastor Eric Cortez,

0: Nagbabago ba ng isip ang Diyos? Binabago ba natin ang kanyang isip kapag tayo ay nananalangin? Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez ng Feeling Best Community Christian Fellowship.
1: Ako naman po si Pastor Erwin Amador ng Green Hills Christian Fellowship, Nuvali.
2: Welcome to Expositors Edition, preaching and teaching the Bible in all its simplicity, practicality, and authority. Open your Bible and study along as we join our expositors, Reverend Erwin Amador of Green Hills Christian Fellowship, Nuvali, and Reverend Eric Cortez of Feeling Best Community Christian Fellowship. This is Expositors Edition.
1: Pastor Eric, congratulations muna sa iyo, 'di ba? At sa iyong anak na si Jesse na nagtapos sa college. Ano nga ba ang kanyang kurso na kinuha?
0: Well, nagtapos ang aking anak ng Hotel, Restaurant and Institution Management o HRIM sa University of the Philippines. At puri ng Panginoon sapagkat cum laude 'yung aking anak, isa sa mga naging cum laude. No, manang-mana talaga.
1: Oh, manang-mana. Yes, mabuti na lang at nagmana sa ina.
0: De, tanggap ko naman na kagandahan lalaki lang ako, anak ala ko sa akin. Well, Pastor Erwin, salamat sa iyong pagbati at gusto rin kitang batiin ng iyong anak ay nagtapos na ng K-12. Yes. At magka-college na ang iyong anak. Ano ba ang si Kyla? Ano ba kukuning kurso ni Kyla? Sa eskwela siya mag-aaral?
1: Yan. Kanya namang kukuning kurso ay Multimedia Arts dito nga sa Malayan College. Ang Malayan ay under ng Mapua. Ayan, Mapua system. So dito yan, sa amin sa dito lang sa Laguna, 'di ba? At Multimedia Arts ang kanyang kukuning kurso.
0: Well, purihin ng Panginoon 'no, ng ating mga anak sa biyaya ng Diyos ay talagang binibiyayaan ng Diyos ng sipag at galing. Salamat sa Panginoon sa buhay ng ating mga anak.
1: At in relation to that, syempre binabati natin si Juancho Barreto ng Director for the Philippines Operations ng Homeschool Global. Ayan, binabati natin again si Juancho Barreto na nakikinig sa Expositors Edition. Salamat po sir sa inyo pong suporta sa dito sa Expositors Edition.
0: Maraming po salamat. And in relation to that, Pastor Erwin, sa biyaya ng Diyos, salamat sa Diyos at umabot na tayo ng 1,000 subscribers sa ating YouTube channel ng Expositors Edition.
1: Mm-hmm. Siyempre, salamat din sa suporta ng Christian Think Tank Philippines. Ayan. Salamat sa inyo pong suporta sa Expositors Edition.
0: At alam nyo, ang hirap din ng nakadalawang taon na tayo. Pero minsan, Pastor Erwin, naamin ko, nakakaramdam ako ng konting inggit sa mga sumisikat sa YouTube. Pero pag pinapanood ko yung ginagawa, hindi ko naman kaya, Pastor Erwin, na sumayaw o magbukbang, kumain ng sandamakmak, sarap ng maraming tao para magkaroon ng maraming likes, karoon ng maraming follow, di ba? Although, we respect naman yung mga gumagawa noon.
1: I-prank kita, 'di ba, sa video. Yan ang mga sumisikat yung mga prank na 'yan . 'Di ba? Mabilis ang kanilang pagtaas ng subscribers.
0: Well, that's their thing and we're not judging them for that. Mm-hmm. Kaya lang alam po ninyo kailangan we stick to our genre, kumbaga. Mm-hmm. Na ang layon po natin talakayin ang mga biblical, theological issues at from the kumbaga yung mga issues from the standpoint of the Bible, kumbaga text-driven. Kaya medyo challenging din yung ating genre. Pero dahil nga dyan, lalo tayong na-inspire, ginanahan, na magpatuloy sa ating Expositors Edition. Kasi puri ng Panginoon na sa dalawang taon, bagamat ang bagal ng pag-akyat ng ating bilang ng subscriber, nagbukas naman ng Panginoon ng opportunity. For example, sa Care 104.3 D-Way FM. Ayan, at saka natin. Sa 1116, your community radio, dyan po sa
1: DXAS.
0: DXAS, AM, dyan po sa Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. So, kumbaga po, eh, nakikita po namin ng kamay ng Diyos sa programang ito.
1: Mm-hmm. At yan ang ating pinagpapasalamat din naman dahil hindi lang tayo sa YouTube or Facebook, ay ngayon ay napapakinggan tayo sa radio at maging sa Spotify ay nandun din naman tayo, Pastor Eric. Bagamat mas syempre nakikita natin ay yung pagkilos ng Panginoon dahil naaabot natin yung ating mga kababayan dyan nga sa Bicol region at sa Mindanao region.
0: Yes, purihin ng Panginoon. Lahat naman yan ay dahil sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Diba? At Pastor Erwin, dito sa ating pinag-pag-uusapan, diba? Kung nagbabago ba ang isip ng Diyos? Kung ang Panginoon ba, binabago ba natin ang kanyang pag-iisip sa ating pananalangin? Kasi Pastor Erwin, ay meron akong narinig na nag-aral at nagsabi ng ganito, "The men of God in the Bible prayed boldly in such a way that gave the impression they believe they can change the mind of God." Of course, Pastor Erwin, commendable ang pananalangin ng may boldness. Diba? Mm-hmm. Praying with boldness is indeed commendable.
1: Yes. But at inutusan tayo. Question. Inutusan tayo, diba, to pray boldly. Sabi naman, I think sa Luke, diba, ay nabanggit yan.
0: At saka sa Hebrews 4, sinabi,
1: "Let us come boldly."
0: Yeah, before the throne of grace. Huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos sapagkat doon kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. But still, Pastor Erwin, the question remains, can we really change the mind of God through our prayers? Yun ang katanungan doon.
1: Yes, at isang example dyan ay itong prayer ni Moses. Ito yung nung gumawa, di ba, ng golden calf itong mga Israelita. Pagkalabas sa Ehipto, nung si Moses ay umakyat, di ba, para kausapin ng ating Panginoon, ay may ginawa agad itong mga Israelita. Subalit, dito rin naman sa tanong na nababago ba ang isip ng Diyos, I think ay papasok din dito yung mga theories of providence, di ba? Kaya ito in relation to prayer ay maganda rin siguro, ano nga ba itong mga providence, Pastor Eric, at ibigay mo na rin yung summary ng bawat theory na ito.
0: Kasi nga, how we answer this question depends on which theory of the providence of God best fits itong Exodus 32. Kasi po, pag tiningnan po natin, meron pong kumbaga dalawang kampo yan eh. At mahati mo yan sa tigda dalawa. So lalabas apat na pananaw po yan. Yung pong naniniwala that prayers can change the mind of God, they assert na ito ang nangyari sa Exodus 32 supports their views. At dun, sabi nga nila, malinaw doon, pag binasa mo ang Exodus 32, ay pinapakita nito that prayers are powerful enough to sway God. Ngayon, doon naman sa kabilang banda, they claim na Exodus 32 consistent in presenting God na hindi nagbabago o yung titang na immutable. Diba? Kumbaga, narinig na natin that prayer changes the one who is praying and does not actually change God to whom we pray. So, yan yung dalawang major na sides. Now, yung sa hindi nagbabago ang isip ng Diyos, doon sa ang tawag ay determinism. They deny yung tinatawag na free will o kalooban ng tao. At sinasabi nila na ang lahat ay tinakda na ng Diyos. Now, ito ay broad, Pastor Erwin, ha? Yung ating definition. Baka mamaya, meron na namang magalit sa atin at sabi, minimisrepresent natin sila. Nililinaw lang natin na this is a broad definition, ha?
1: General.
0: General lang. Mm-hmm. So, basically, determinism, everything was decreed by God.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Everything determined. Was determined by God. Ngayon, yung isa namang view, yung compatibilism, they sought to recognize

0: Ito yung in-house debate. Isang magandang pag-usapan at hindi kailangan pag-awayan. Hindi nyo kailangang awayin kami. At wag naman sanang putol-putulin na naman yung aming sinabi para lang ho maging kuyugin na naman kami o pagtawan na naman sa isang Facebook page na mukhang sinusubaybayan talaga tayo. Di po ba? So, Pastor Erwin, dito tayo sa Exodus 32. Diba? Ang nangyari ay matagal na nawala si Moses, nainip po yung bayan at kanila pong hiniling kay Aaron na igawa sila ng Diyos na mangunguna sa kanila. At hiningi nga ni Aaron yung mga hikaw na ginto ng mga tao at nung kanilang mga anak na lalaki at babae at kanya pong tinunaw at ginawa po niyang hinubog niya, no, na isang guya, no, golden calf. At sabi nga ni Aaron sa Exodus 32 verse 4, ang mga ito ang yung mga Diyos o Israel na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto at sinamba nga ng mga tao ito. At ngayon naman si Moses na nasa bundok ng Sinai, kinausap ng Diyos. At babasahin ko, Pastor Erwin, sa magandang balita Biblia, no, ang sinabi ng Panginoon sa verse 7, sinabi ni Yahweh kay Moses, balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inilabas mo sa Ehipto sapagkat itinakwil na nila ako. Tinaligdan nila agad ang mga utos ko kasi kabibigay lang ng Ten Commandments eh. Tinaligdan nila agad ang mga utos ko, gumawa sila ng guyang ginto. Yan ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan ang sabi nila ay iyon ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga tao yan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. At ito mabigat. Hayaan mong lipulin ko sila at ikaw at ang iyong lahi gagawin kong isang malaking bansa.
1: Mm-hmm. Ayan. Actually, nakakatuwa nga rin yung story na yan dahil itong si Aaron ay magpapalusot pa, di ba? Nasabi niya. Ayan ang lumabas nung pinagsama-sama niya. Pero syempre, hinubog yun. Alam naman natin na hindi yung basta lalabas na lang yung golden calf. Di ba? Kung hindi niya huhubugin talaga, kagaya ng nabanggit mo kanina. So, kaya lang gusto lang talaga magpalusot. At sabi mo nga, ito, di ba? Talagang grabe. Kasi yung grabe yung ginawa nila, yung idolatry. Alam naman natin na muhing-muhi ang Panginoon dyan. Talagang kasuklam-suklam yan. At lalo na yung pag-attribute, eh, di ba? These are your gods who parang who brought you out of the land of Egypt. Di ba? Napakasakit sa ating Panginoon yon. Alam naman natin na si Yahweh, di ba? Yung, siya yung nagpalaya dito sa bansang ito, Hebrew people, dun sa slavery. At ngayon, dun nila ina-attribute dun sa golden calf. Talaga naman kaya, ayan, sa English nga sabi, at I may consume them, ang sabi ni Yahweh, in order that I may make a great nation of you.
0: Grabe, no, na buburain sila sa balat ng lupa. Ngayon, nagmakaawa si Moses, sabi sa verse 11. At sinabi niya, wag po, binabasa ko, ay ang magandang balita, Biblia. Wag po, wag niyong lilipulin ang mga tao inilabas ninyo sa Ehipto sa pamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Egyptyo na ang mga Israelita inilabas nyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Kumbaga parang nilalabas eh, meron kayong hidden agenda, no, na talaga namang gusto nyo lang silang wasakin. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong parusa sa kanila. At alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako nyo sa kanila na ang lahi nila ay pararamihing tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupa ay ipinangako ninyo. At ito nga yung mabigat na verse. Sabi sa verse 14, hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak na paglipol sa mga Israelita. Yan ang sinabi diyan, Pastor. Sa English, ano pa sinabi dito sa verse 14, Pastor?
1: Sa English Standard Version po, ito po ang sabi, and the Lord relented, gumamit po yung salitang relented, from the disaster that he had spoken of bringing on his people.
0: Ba, mabigat yung salitang relented, Pastor.
1: Nagbago, di ba?
0: Kayo, kasi parang the way people dating understand the word relent, eh, God changed his mind in response to the prayer of Moses. Kasi actually, Pastor, tinignan ko yung iba't ibang version ng Tagalog.
1: Ah, yan. Magandang
0: mapakinggan
1: natin.
0: Sa ang Biblia 2001 edition,

0: ang nakalagay at nagbago ang isip ng Panginoon sa masama na kanya sinabing gagawin niya sa kanyang bayan. At dito sa ang Biblia 1978 edition, ang sinabi at pinagsisihan ng Panginoon ang kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanyang bayan. Aba, mabigat to, Pastor Erwin.
1: Mm-hmm. Pinagsisihan at nagbago. Diba?
0: Oo. Well, kung pinagsisihan, ang ibig sabihin ba nun, nagkasala ang Diyos.
1: Nagkasala.
0: At yun naman, nagbago ang isip ng Diyos. Eh, kasi sa NIB, ganun eh. Mm-hmm. The Lord changed His mind about the harm which He said He would do to His people. Mm-hmm. Eh, sasalungat ito, Pastor Erwin, doon sa 1 Samuel 15:29. Na ang sabi ng Panginoon, also the glory of Israel will not lie or change his mind, for he is not a man that he should change his mind. So dito natin makikita na paano ngayon lahat, para may salungatan tuloy. So yes. Paano natin papaliwanag, Pastor Erwin? Kasi kumbaga, ang tanong, did God really change his mind? Aba, ang open theism, sasagot ng yes.
1: Yes. Oh. Kaya ito ang ginagamit nila. Diba? Oh. One of their texts, diba? To prove na, kumbaga, sa kanila naman kasi, in fairness to them, kumbaga malakas yung, kumbaga ang highlight sa kanila is yung relationship. God is a relational God. Kaya sinasabi nila na ini-invite talaga ang tao to participate kasi nga he's a relational God. At kahit sa New Living Translation, nung aking tinitignan to, Pastor Eric, of course, the major translations, NASB, NIV, NKJV, ESV, actually relented. Pero sa NLT, ay nandun diretso eh. So the Lord changed his mind, kagaya nung binasa mo nga sa Tagalog. So at nabanggit mo nga yung sa 1 Samuel, pero meron din sa Malakay chapter 3 verse 6 na malinaw ang declaration ni Lord na I the Lord does not change. So ito ba ay nangangahulugan na nagbago ang ating Panginoon? Does this contradict yung theology of immutability? Yung nasabi natin ay hindi magbabago ang Diyos. So ito bang Exodus 32 is a case for open theism? So yan ang magandang maging tanong. At siguro para din naman matignan natin, ano nga ba yung salitang relented na nabanggit sa salitang dito sa ESV or change sa NLT? At ano nga ba ang mga nuances ng Hebrew word na ginamit doon? At
0: pag sinabing nuances, ano yung mga posibleng kahulugan nito?
1: Yes. Sa Hebrew, 'di ba, yung ginamit na salita doon. At mga pwede nating tignan ay to be sorry, to move to pity, or to have compassion. So baka naman dito, 'di ba, pwede natin tignan yung Exodus 32:14 na pinapakita na yung relenting from the disaster.

0: Hebrew word na ginamit dyan. At kung papaano na-translate naman sa Septuagint, di ba? Sa LXX, yung Greek translation ng Hebrew Bible. Ito uh-huh. yung kanyang sinabi, and let me quote. Sabi niya, in the LXX, yung Exodus 32:14, na-translate yan yung ginamit na Greek word naman doon sa Septuagint, it means to show kindness, mercy, ayun, or compassion. So this choice indicates that in the minds of the Septuagint translators, the LXX translators, at least, okay, what God was doing could best be characterized by mercy rather than a human change of mind.
1: Mm-hmm. At dito nga, Pastor Erwin, no, still, na nagkakaroon pa rin ng diskusyon. Kasi kahit na napaliwanag natin na ang pinakamagandang translation niya, nahabag ang Diyos, naawa ang Diyos, no? God had mercy, God took pity, God had compassion, nandun pa rin yung issue ng ito bang nangyaring ito, determined, or if I may use the word, ito sarili kong word ito ha, ay scripted. Kumbaga, dahil nga walang free will, tinakda ng Diyos na ganito magiging tugon ni Moses. No? Lalabas doon eh. So pati yung, kung if God decreed everything, pati yung ginawang kasalanan ng Israel, itinakda rin ng Diyos. So bakit siya magagalit? So parang ano ba yun? Nagpanggap ang Diyos na nagalit siya, pero all along, sinetap niya lahat yun. Ganun na magiging dating sa ating pong simpleng kaisipan. Ganun na magiging dating sa determinism. You know, yung ating gustong linawin. Alam mo ninyo, parang mangyayari artificial ang dating ng lahat ng ito. Parang nabantuan o na-dilute yung impact na nahabag ang Diyos.
0: Mm-hmm. And remember, one of the talagang character po ng ating Panginoon, one of His characters, di ba, ay yung merciful, compassionate God. At tama rin naman yung kanya sa judgment din naman, because He is just, He is righteous. So, isa rin sa mga character niya yun. So, looking at the text muna, di ba, Pastor Eric, nakita natin, hindi nagbabago ang Panginoon. Yung character niya, nandyan yun, intact yun. Di ba, hindi natin pwedeng sabihin na nagbago, dahil nga, una, He will judge. Tapos ngayon, He will show mercy. Pareho naman po siya nun. So, given po yun. So, makita po natin yun that God is just and God is merciful dito sa passage na ito. At maganda nga ang ano rin yun, maganda rin natin silipin na Pastor Eric yung sinabi mo nga na kung ito ay determined na ni Lord, even decreed. Yung prayer, decreed, di ba? Even the prayer of Moses, ay tama nga, pati yung paggawa ng golden calf ay ang Panginoon din ang nag-decree nun, kasi dapat alam niya na lahat. Diba? Kung siya ang nag-decree nito, lahat ng ito ay palalabasin na si Lord ang may kagagawan, yan ang lalabas sa determinism. Diba?
1: Na sana ay huwag naman nilang sabihin na naman na ministry represent, pero we're just talking of the logical end ng ganung turo, kasi lalabas na God is the author of sin, which idinilay nga ng Panginoon sa Biblia na when you're tempted, do not say that God is tempting you, for God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. So yun ho yung ating gustong linawin, na yun ho yung magiging, even if you deny it, yun ho yung lalabas na magiging katutuluyan ng ganung katuruan na God determined or decreed everything. Now nililinaw natin, Pastor Erwin, na pinakita natin na nagkamali ng intindi ang open theism doon sa nagbagong isip. Kasi, kumbaga, kanilang sinasabi na ang linaw naman sa text eh, nagbagong isip ng Diyos. At sinabi nga natin na mas malamang na nahabag ang Diyos. Yung kanyang hindi pagtutuloy ng pagunaw sa Israel ay hindi natin masasabing pagbabago ng isip. Kumbaga, it was a conditional statement na kumbaga, bagamat hindi direktang binanggit, no, kung sila ay hindi magsisi o walang mamagitan para sa kanila, gugunawin sila. Pero kung may mamagitan, kung sila ay magsisi, hindi sila gugunawin, katulad nangyari kay Jonah. So, hindi ho pagbabago ng isip ang tawag doon. No, nagbago yung pakikitungo, pero yung isip hindi po, kasi malinaw na yun po yung mga options na meron ang Diyos sa pagkakataong ito. So we disagree with those who hold on to open theism.

Catholicism na ito'y patunay na nagbagong isip ng Diyos. Ngayon, at the same time, gusto nating sabihin, disagree din tayo doon sa scripted. Kasi lalabas, alam nyo, ang sa isang banda, ang point naman ng mga nasa open theism na yung galit ng Diyos at yung pakiusap ni Moses talagang, kumbaga, kinikilalang mga true emotions, earnest emotions. Now, the fact that God responded with strong feelings, matindi sinabi ng Panginoon sa verse 10, that my wrath may burn hot against them and I may consume them, does not in any way make God mutable or changeable. Hindi man ang ibig sabihin na dahil nagalit ang Diyos, nagkaroon siya ng damdamin, nagpahayag ng damdamin, hindi na siya immutable o unchanging. Kasi yun naman ang nangyayari pag sinabing God is immutable, kami we believe, ikaw Pastor Erwin, ako niniwala, na hindi nagbabago ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin na kapag nakaramdam siya ng strong emotion, ay nagbabago na siya. Ang ganda nga nung sinabi dito ni Dr. Geisler sa kanyang aklat na The Battle for God, Responding to the Challenge of Neo-Theism. Actually, itong sinulat niyang ito ay critical of open theism. At sabi ni Geisler ganito, God has feeling in an unchanging way, but not in a changing way. The biblical citations concerning God's feelings, which are understood to involve change in God, kasi yun ang akala nila eh, can best be explained, sabi ni Dr. Geisler, can best be explained as anthropomorphic, meaning describing God in human terms. Since God cannot change, God

0: judge, being the righteous judge, pinakita dyan sa text. And at the same time, being merciful ay pinakita rin sa text. So dito, pinakita lang na alam ni Lord eh, di ba? Na, kumbaga, sabi mo, hindi lang nabanggit yung mga conditionals na may mag-i-intercede. Eh, syempre, papakita ko na yung mercy. Kung wala, yung judgment tutuloy. Pero doon makikita natin because nakita natin sa narrative na nag-intercede. Diba? Nung nadinig ni Moses na ay, ito na yung gagawin ni Lord. I-judge niya talaga. Talagang lilipulin niya yung kanyang mga tao. Eh, nag-intercede si Moses at nag-respond naman si Lord according to his character. So, hindi po nagbabago ang Panginoon. Yung mercy naman yung kanyang ipinakita. Dahil nga si Lord alam niya naman eh. Diba? All the could be, the would be, and eto na, syempre sa yung nabasa na natin sa text, yan na yung will be, 'di ba? At nababasa natin, tapos na eh. So alam na natin ngayon yung the rest of the story.
1: At so dinideny din natin na ito ay scripted o determined. Kasi nga sinasabi nga natin na ang problema diyan lalabas kung hindi mo pwedeng ilimit lang yung scripted o determined dito sa prayer ni Moses. 'Di ba? Kasi lalabas nga, pati nga yun sa golden calf. Ibig sabihin, eh, decreed din ng Panginoon. Yan nga ang problema sa determinism. Eh. Sabi nga ni John Feinberg sa kanyang aklat na no one like him, the doctrine of God. Sa itong si Feinberg, sa aking pagkakalam, eh, determinism po ang kanyang view. Ang sabi niya ito, napakadirek ha, since God foreordains everything, He also decrees evil. The hard determinist model of specific sovereignty usually says that God does not just permit evil but specifically wills it to occur. So lumalabas, God determined everything that happened in Exodus 32 as far as the determinism view is concerned, including the prayer of Moses, and that the response of God was what He willed all along. No? At lahat to ay taga na sa bato. Diba? At sabi pa nga ni Feinberg, everything that happens is decreed in advance by God. His decree is unconditional, based solely on His will and desires. Of course, ito, inamin niya, if God has such control over all things, there is really no room for human free will.
0: Mm-hmm.
1: Kaya we disagree with determinism.
0: Yeah, but in fairness naman muna sa mga determinism, I think yung sa mga nag-hold niyan, especially in light of theology, ay they gusto lang nila palakasin yung God's sovereignty, 'di ba? In fairness to them, gusto talagang ipakita that God is a sovereign. Kaya lang to the neglect na pinapakita rin naman ng Bible yung human responsibility. Kaya tuloy na sabi mo nga, minsan na diminishes na yung human responsibility or totally
1: nadi-deny
0: parang
1: na.
0: Nadi-deny na. Kasi nga sa kagustuhan. Kagustuhan lang na i-highlight. At of course, lahat naman ng theologian dyan sa different theories of providence, they will all agree that God is sovereign. Diba? Na hindi, wala namang papay dyan na man is sovereign. Mas mataas ang tao. Wala naman
1: nagsasabi po. Kahit ng open theism, they would disagree dinideny nila yung sovereignty. Pero yun ang lumalabas naman.
0: Yun naman.
1: At the end.
0: Dahil sa sobra. Kumbaga, swing yan eh. Diba? From yung determinism, yung kabila ay open theism. Yan yung dalawang parang magka-opposite pole, kitang-kita dyan. Diba? Isa, malakas na malakas talaga yung sovereignty. Yung isa, sobra din lakas nung free will, yung human responsibility. So, kaya nagkakatalo ngayon yan, titingnan ngayon natin, doon sa dalawang nasa gitna, nung dalawang opposite pole na yon, compatibilism at yung middle knowledge.
1: Well, gusto nating linawin no, na the normal reading, kung babasahin mo lang, simply lang, diba, itong Exodus 32, at tandaan natin na we hold on to the plain sense of the text. At diba, ang sabi nga, if the plain sense makes sense, seek no other sense for it will be nonsense. Kapag malinaw na, huwag ka na maghanap pa ng ibang paliwanag kasi lalabo lang. Yun yung sinasabi yan. And the normal reading of Exodus 32 does not give the impression na everything was staged, scripted by God. Eh kasi yung sagot ng determinism sa did God change His mind, eh makakanak pa na ibang tanong yan eh. Alibaba, why would God be angry at Israel if He decreed

0: them to commit idolatry in the first place. Should we consider his anger toward his sin real or feigned o umarte lang ang Panginoon? At ito pa, kung scripted to, was the response of Moses commendable at all? Eh, hindi pala ito mula sa pagpapakumbaba ni Moses, kundi dahil sa pagtatakda lang ng Diyos.
1: Na-decree din eh, di ba? Na-decree din na mag-pray ka.
0: Oo, sabi nga, ito bang prayer ni Moses at yung tugon ng Diyos, sincere ba talaga? Eh kung tama yung deterministic interpretation, aba lahat ng
1: may
0: ito,
1: May implication din sa atin yan. Sa prayer natin, na totoo pa ba itong prayer natin? Diba? Kapag tayo nananalangin, diba? Talaga lumuluhod sa Panginoon, minsan ay talagang umiiyak tayo sa Panginoon dahil meron tayong sitwasyon, totoo pa ba yun? Diba? Mapapaisip ka? Or, Lord, dinikri mo rin. Pati yung mga sasabihin ko sa'yo, yun ba ay ikaw rin ang nag-decree ng lahat ng ito? Kasi mga implications yan eh, yung ating pinag-uusapan.
0: At hindi natin pwede iwasan yan. Hindi natin pwede sabihin lagi ang sagot eh, mystery. Hindi uubra yan. At alam nyo, ang mabigat ng pastor ito eh, kung tinakda ng Diyos manalangin si Moses, eh di pag hindi tayo nanalangin, we can also say, itinakda ng Diyos eh. Na hindi tayo manalangin. So, ano ngayon ang pagkukulang na meron tayo? Inutusan tayo to pray. So, kumbaga, not to pray is a sin. Eh kung tinakda ng Diyos ang panalangin, lalabas, mayroon tayo excuse ngayon, ba't hindi tayo nananalangin? Itinakdanin din ng Diyos yan eh. Kasi kung pati kasalanan tinakda ng Diyos, di pwede natin ikatwira ngayon, ito kagustuhan ng Diyos sa aking kasalanan. Again, don't accuse us of misrepresentation. Yan o yung tinatawag nating logical end ng ganung mga katuruan. At meron nga mga tayong mga binasa na ganun nga yung kalalabasan. No? Ang challenge ngayon, sabi mo nga ay, okay, nag-disagree tayo sa open theism, nag-disagree tayo sa determinism, dalawa na lang option natin, malapit-lapit sa gitna o pagtatangkang balanse, di ba? Yung compatibilism at saka yung middle knowledge. Now, yung compatibilism, kung tutuusin, hindi naman sila talaga masyado nag-iiba sa determinism except they sought to factor in free will. Yan ang sinasabi nila.
1: Kumbaga, nandyan sa equation. Kumbaga parang pag tinignan mo sa mathematical equation yan, nandun yung free will. Ilalagay nila. Diba? Yung, kaya compatibilism. Sinasabi na compatible ang sovereignty ni Lord doon sa responsibility ng tao.
0: Eh kaso may nakasulat nga. Merong nagsulat si Bruce Ware. No? Their God is too small. Open theism and the undermining of confidence in God. At itong si Bruce Ware, sa aking pagkakaintindi, I may be wrong, a compatibilist. At ang sabi ni Bruce Ware ganito, God could have just brought judgment against wicked, sinful Israel without first telling Moses about it. But he told Moses about it in order to elicit from Moses the plea for mercy. So ginawa ng Diyos to para ma-stimulate siya, ma-provoke siya na mag-pray. By which God then carried out the mercy he originally intended. Now, in response to Moses' prayer, God's quote-unquote change of mind then is actually the carrying out of the wider intention God had originally planned. But he did it by first proposing one thing. Gugunawin ko. In order to elicit Moses' involvement, wag po pong gunawin. As he then did something different. Hindi na tinuloy ng Diyos yung plano niya. So ang sinasabi rito, prayer then is a mechanism that invites our participation in the unfolding of the perfect and wise plan of God. Ilalabas, Moses had no choice but to pray.
1: Mm-hmm. Diba? Kasi pwede para namang makomplete yung plan ni Lord. Diba? Parang ganun ang ending. Para makumpleto yan, ay kailangan ka mag-pray. Kumbaga kasama yan sa equation. Although sinasabi nga ng compatibilist, eh totoo yun. Kumbaga free, may responsibility si Moses doon to pray. Nung nadinig niya na nagugunawin, eh ito naman yung kanyang responsibilities to pray at to intercede in behalf of the Israelites.
0: Pero lalabas, Pastor Erwin, na pinilit lang si Moses na manalangin. Inilagay siya sa isang sitwasyon in-override ng Lord ang kanyang will na manalangin siya. Eh, parang yun nga, Moses lalabas, had no choice but to pray. Eh parang, oh, sige, invitation. But if it was an invitation, parang ito yung pag-iimbita ng mafia sa'yo. It's an invitation you cannot refuse. Parang sa polis, sasabihin ng polis, imbitano namin kayo sa presinto.
1: Oo.
0: Pero actually, that's
1: another way. Pag hindi ka sumama, yari ka.
0: Oo, with due respect sa mga polis.
1: Oh, automatic yun eh, sasama ka. No so, choice, kumbaga.
0: Eh, if we go on by that compatibilist interpretation, eh, hindi mag-make sense. Yung mga verse na katulad ng, you do not have because you do not ask. Yun yun eh. You do not have because you do not ask. So, ang compatibilism theory of providence, it gives the impression that God is merely playing hard to get. Yung baga, hele-hele bago kere. Nagpapakipot, pero yun din naman ang gagawin.
1: Mm-hmm. So, kasi parang, part ng plan eh. Planado. Yan yung key word doon eh, doon sa sinabi ni Bruce Ware, right? Diba? Na yung plan eh. Planned na ni Lord yan. Kumbaga, planado yan. So, parang, in other words, parang pasalamat ka, kasama ka, diba? Sa plano. At hindi ikaw yung gugunawin. Kasama siya doon sa plano ni Lord. At kailangan niyang gawin yon at para makumpleto yung plano. So, hindi siya, kumbaga, pag sa sinasabi mo, Pastor Eric, hindi siya as defined as yung sinasabi ngayon natin, totoong free will. Diba? Yung free will. Mm-hmm. Or technically, 'di ba, sabi nga sa philosophy and even in theology, libertarian free will. Mm-hmm. Na talagang totoo sa iyo 'yon.
0: Malaya yung, siyang nanalangin.
1: Malaya ka.
0: Mm-hmm. Ginusto niya talagang manalangin. Mm-hmm. At pwede siyang, if I use the word, pwede siyang hindi manalangin.
1: Pwede.
0: 'Di ba? Diba?
1: Kung hindi siya nanalangin, talaga. Edi gunaw. Parang ganoon ang mangyayari. Kaya lang again, yun yung alam din naman ni Lord yun eh. Kasi nga, sa akin, sa pag-aaral ko ng middle knowledge, dun magpe-play yun eh. Yung middle knowledge na alam kasi ni Lord all the could be, and ito na yung would be na action na pwedeng manalangin si Moses, pwede rin hindi. Alam niya na yun. And kinerate niya na pa rin naman ni Lord itong world na ito na nanalangin si Moses.
0: Tama, binigyan. Pero may option pa rin.
1: May option.
0: Yun ang sinasabi. Kasi hindi masasabing choice kung ang option mo lang ay isa. Hindi matatawag na choice yun. Yun ang ating gustong linawin. Now, yung Molinism, pareho din naman ng mga determinism and compatibilism na talagang they are affirming that God did not change His mind. No, at least ang open theism, sinasabi nila God changed His mind. Ito pong determinism, compatibilism, at itong tinatawag natin na middle knowledge, mm-hmm. Ina-affirm naman na hindi nagbago isip ng Diyos. Pero ang nililinaw ng mga middle knowledge, Moses made a free choice to pray to God.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, God did not bring about that response from him. At kumbaga, talagang desisyon ni Moses na manalangin. Kaya mas magiging kamangha-mangha yung nangyari na panalangin ni Moses. Kasi talagang makikita mo dito na bukal sa loob niya yung pananalangin. Hindi siya ipinilit o hindi sa wala siyang choice, kundi talagang bukal sa kanyang pusong makiusap sa Panginoon. In fact, later on, sinabi ni Moses, Panginoon, kung hindi mo ba sila patatawarin, patayin mo na lang ako. Yun ang sinasabi ron, aburay mo na lang ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Pero dito, itong si Moses, he really made a choice. And it is a real choice to beg God to have mercy.
1: Mm-hmm. So dito, ang implication niyan, di ba? Makikita natin na totoo yung ating prayer. Kumbaga, hindi tayo parang no choice, kundi para manalangin. Kundi kapag tayo'y nananalangin, kapag yung ating mga words na binabanggit, ay sa atin talaga naman ang galing yun. Hindi yun idinikta sa atin ng Panginoon para sabihin natin sa Kanya. Diba? Kundi, kumbaga, dapat yan eh. Sabi nga natin, ang pananalangin dapat bukal sa puso. Diba? Hindi nga dapat nakakahon yan eh. Kung ano yung laman ng puso mo, sabihin mo sa ating Panginoon. At Ayun nga ang invitation ng ating Panginoon. Open naman yung invitation niya. Let us come boldly to the throne of grace so that there we might receive His mercy and His grace. So, totoo yung invitation at hindi yun yung parang wala kang choice. So, nasa sa atin ngayon, tayo ba ay mananalangin o hindi mananalangin? So, yung kay Moses, pinili niya. Dahil nabasa na natin, ayan yung narrative, ayan yung kwento. Diba? So, pinili niya na manalangin at hindi naman nagbago yung character ng ating Panginoon sapagkat, again, both, yung He is just and He is merciful, pareho naman sa Panginoon yun. At mas madalas lang, lagi naman conditional yan . Nangyari naman din yan, nabasa na natin kay Jonah, diba, nung nangaral yan sa Nineveh, kung hindi kayo magsisisi, talagang gugunawin sila. Alam naman natin yun. Eh, dahil nagsisi sila, andun ulit yung word, God relented. Diba? So, or in other words, nahabag ang God ating Panginoon. Mercy. God had mercy. God had showed His mercy dun sa mga Ninevites, kaya hindi niya ginunaw. Nagalit pa nga si Jonah, 'di ba? Dahil hindi tinupad ng Panginoon, hindi ginunaw. Kaya lang nandoon naman conditional na kapag nagsisi. So dito naman kasi may nag-intercede on behalf of the Israelites.
0: At doon nga natin makikita na meron talagang choice kasi doon nga papasok sa human responsibility. So gusto lang natin i-affirm na in His sovereignty, God created the world where human responsibility exists, where free will exists. So hindi ho magkasalungat ang dalawang ito. Ito po middle knowledge delineates ito sovereign will of God, ito human responsibility, ito ang responsibility o pananagutan ng tao. Hindi ka pinilit o tinakda ng Diyos na gawin ito, hindi sa wala kang ibang option, kundi ito ay malaya mong desisyon. It is your free moral choice. At tayo, we are free to make a choice, although we are not free to choose the consequences of our choice. Ang sinasabi lang natin dito is, kapag nanalangin ka, tumutupad ka sa pananagutan mo. Pag hindi ka nanalangin, nagkukulang ka sa pananagutan mo. Kaya, kumbaga, mayroong consequence yan. You do not have because you do not ask. At hindi nga maganda yung prayerlessness. At kasi, dito makikita natin na hindi natin pwedeng sabihin ang Diyos din ay may kagagawan. Kasi kung ang Diyos din ang nagtakda na hindi ka manalangin, bakit ka parurusahan ng Diyos? O bakit ka magkukulang kung hindi ka mananalangin? Diba? Kumbaga, kung wala kang choice, may kasalanan ka pa ba dun? Kaya, para sa atin, Moses did not respond because God caused him or determined him to do it. He freely decided to pray and got the answer he asked for. Kung dahil humingi siya, napasa kanya. Okay? Kung hindi siya humingi, gunaw ang Israel. So dito natin makikita na ina-uphold nito yung sincerity at yung intensity ng galit ng Diyos at nung pakiusap nitong si Moses at yung naging tugon ng Panginoon. Kumbaga, lahat ng ito talagang authentic, hindi scripted. Hindi rin naman nagulat ang Diyos. The Lord was really offended with what they did. Kasi tandaan nyo, ang paliwanag namin ni Pastor Erwin, alam ng Diyos ang lahat ng pwedeng mangyari.
1: Mm-hmm.
0: At pumili ang Diyos ng isang senaryo kung saan ano yung maaaring mangyari na akma sa kanyang kalooban. Tapos alam din ng Diyos yung talagang mangyayari. Sa iba pa hong pagkakataon, i-expand pa namin ni Pastor Erwin itong middle knowledge. Pero ang sinasabi namin, we believe na itong Exodus 32 is best understood from that point of view ng middle knowledge. Kumbaga, the passage would make more sense if we read it from that point of view. Dito natin mapapalagan lalo yung tugon ng Diyos, yung habag ng Diyos. Lalo nating mabibigyang halaga kasi yung dahil sa pakiusap ni Moses, talagang hindi na itinuloy ng Panginoon yung option na sila ay gunawin.
1: Mm-hmm. Siguro let me just quote Pastor Eric, yung naisulat ni Dr. Kyle DeRoberts dun sa kanyang librong Prayer, Middle Knowledge, and Divine Human Interaction. Ito yung kanyang sinabi. The freedom whereby God knew in His middle knowledge that the human being would pray before the world began is libertarian freedom. This is due to the possibility that the human being could have chosen not to pray instead. In this case, God is sovereign as he knows perfectly what the human would do, and the human is libertarianly free as he could pray or not pray. End quote.
0: So dyan natin makikita na dito sa Exodus 32, lalo nating mapapahalagahan ang kahalagahan ng kabanalan ng Diyos, pagsunod sa Diyos. Dito natin makikita yung kahalagahan ng pananalangin sa Diyos at meron tayong katiyakan na tutugon ng Diyos. In fact, Pastor Erwin, if we bring it further, dito ay pinapakita ng Exodus 32 yung tinatawag na intercessory prayer of the Lord Jesus Christ. Kumbaga, it points to that in the big picture of the Bible na ang Panginoong Jesus ay intercedes on our behalf. Sabi nga sa Hebrews 7:25, He is able to save to the uttermost those who call on the Lord, di ba? Sapagkat He lives forevermore to intercede for them, sa aking pagkakaalala doon sa verse na yon. Kumbaga ay makikita natin dito na salamat sa Diyos, meron tayong tagapamagitan ng ating Panginoong Jesus. Tanging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. At kailangan nating tumanggap sa Panginoon bilang ating tagapagligtas upang sabi nga, walang ibang makakalapit sa Ama maliban sa ating Panginoong Jesus. Kaya alam po ninyo, maraming takeaway dito. Like, this should inspire us to pray. Diba? At makikita natin na pananagutan nating manalangin. Marami pong salamat sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong mayaman na namang talakayan dito po sa Expositors Edition. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa aming pong YouTube channel at kung kayo napagpala, i-like po ninyo at pakishare po ito pong ating pong video at mapapanood nyo rin po kami. You can follow us on Facebook at pwede rin nyo pong i-share yung aming video doon at mapapakinggan din kami sa Spotify. Ako po si Pastor Eric Cortez na patuloy na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.
1: Ang Expositors Edition ay napapakinggan din po sa Bicol Region through CARE 104.3 The Way FM at maging dyan nga po sa Mindanao Region sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Dyan nga po sa Basilan, Tawi-Tawi, Sulu at
0: Zamboanga.
1: Zamboanga. Ayan. Ito po si Pastor Erwin na nagsasabi po sa inyong be intentional in studying the Word of God, then be intimate with the God of the Word.
2: Naging clear, simple, and practical ba sa inyo ang ating edition for today? If you have any questions, please feel free to text us at 0946-763-9858, 0929-359-4298, or at 0915-931-7184. You may also email us at info@dway.febc.ph. Our Facebook page is CARE 104.3 The Way FM. You may catch Pastor Eric on YouTube at Expositors Edition.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
3: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

ng panahon, sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating, patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Mabuhay Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier.
1: Magandang hapon. Ito ang programang Papuri. Kami po ang inyong kasama ngayong hapon. Ako po si Charmaine Manalo Campanier.
2: At ito po si Dennis Campanier.
3: At si Tricia Denise Campanier. Nandito din mga kaagapay. Hello po. Grabe, ang bilis naman ng panahon.
1: Yes, August na.
3: Yes, kumusta po kayo mga kaagapay? Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Kung kayo po ay nasa bahay na o nagbabiyahe pa lamang o nasa office pa o school, huwag po kayong mag-alala dahil sasamahan namin kayo ngayong hapon habang nakikinig ng Papuri Music.
1: Yes, mga kaagapay, relax lang po kayo at huwag po kayong mag-worry. Hindi po kayo nag-iisa dahil kasama niyo po kami ngayong hapon sa loob ng isa't kalahating oras. Maririnig din po natin ang kwentong Papuri. Actually, pagkapatuloy po to ng kanyang kwento. Ngayong araw na to, at alam ko, kilala nyo na siya dahil nakasama po natin siya noong mga nakaraang Miyerkules.
2: Yes, at no need to worry po talaga mga kagapay. At para sa mga nag-worry pa rin, nawa magsilbing paalala sa atin ang salitang ito na mula sa Joshua 1:9. Sa Tagalog, ang sabi, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka, at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta.
3: Wow!
1: Wow! Nakaka-encourage talaga yung word na yan. At lagi nga po natin kasama ang Diyos. Kaya mga kaagapay, huwag po tayo mag-worry.
2: No need to worry.
1: Yes, thank you Lord. Kaya magsama-sama po tayo hanggang alas 6:30 ng gabi sa pakikinig ng Papuri Music sa inyong mga radio, sa 702 DZAS mobile app, or via online streaming ng febc.ph. Paano po ba kayo nakikinig? I-share nyo po yan sa comment section. At kung mula rin, saan kayo nakikinig? Saan po bang lugar?
2: Oh, saan
1: nga ba? Bansa ba yan?
2: I-comment nyo nga po yan.
1: Mga kaagapay, pwedeng-pwede nyo pong ipadala ang inyong mga pagbati at song request sa ating Facebook page na kapag tapos ang programang Papuri, maaari nyo pa rin mapakinggan ang ating music sa iba't ibang platforms. Kasama dyan ang Spotify.
2: Mga kaagapay, nais kong basahin ang messages na ipinadala nyo sa amin. Simulan natin kay Marvy Morales. Hello po FEBC at Campanier Family. Nakikinig po ako ngayon sa inyo. Lagi. At si Ferdy S. Hotan sabi, God is our shepherd. Blessed Wednesday, Campanier Manalo Family. Sa Diyos ang papuri. Hello, Marvy.
4: Hello.
2: At ganun din sa iyo, Ferdy. Enjoy listening. God bless.
4: God bless.
2: Mag-shoutout din tayo kina Len Agdon Reyes, Merly Perez Largado, Jose Verueco, Nora Canchela, Nestor De La Cruz, Euforcina Bernardino, Effie Remitar, Precious Sablazo, Jessica Jeng, Jean Cristobal Rojas, Lita G. Peran, Guy Santos, at Ernesto Pascual. Happy listening po!
1: Happy listening po! At babatiin din natin ang mga nakikinig mula sa iba't ibang lugar. Shout out kina Angel Villaflor Gorospe, always listening from Sofia, Bulgaria. Hello din kay Froilan Ulaso, nakikinig sa Dagupan City, Pangasinan. At hello din kina Prel Manalo Aquino sa Laguna, kay Rosalinda Ohano Manzano, Helen Arellano, Emmy Cristobal, Epifanio Salvador, Aris Baluyot, at James Christian at Orlando Ambagan. Gayun din kay Rosalina Torres Guevara. Happy listening po!
2: Happy listening po!
4: Happy listening po!
2: Yes, itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Pero ngayong araw na ito po ay maririnig natin ang pagpapatuloy ng kwento ng isa nating kapapuri. Nako, ito nga po talaga, siya nga po ay ginamit ng Diyos upang mapagpala tayo ng gano'n ba karami? Naku, napakarami pong mga awitin ang kanya pong naisulat para sa papuri. Kasama po natin siya nitong mga nakaraang Wednesdays at yan nga po ay ang ating kapapuri na si Rading Humakyo.
3: Yes, pero sa ngayon po ay atin munang pakinggan ang mga awiting ito. Ang Kahit Hindi mula sa Papuri 20, inawit ni Jerus Del Socorro, sinulat ni Pastor Ronel Rubrica at ni Cathy Carlos Miedes. Nasusundan ng Naroon Ako mula sa Papuri 40th Anniversary Album, inawit ni EJ Deperio na sinulat ni Doji Simon. Ang Tabi mula sa Papuri 21 na inawit ni Yeng Constantino, sinulat ni Bel Dolotina Inchong. At ang Nang Ang Buhay Ko'y Pagharian Mo mula sa Papuri 15, inawit ni Lani Mabilangan, sinulat ni Jane Del Rosario. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ako po si Charmaine Manalo Campanier.
2: At kasama niyo rin po ako, ito po si Dennis Campanier.
3: Kasama niyo rin po si Trisha Denise Campanier. Hello po sa mga nakikinig sa radyo, sa online streaming ng febc.ph. Hello po sa inyong lahat. Mag-login na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong maipaabot sa amin ang inyong message at song requests.
2: Mga kagapay, tuloy-tuloy lang po ang pagpapadala ng inyong mga kwentong papuri. Talagang alam nyo, kami po ay nai-inspire kapag naririnig namin ang iba't ibang kwento mula sa mga papuri singers, papuri composers, at sa inyo po mga papuri listeners. Ito po ang pwede ninyong gawin. Pwede nyo i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paano nga po ang mga songs ng papuri naging bahagi ng inyong buhay. Ito pa, pwede nyo nga pong i-share yan, yung kwento ninyo kung bakit yan ang inyong favorite papuri song. At syempre, babasahin po namin yan at ipe-play na rin ang favorite song ninyo.
3: Yes!
2: Mm-hmm. Antayin po namin yan para maitampok dito sa program.
1: Mga kaagapay, ngayong araw nga na ito ay pagpapatuloy ng kwento ng ating tampok na kapapuri, si Kuya Rading Humacio. Nakasama po natin siya nung nakaraang tatlong Miyerkules at ngayong araw na to ang ika-apat na bahagi ng kanyang kwento.
3: Sobrang dami kasing ganda.
1: Yes, sobrang dami talaga. At ang gaganda, nakaka-bless ka Kuya Rading. At ngayong araw na to, hindi ko na patatagalin. Pakinggan natin ang ika-apat na bahagi ng kanyang kwento.
4: Magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal na kaagapay. Ito pong muli si Kuya Rading Humacio. Salamat po sa pribilehyo na maibahagi po ang mga awiting hinanda po namin para sa inyo ngayong hapon. Alam nyo, kahit na ilang dekada na po ang lumipas ay napakasarap balikan kung paanong nangusap si Lord sa akin sa pamamagitan po ng mga awit na ito. Alam nyo po, tunay na ang Diyos ay mabuti, tapat at mapagmahal. Siya ang ating lakas at dahilan kung bakit tayo patuloy na bumabangon at nangangarap. Sa mga nakikinig sa atin ngayon, nais kong ipaabot ang isang simpleng mensahe. May dahilan po para magpasalamat, may dahilan para umiti, at may dahilan para umasa. Dahil kasama natin ang Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay. Ang bawat bagong araw ay isang paalala ng Kanyang biyaya at pagmamahal. Dalangin ko na habang pinapakinggan ninyo ang mga awiting ito, ay mapuno ang inyong puso ng kagalakan, kapayapaan, at inspirasyon. So narito po yung nilikha kong awitin na nagmula po sa Papuri 19. Ang title po niya ay Tanging Sayo, interpreted by Jeros Del Socorro. Sayang nga po at hindi rin ako nakarating sa Papuri 19 concert dahil nga po sa trabaho namin ng aking asawa sa Japan. Pero alam ko okay naman, naging maganda po ang concert at naging matagumpay po ito sa tulong ng ating Panginoon. Ito pong kasunod na awitin ay yung pong Kapayapaan na nagmula po sa Papuri 22, interpreted by Aisel Van Omen. So bali ito po yung last na composition ko sa Papuri. Talagang isinama ko po yung aking pamilya, yung aking asawa, si Rina, yung aking mga anak, si Kathleen at si Cesar, at ilan sa mga members sa church, at maging yung aming pastor, Pastor Ike at

0: Pastora Gigi. Yun, nakasama po namin sila. Talagang tagumpay po ang concert nito. Napakaganda po. Alam ko na pinaghandaan talaga. Ginawa po ito sa CCF Center. Dito po sa Ortigas. Naging maayos po yung konserto na to. Naging matagumpay. Lahat po ng awitin talagang napakaganda. Napakaganda po at naging matagumpay po sila sa tulong natin Panginoon. Nakita-kita po kami ng mga kaibigan natin dyan, ng mga composers at mga singers. Talagang napakasaya po. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nakasama po ako sa konsertong ito bilang isang papuri composer. Naway maging paalala ang bawat himig at bawat salita na ang Diyos ay gumagawa ng magandang bagay sa ating buhay at may magandang plano po para sa bawat isa sa atin. Bilang inspirasyon, nais kong ibahagi ang talatang ito mula sa Jeremiah 29:11. Ang sabi po dito, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong para sa inyong ikabubuti at hindi para ikasasaba, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Maging pagpapalanawa sa inyong araw ang mga awiting ito at lalo ninyong maranasan ang pagmamahal, kabutihan at katapatan ng ating Diyos na buhay. Muli, maraming salamat sa inyo, Dennis, Charmaine, and Tricia, sa walang sawang pagpapatugtog ng awiting papuri. At sa lahat po ng ating kaagapay, salamat po sa walang sawang pakikinig. Sa Diyos ang papuri!
1: Tulad po ng sabi ni Kuya Rading, sa bawat araw natin sa mundong ito, lagi tayong merong ipagpapasalamat sa Diyos. Siya po ay napakabuti at kasama natin sa lahat ng pagkakataon. Pakinggan na po natin ang ilan sa mga awiting ito na sinulat ni Kuya Rading Humacio.
2: Simulan po natin sa Tanging Sayo mula sa Papuri 19 na inawit ni Jerus del Socorro. At kapayapaan mula sa Papuri 22 na inawit ni Asel Van Omen, ang mga awiting sinulat ni Rading Humacio. Maririnig din po natin ang Paano Kung Wala Ka Jesus mula sa FEBC 70th Anniversary Album na inawit po ni Ruben Laurente na sinulat ni Junji Marcelo at ang Di Susuko mula sa FEBC 70th Anniversary Album din, iyan po ay inawit ng Barnabas, sinulat ni Sol Flores. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Mabuhay Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Hello mga kaagapay, patuloy po kayong nakikinig dito sa programang Papuri. Ito po si Charmaine Manalo Campanier.
2: At ito po si Dennis Campanier.
3: Nandito rin po si Tricia Denise Campanier. Mapapakinggan ninyo kami.
4: Itutuloy ko ang pagbasa sa pagbati ng mga mahal nating kaagapay. Sabi ni Emerita Faustino, para sa atin tampok na kapapuri ngayong hapon, sabi niya, God bless you, Rading.
1: God bless,
4: oo,
1: Kuya.
4: Oo, Kuya Grading, God bless. Si Honor M. De La Cruz ang sabi, mula 5 na umaga hanggang gabi, patuloy akong nakikinig sa 702. God bless you po sa inyong lahat, payapa ako pag nakikinig. Sumayin niyo po ang Panginoon, Kampanya Family, at mabuhay po kayong lahat. Si Faustina Frankie Hablan, sabi rin, gandang hapon, Kampanya Family, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Nakikinig habang nagluluto ng adobong baboy. Thanks, Kampam. God bless your family. Ingat. Hello po, Emerita Honor.
1: Hello.
4: At Faustina.
1: Natakam naman ako dun.
4: Ang sarap, no? Salamat po sa inyong laging pagtutok sa program. God bless po.
1: God bless. Thank you so much po sa inyong lahat.
3: Salamat po.
2: Salamat po.
1: Thank you talaga. At heto naman po ang ipinapa-shoutout ng ating tampok na kapapuri na si Rading Humacio. Ang sabi niya, shout out kina Pastor Ike Serapio, Pastora Gigi Serapio, at happy listening to my network and cell leader Rino Gonzalez and closed cell members, my cell group Peter, Mark, June, Noy, Herbert, and Willie. Hello to my wife Rina and daughters Kathleen and Cessa, my grandchildren Erin and Caleb, son-in-law Herbert, my brothers and sisters and in-laws, my music ministry leader Lizette Junicio, and praise and worship team, CBCH and CBCM family, G12 family, CBCOCI, FCC family, and JCCM family, CBCH P12 men and women, and Pastor Pong Clemente and Pastora Ella Clemente. God bless.
2: God bless you po.
3: God bless you po.
1: Maligayang pakikinig. I know na nag-enjoy po kayo sa ating playlist ngayong araw na to. Mga kaagapay, ihanda po natin ang ating mga puso. Pangungunahan po tayo sa panalangin ni Kuya Rading Humacio.
5: Mga kaagapay, manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong kabutihan, katapatan at walang hanggang pag-ibig. Pinupuri ka namin sapagkat ikaw ang pinagmumula ng aming pag-asa, kagalakan at kapayapaan. Salamat sa bawat biyayang iyong ipinagkakaloob at sa patuloy mong paggabay sa aming buhay. Panginoon, itinataas ko sa iyo ang bawat tagapakinig. Naway pagpalain mo sila at ang kanilang mga pamilya. Bigyan ng kalakasan ang mga nanghihina. Sa mga nalulungkot, punuin mo ang kanilang puso ng iyong kapayapaan at kagalakan. Muli, Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na maibahagi ang mga awiting nagbibigay ng papuri sa iyo. Ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas, ang lahat po ay magsabi ng Amen.
3: Amen! Amen! Maraming salamat po sa inyong kwento at panalangin, Kuya Rading Humacio.
2: Maraming maraming salamat,
3: thank you,
2: Kuya Rading. Thank you po
3: so
2: sa inyo. Grabe
3: kami
2: talaga.
3: Opo, kami nga po dito sa program ay lubos na napagpala ng inyong mga awiting isinulat at inawit. At talagang na-bless po kami sa mga kwentong
2: yes,
3: papuri na inyong ibinahagi.
2: Salamat
3: yes,
2: po.
3: Super! God bless you and your family po. And we hope to see you soon.
1: Yes, see you soon!
3: Mga kaagapay, tuloy-tuloy lang po tayo, kaya pakinggan po natin ang mga awiting ito. Maririnig natin ang dalawang songs mula sa Papuri 21, ang Kay Dakila ng Pag-ibig Mo, inawit ni Gail Blanco Viduya, sinulat ni Khalil Refuerzo, at Laya na inawit ni Casey Tandingan, sinulat ni Gerard Gudes. Susundan po yan ng Walang Makapaghihiwalay mula sa Papuri 24 na sinulat ni Dennis Campanier at inawit ni Tricia Denise. At ang Umasa Ka mula sa Papuri 70th Anniversary Album, inawit nila Dennis at Charmaine Campanier, sinulat ni Sok Villanueva at ni Olive Robles. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Kayo po'y patuloy na nakikinig dito po sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Kasama niyo rin po si Charmaine Manalo Campanier. Hello mga kaagapay.
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier.
1: At ang dalangin nga po namin, kayo po'y na-encourage sa kwentong papuri ng ating kaagapay na si Rading Humacio.
4: Ako grabe. Four weeks
1: encouragement. Thank you po. Kuya Rading. Yes. Kami po rito mga kaagapay, nakabang sa inyo rin mga kwento ha, tungkol sa inyong mga favorite papuri songs. At maaari nyo pong i-comment ngayon sa ating Facebook page na dala sa kwentongpapuri@gmail.com ng aming pong maitampok dito sa programang Papuri.
3: Opo, aabangan po namin yan mga kaagapay.
2: Yes na yes. Ito, balikan na natin ang pagpapalang mula sa salita ng Diyos sa Joshua 1:9 sa Tagalog ang sabi, "Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka, at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta." Amen.
1: Amen.
2: Patuloy po nating purihin ang Panginoon sa awiting Nagmamahal mula sa Sarilikhait. Inawit ni Boyet Cruz, isinulat ni Sok Villanueva.
3: Salamat po sa pagsama sa amin ngayong Wednesday, mga kaagapay.
2: Thank you.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
1: Salamat po. Ito po si Dennis Campanier.
2: Thank you mga kaagapay. Ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na
5: sa Diyos ang

0: papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto naming mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Dito lang sa Care 104.3 DWAY FM, the station that cares.

0: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
1: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
0: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
1: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
2: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
0: Ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
1: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
2: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
3: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Far East Broadcasting Company Philippines Bicol Station, KIR 104.3 DWAY-FM in partnership with Green Hills Christian Fellowship Naga bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known.
1: Ang ating pong babasahin salita ng Diyos ay nagmula sa Aklat ng Roma, Kabanata 3, Talata 1 hanggang 8. Kung ganoon, ano ang kalamangan ng pagiging Hudyo? Ano ang pakinabang sa pagiging tuli? Napakarami. Una sa lahat, sa mga Hudyo ipinagkatiwala ang mga aral ng Diyos. Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ang ibig bang sabihin o hindi na rin tapat ng Diyos? Huwag nawang mangyari. Mananatiling tapat ang Diyos, maging sinungaling man ang lahat ng tao. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga salita'y kikilalanin kang matuwid. Kapag hinatulan ka, ika'y mananaig. Subalit kung ang ating kasamaan ay nagpapatibay sa katwiran ng Diyos, masasabi ba natin ang Diyos ay di makatarungan dahil sa pagbubuhos niya ng puot? Nangangatwiran ako ayon sa pananaw ng tao. Huwag nawang mangyari. Kung hindi makatarungan ng Diyos, paano niya hahatulan ang sanlibutan? Subalit maaaring may magsabi, kung dahil sa aking pagsisinungaling ay sumagana ang katotohanan ng Diyos at higit pa siyang niluluwalhati, bakit hinahatulan pa rin ako bilang isang makasalanan? Bakit hindi na lang natin sabihin, gumawa tayo ng masama upang magbunga ng mabuti? Iyan daw ang sinasabi natin ayon sa paninirang puri sa atin ng iba. Nararapat lang ang parusa sa kanila. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong humupo.
2: Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na to na kami nakapagtipon upang magsamba, makapagbigay, manalangin at makinig sa iyong salita at magkaroon kami ng fellowship sa bawat isa. Pagpalain niyo po ang bawat isa at ang kanilang mga pamilya, na pagpalain mo rin, Panginoon, ng mga espiritual na pagpapala, maging pagpapala sa kalusugan.

to maging dito rin sa amin. In Jesus' name, amen. So ang ating pong titulo sa ating sermon ay Makatarungan ang Diyos. Base sa Roma chapter 3 verses 1 to 8. Ngayon, mag-ano po tayo ng ulit ng background. Napakahalaga po malaman ano yung konteksto ng ating pinag-uusapan. Sumulat si Pablo sa mga sa isang church sa Roma, yung Christian community doon. Hindi pa siya nakapunta sa Roma, sa Rome, pero gusto niya pumunta para magkaroon ng partnership, maihayag niya ang salita ng Diyos sa Roma. Pero hindi lang po yon, para din maging kapartner sila sa Espanya. At makikita natin yun sa panghuling mga chapter, yung kanyang layunin na yon. Pero bago nun, ay linilinaw niya kung ano ang Ebanghelyo. At napakahalaga nun, sapagkat paano tayo magiging partner kung hindi tayo nagkakaisa sa Ebanghelyo? Eh, hindi pwede. Ganun rin po sa ating church community. Bago po tayo maging member, meron tayong review. Pinag-uusapan, ano ba talaga yung Ebanghelyo? So ito pong pag-aaral natin ay yung paghimay-himay po ng apostol na si Pablo itong Ebanghelyo. At nagsimula siya doon sa ang Ebanghelyo ay yung kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. At yung matuwid ay namumuhay na may pananampalataya. Yan po ang nasa verse 16, 17. Yan ang pinaka thesis statement, kumbaga, no? Pinaka ilang mga salita na nagbibigay direksyon sa buong kasulatan niya. Na itong sulat na to ay isang liham, pero napakaganda ng pagka-organisa, sapagkat si Pablo po ay isang dalubhasa. Kumbaga, ngayon ay siya ay PhD, doctoral level ng pagiging pariseyo at yung mga batas ng mga Hudyo. Ngunit nakakilala siya sa Panginoon at naintindihan niya ang pahayag ng Panginoon sa kanya na kanya rin naman pinapangaral, at itong kanyang pinapangaral ay alam natin na kumpirma ng mga apostol din ni si Pedro at saka si Juan, na kumpirma nila na pareho yung ebanghelyo nila. Ang pagkakaiba lang, ang misyon ni Pablo ay para sa mga Hentil. Karamihang Hentil. Siyempre, nangaral din siya sa mga Hudyo. Nung chapter 1, pinaliwanag niya ang puot ng Diyos laban sa kasamaan, kasama yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, pero napakarami pang kasalanan po doon na binanggit niya. Ngayon, pagdating sa chapter 2 hanggang dito sa pag-uusapan natin, tinuon niya naman ang pansin sa mga Hudyo. Kasi mga Hudyo, ang tingin nila, dahil nasa kanila si Moises, yung kanilang minana na kautusan ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, ay sila ay espesyal. At sinasabi ni Pablo, totoo yan, ngunit para maging kapaki-pakinabang yung salita ng Diyos, kautusan, ay dapat sundin mo. Hindi sapat na alam mo yung kautusan, dapat sundin mo. Huwag kang magkaroon ng false confidence o self-righteousness. Tingin mo, anong self-righteousness? Tingin niya sa sarili niya, matuwid siya. Dahil tingin niya, mas mabuti siya kesa sa iba. Lalo na yung mga Hentil. Ang sinasabi ni Pablo, lahat, yan po pagdating sa chapter 3, sa pagpatuloy natin, lahat nagkasala. Ngayon, alam natin yung katotohanan na yun, ngunit hinihimay ni Pablo ang pag-iisip ng Hudyo. Kaya itong pag-aaral natin ay ating dapat may appreciation tayo. Makikita natin paano mag-isip yung mga Hudyo noon at paano hinimay-himay ni Pablo tanggalin ang kanilang maling pananampalataya, maling akala na sila ay ligtas. Maling akala na sila ay hindi huhusgahan ng Diyos. Ngayon, sinulat niya yun doon sa chapter 2. Ngayon sa chapter 3, may pahabol pa. Kasi dahil sa kanyang mga sinabi na ang Hentil ay huhusgahan ng Panginoon, pati ang Hudyo huhusgahan ng Panginoon. Hahatulan. So nag-iisip tuloy yung iba na, kung ganon, di ganito.

Kung ganoon, di ganito, mamimiloso po. Ngayon, ginagawa ni Apostle Pablo, may estilo siya ng pagsusulat na nais, alam kong iniisip mo, kaya sasagutin ko na ngayon. Bakit niya alam pag-iisip nila? Kasi kapwa Hudyo siya. Hindi lang siya kapwa Hudyo, siya yung mga ngaral sa mga Hudyo. May doctoral level nga siya sa kanyang relihiyon. Ay napakataas yung kanyang antas. Kaya alam ko paano kayo mag-isip, kaya ito ngayon, sasabihin ko na anong akala ninyo at sasagutin ko na. Naroon po tayo ngayon sa pag-aaral natin. Okay? So may tatlo po dito. Kaya ang title natin, Makatarungan ng Diyos, sapagkat mamimiloso po sila at sasabihin, di ganun, hindi makatarungan ng Diyos. Dahil dito. Yan po ang sinasagot ni Pablo. At ma-apply din natin to kasi minsan, ang tao, kahit mali iyon, ginagawa. Parang gustong hatulan ng Diyos. Bakit di mo ako tinulungan? Bakit hindi mo sinagot panalangin ko? Ang tao, humahatol sa Diyos minsan. Hindi tama yun, alam po natin. Pero hindi natin maitanggal dahil nga sa pagkabagsak ng tao sa kasalanan, ay pumasok din yon sa kanyang pag-iisip. No? Na dapat kung anong sabi, ipanalangin ko sa Diyos, dapat gawin niya. Parang Diyos tuloy yung utosan. Ano? Ba't di mo ito ginawa? Ay hindi. Ginagawa mo yon pag ikaw bossing dun sa mas mababa sa'yo. O kung yung mga anak mo na pinapakain mo ay hindi tumutulong sa bahay at nasa edad na dapat tumutulong, ay pwede mong gawin yon. Pero ang tao hindi pwedeng dapat lumaban sa Diyos. Pero sabihin na natin, ito kasi yung nagiging pag-iisip nila. So, ang isa po dito ay, ang unang punto natin, ang katapatan ng Diyos. Ang katapatan ng Diyos. Babasahin po natin ang Roma chapter 3, verses 1 to 4. Ay pwede po gawin natin yung ginawa natin dati, na kayo po yung magbabasa. Ano po? Okay? So, simulan po natin. 1, 2, 3. Okay, salamat po sa pagbabasa. So ano po yung unang akusa na marahil o alam ni Pablo nasa isipan ng kapwa niya Hudyo? Parang ganito, kung tapat at matuwid ang Diyos at wala siyang kinikilingan, ay bakit niya hahatulan ang Hudyo? Di ba dapat hintil lang? Parang paano na yung mga pangako ng Diyos noon? Tinatalikuran niya ba yun? Ayun. Kasi nga kung basahin niyo yung Lumang Tipan, pakibasa po yung Lumang Tipan. Simula mo sa Genesis. Pag nasa bahay ka, ay sa isang araw, magsimula ka lang magbasa, miya-miya mapansin mo, ayaw mo nang tumigil sa ganda ng kwento. No? Pwede, may, kung gusto niyo po, maghahanap kami ng Bicol Bible. Mas mahirap lang basahin. Ano? Tagalog. May iba-ibang klaseng Tagalog. Kung gusto niyo yung English, no? Pero simulan po natin basahin. Iba po yung nagbabasa dun sa nakikinig lamang, no? Iba sa YouTube na lang daw nagbabasa, nakikinig. Maganda naman po 'yon. Yung iba sa atin pampatulog natin. 'Yon ano? No. O, ilang verses pa lang tulog na tayo eh. Subukan niyo po pag di kayo makatulog, maghanap kayo sa YouTube ng babasahin lang yung Genesis o yung Genesis. So, alam ko may Tagalog din dyan, kung gusto nyo Tagalog. So, makikita mo sa Lumang Tipan ang pagpili ng Panginoon sa Israel. Pero bago pa man doon, pinili na sila sa kanilang ninuno na si Abraham, si Isaac, at si Jacob. At nangako ang Panginoon sa kanila na sila'y magiging tao ng Diyos
At alam po natin din ang propesya, sila din yung pinili kung saan yung Mesiyas ipapanganak na si Jesus. Kaya ang tingin nila sa sarili nila ay kung may huhusgahan man yung Hintil at hindi kami. No? Kaya yun ang tanong. Eh kung ganun, kung pareho pala nga hatulan, ang Hudyo pati yung Hintil, pareho lang pala. Kasi sabi ni Pablo, itong Hintil, sumusunod sa utos kahit hindi tuli, tandaan natin, yung tuli or circumcision ay isang tanda na ikaw ay kasapi sa Israel noon. Tao ka ng Diyos, parang ganon. Kaya mahalaga sa Hudyo yon, isang palatandaan yon, nakasapi ka sa mga tauhan ng Diyos. Kaya pinagmamalaki nila yon. Nasabi ni Pablo na ikaw na tuli pero hindi ka sumusunod sa kautusan, dito namang Hintil, hindi tuli pero sumusunod, sinong mas maayo sa inyo? Ang sinasabi ni Pablo, yung Hintil na sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya ang sagot, eh kung ganon, di ano pa ang kalamangan ng pagiging Hudyo? Ano ang pakinabang sa pagiging tuli? Kaya po yan ang ibig sabihin yan, no? Kaya kailangan maintindihan natin yung konteksto. Sinagot ni Pablo, napakarami, una sa lahat, sa mga Hudyo ipinagkatiwala ang mga aral ng Diyos. Ayun na po yung kautusan, no? Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ibig sabihin, mga Hudyo na hindi naging tapat. Ang ibig bang sabihin noy, hindi na rin tapat ang Diyos? Paano kung hindi sumunod nga sa utos ang ilang mga Hudyo o kahit maraming Hudyo, tapat pa rin ba ang Diyos? Ang sagot ni Pablo, oo. Okay? Huwag nawang mangyari na hindi maging tapat ang Diyos sa kanyang salita. Kaya pagdating po sa chapter 9, 10, 11, ipapaliwanag din ni Pablo ang plano ng Panginoon sa mga Hudyo. Kasi hindi lahat ng Hudyo, hindi maraming Hudyo, hindi nanalig kay Kristo. Hindi nanalig sa Ebanghelyo. So ano na ngayon mangyayari? So ipapaliwanag ni Pablo ang plano ng Diyos dyan. Pero dito, ang usapan dito ay patungkol sa pagiging tapat ang Diyos. So sabi niya sa verse 4, huwag nawang mangyari, mananatiling tapat ang Diyos, maging sinungaling man ang lahat ng tao, eh po napaka makapangyarihang salita yon. Galing din yan sa lumang tipan na ang kasinungalingan ng tao. Alam niyo po ba na isa yan sa mga unang kasalanan ng sanggol, naging bata, musmus pala, tapos isa sa unang kasalanan niyan ay kasinungalingan. No? Hindi mo na kailangan turuan magsinungaling ang bata, kailangan turuan mo gumawa ng maayos. Kasi natural ang kalikuan, natural. Natural dahil sa kasalanan ni Adan, naging parte ng ating kalikasan. Kaya parang natural magkasala. No, likas na makasalanan ang tao. Kaya yun po na yung kalikuan na yun, nandyan na yan. Kaya pag sinabing lahat ay sinungaling, kasama ka doon, kasama ako doon. Kaya yan ang isang linalabanan natin sa ngalan ni Jesus. Amen? Linalabanan mo ba yun o sanay ka pa rin magsinungaling? No? Minsan kasalanan niyan. No? Kaya sabi, huwag nawa maging mangyari, manatiling tapat ang Diyos, maging sinungaling man ang tao. Ano ibig sabihin dito ng sinungaling? Hindi lang sinungaling na hindi totoo yung sinabi. Ibig sabihin, hindi tumutupad sa pangako. Okay, malinaw? Kasi ang Diyos may pangako sa Israel, tutuparin niya yon. Tinutupad niya na nga dahil kay Kristo, sa pamamagitan ni Kristo. Ang ibig sabihin nito ng kasinungalingan ng tao ay hindi lamang yung pagsisinungaling na nagsasabi ng hindi totoo, kundi yung may sinabi kang pangako, hindi mo tinupad. No. Kaya po, iyan po yung iingatan natin bago magsabi ng oo, pag-iisipan ko muna. No? Amen ba? Oy, punta ka sa Sabado. May pakain ako, birthday ko. Tapos sabi mo, oo, para matahimik lang yung nag-iimbita. Tapos di ka sisipot.
O, sinadya mo yun. Kasinungalingan ba yun? Opo, kasinungalingan yun. Sabi mo na lang, naku brad, di ako pwede, ganito na lang. Pasya lang kita, ako na magdadala ng pansit. Mas maging tapat ka na lang. Bawi na lang ako, pero hindi ako pwede Sabado. No, kasi may lakad na ako, hindi ko pwede atrasan yung lakad ko. Kahit na magpilit siya, tayuan mo lang. Maghina na kita siya ngayon, pero pagdating ng pagkita nyo, ay mapapaano mo naman. Kesa naman yung hindi ka sumipot, nagdagdag siya ng handa, kasi alam niyang matakaw ka, ginastosan niya yon. Alam niya yung paborito mo, ginawa niya pa yon, kasi hindi ka sumipot. Yung maliit na bagay, pero kasinungalingan. Tama? Amen? Tama na, ha? Tayo mga anak ng Diyos, mas maganda maging tapat. Kung nagsinungaling ka man, Lord, sorry, patawarin niyo po ako. No, ayoko na pong ulitin. Tapos babantayan na natin ang ating pag-iisip at pananalita. No? At kung naka-oo ka, tapos talagang may nangyari hindi ka makapunta, maging tapat ka lang, honest ka. Pero kailangan humingi ka ng paumanhin. Tama po ba? O kasi nagsabi ka, pero talagang may nangyari naman, magpaumanhin ka na lang na hindi ka makapunta. Kesa naman yung huwag ka na lang magsabi. Tapos saka ka na lang mag-i-explica pagkatapos. Mas maganda, bago pa yon. Sabi mo, ay, may nangyari, hindi ko kaya makarating dyan. No? Kahit humabol, hindi ko kakayanin kasi manggagaling ako sa Legazpi. No? Diretsuhan na. Kasi hindi ka nagsisinungaling. No? Kaya ako ginawang ehemplo yon kasi sanay ang Pinoy sa ganon. Ano? Punta ka sa church? Sinungaling. Ngayon, binanggit iso lumang tipa na ano, sa iyong mga salita ay kikilalanin kang matuwid. Kapag hinatulan ka, ikay mananaig. Sa Panginoon ito. No, sa iyong mga salita, kikilalanin kang matuwid. Okay? Kapag hinatulan ka, sino? Ng tao. Kasi ang tao mahilig maghatol sa Diyos. Ikay mananaig. So, yung unang tanong po yun. Ano? Yun ang unang tanong na kung tapat ang Diyos, tinalikuran niya ba yung kanyang mga pangako? Sa mga Hudyo, sabi niya, hindi. Mapapansin natin sa teksto na yung kabaliktaran. Ano yung kabaliktaran? Ang Diyos ay matuwid, ang tao ay sinungaling. Ang Diyos ay tapat, ang mga tao hindi tumutupad sa kanilang mga sinabi. No, ibig sabihin, nangyari na sa atin yan. Nagkasala na tayo yan. Kaya magkaiba ang Diyos at saka sa atin. Doon naman dinidiin ni Pablo. Kaya niya dinidiin ito kasi papaliwanag niya na walang makatuwiran sa mga tao. Ang kailangan natin ay si Jesus. Para tayo'y mapatawad, para tayo'y ituwid. No? Kaya nakitang-kita natin yung kabaliktaran ng kanyang sinasabi, yung pagkakaiba ng tao at ng Diyos. Ang pangalawang punto po ay katulad ng ating titulo, Makatarungan ng Diyos, basahin po natin ang Roma

mag-iisip eh. Ano sabi ng iba? Eh si Solomon nga, daan-daan ng asawa, eh ako dalawa lang. Liko, liko. Iba yung bagong tipan doon sa batayan, doon sa lumang tipan. No? No, ilan sa inyo nagsabi na nun? No? Siyempre, huwag nyo aminin dito, baka malaman namin. No? Pero sa Lord, magsisi na lang tayo sa Panginoon. No? Ito, may kalikuan ang pag-iisip. Huwag nawang mangyari. So, sinasabi lang ni Pablo na hindi, tapat ang Diyos. Hindi dahil makasalanan ka at makatarungan ang Diyos o matuwid ang Diyos ay yan ay okay lang na ipagpatuloy mo. Sabi ni Pablo, hindi. Hindi ganun mag-isip. No? Yung argumentong niyan ay hindi pwede. Kung hindi huhusgahan ng Diyos ang kasalanan dahil ipinapakita ng kanyang paghahatol ang pagiging matuwid niya, edi hindi siya makakapaghusga. Kung hindi hahatulan ng Diyos ang makasalanan, paano pa siya magiging tapat na maghuhukom, na judge? Siya ay isang judge, no, ng mundo. Kaya sinasabi ni Pablo, hindi totoo yung sinasabi mo. Okay? Ang pangatlong punto natin ay huwag maghanap ng butas para magkasala. Kumbaga sa English, no excuse to sin. No? Pangatlong tanong na po tayo, papunta. No? Babasahin po natin Roma chapter 3 verses 7 to 8. At babasahin niyo po uli para matulungan niyo ako. 1-2-3. Ngayon, ito naman, linagyan lang ng medyo detalye base dun sa unang binasa natin. Ito, dinagdag yung detalye ng pagsisinungaling. Ano? So, subalit, maaring may magsabi. Ayun. Maaring may magsabi, pwedeng nag-iisip yung ilan sa inyo nito. Kung dahil sa aking kasinungalingan, so hindi lang kasalanan na general, kasinungalingan, ay sumasagana ang katotohanan ng Diyos, ay higit pa siyang naluluwalhati, bakit hinahatulan pa rin ako bilang isang makasalanan? Bakit hindi na lang natin sabihin gumawa tayo ng masama upang magbunga ng mabuti? Ayan, nako. Gumawa na lang tayo ng masama para magbunga ng mabuti. Malabo yung kaisipan na to. Iyan daw ang sinasabi natin ayon sa paninirang puri sa atin ng iba. Nararapat lang ang parusa sa kanila. Anong ibig sabihin ni Pablo dito? May nagchichismis sa kanya na sinasabi, ito nga tinuturo ni Pablo eh, o na yung ating kasinungalingan ay naliluwalhati ang Diyos. Kaya, bakit tayo hatulan ng Diyos? Kasi kasalanan naman natin ay naluluwalhati ang Panginoon. Hindi naman sa naluluwalhati ang Panginoon, ibig sabihin nakikita yung pagkakaiba ng Diyos na tapat sa tao. Yun lang ang tinuturo ni Pablo. Pero linalagay sa bibig niya, anong ibig sabihin linalagay sa bibig? Mali ang pagrepresenta kay Pablo. Kasama yan sa mga naninira. No? Halimbawa, pag may narinig kayo, si Pastor Ed nagtuturo na okay lang maglaseng, mali yun. Ang sinasabi ko, hindi ko masasabing kasalanan ang uminom, pero ang pag-abuso ng pag-inom ay kasalanan, yung maglaseng. Malinaw po ba yun? Yun ang kalinawan natin. Pero pag sinabi natin na pag may nagsabi ng ganon, ibig sabihin na gayon nila ang salitang yon sa bibig ko na hindi na, wala naman sa bibig ko. Ni minsan hindi ko yun naturo sa inyo, ilang taon na yung ilan sa inyo dito. No? Huwag aabusuhin ang alak. Pag hindi mo kaya dahil ang isa nagiging sampo, ay huwag ka nang uminom kasi yung isa nagiging sampo.

Pero kung ikaw ay parang yung mga, alam niyo po, sa maraming parte ng Europa, ang halimbawa ng isang beer ay kasama lang yan sa pagkain, parang soft drinks. No? Panulak lang yan at pampainit ng katawan. Dito kasi sa atin, pag sinabing inom, ay yung hanggang umaga kasi sa patay umiinom eh. Hanggat hindi yata bumangon yung patay, hindi titigil yung iba uminom. Yan ang kasi pag sinabi natin inom, yan ang naiisip natin. No? E di yun ang tinuturo natin na magpakalasing kayo. Ngayon si Pablo, ganun din, may linalagay sa bibig niya. Sabi niya, hindi ito tama. At mahusgahan na sila ng Panginoon. Nararapat silang pasparusahan ng Panginoon. Eh, ganun na rin lang sasabihin ko. Kung may naglalagay sa bibig ko nang hindi ko tinuturo, ay bahala na si Lord magdisiplina sa kanila. No, balik tayo po dito, no? Kung ang aking kasinungalingan ay natataas ang ngalan ng Panginoon, nayahayag na mas matinding kalwalatian at katotohanan ng Diyos, bakit ako kailangan natulang bilang makasalanat? Bakit? Sinagot na ni Pablo to. Ang Diyos ay matuwid. Kailangan hatulan niya ang lahat ng kasalanan. At papakita niya na ang kaligtasan lamang dahil sa dami ng kasinungalingan na nating nasabi. Kung kailangan hatulan tayo, ay talagang makasalanan tayo, ang ating kapatawaran ay mahanap natin sa Panginoong Yesus. At yan, kaya yan ay mabuting balita. Mabuti para sa ating mga makasalanan. Kaya yan po ang ating sineselebrar tuwing Linggo na tayo umaawit sa Kanya, tayo nagpapasalamat. Ang araw-araw na dapat pasasalamat natin sa Panginoon ay hindi yung pagkain. Nag-pray ka ba? Ay, upo. Parati ako nagpe-pray. Yung pala sa pagkain lang. Ano? Salamat Lord sa pagkain. Salamat sa pagpapala. Palakasin mo kami sa pagkain. Nagpe-pray daw siya araw-araw. Praise God naman, nagpe-pray ka. Oh. Pero ang inaano po dito ay, ano? Pasalamatan natin ang kaligtasan natin kay Kristo araw-araw. Sa pagkagising at bago matulog, salamat Panginoon sa iyong paghihirap noon, sa iyong pagkamatay at pagkabuhay. At dahil doon, ako ay liniktas mo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ako ay kinuha mo mula sa kadiliman papunta sa liwanag. Binabago niyo ako, Panginoon, araw-araw. Minsan lang iba sa atin, mabagal magbago, pero binabago pa rin. Hallelujah. God is good. Purihin ang Panginoon. Every day, alam niyo po, gagaan ang buhay ninyo. Imbis na nagre-reklamo kayo ng napakarami, ay nagiging nagpapasalamat kayo, magiging malinaw ang iyong pag-iisip. Kasi mahilig magreklamo, hindi malinaw ang pag-iisip. Hindi niya na iniisip yung anong pwedeng solusyon kaya. Imbis na magsisi, sabihin na, Lord, paano po Panginoon? At doon tayo nagbibigyan ng Panginoon ng pagkakaintindi kasi malinaw ang ating pag-iisip. Pero pag araw-araw may dinadamdam ka, mabigat ang buhay. Napakabigat ng buhay. Gano'ng kabigat ang buhay? Ang hirap ngang ngumiti pag marami kang dinadamdam. Bakit mahirap ngumiti? No, marami kasing duminyito nakasabit sa iyong labi. No, mga maliliit na demonyo, ganyan kaliliit yan, no? Tapos nakasabit dyan, no? Pinababagsak kang, joke lang yon, hindi yung totoo, ha? Joke lang yon. Kaya minsan iba, ang hirap ngumiti. Imbis na pag natuto tayo magpasalamat, kahit mahirap ang buhay, ay napapangiti ka. Salamat, Lord. No? Ako'y bumagsak man, di pa rin ako patay. Kumbaga, ako'y nakakabangon pa rin. Hindi lang physical, pero spiritual din. Salamat, Lord. No? Sa iyong banal na Espiritu. Ngayon, paulit-ulit si Pablo, pero kailangan sagutin niya yung mga tanong na nasa isip nila. Pagsasabuhay, number one, itayo natin ang
kasiguruhan kay Kristo at hindi sa ating sariling kaayusan. Kung tayo man ay magkasala, aminin ang kasalanan kay Jesucristo at tanggapin ang kanyang kapatawaran. Ang buhay natin sa kanya ay tungkol sa kanya, hindi tungkol sa kabutihan natin. Lagi at magpatuloy tayo magtiwala sa kanya. Hindi ibig sabihin huwag kang gumawa ng mabuti. Ibig sabihin lang yung kabutihan ginagawa natin, hindi yan ang nagliligtas sa atin. Yan ay resulta lamang dahil sa biyaya ng Panginoon. Yan ay ginagawa natin dahil tayo ay naki Kristo, hindi dahil para tanggapin tayo ni Kristo. Gagawa ko ng mabuti para tanggapin ako ni Kristo. Hindi, ginagawa natin dahil kay Kristo, dahil tayo naki Kristo, kaya natin nagagawa yun. No? Patatagin natin ang kasiguruhan na kay Kristo ang kaligtasan. Buti na lang! Kasi kung ayon sa atin, bagsak tayong lahat. Kung sa exam, walang pumasa. No, di ba nangyari yun sa mga teacher? Anong teacher, anong ginagagawin mo kung lahat bumagsak? No, isa, pwedeng bagsak mo lahat. Yung isa naman, oh, bigyan ko pa kayo ng isa pang chance. Yung isa naman dahil lang sa biyaya ng teacher. Hindi dahil sa pumasa ka, sa biyaya lang ng teacher. Sige na nga. Pero aralin nyo uli, ah. Okay? Basta matandaan nyo uli. Sige na nga. No. Tayo dahil sa biyaya ng Panginoon, sinagot niya na ang atraso natin. No? Pangalawa, tigilan natin ang mga pag-aakala.

ba meron siyang dapat ipaliwanag sa atin? Panginoon, bakit wala pa ito? Alam natin na siya ay makapangyarihan at ayon sa kanyang kalooban niya, binibigay ang pagpapala sa atin. Ayon sa kanyang kalooban. May mga pinag-pray po ako 10 taon bago nasagot. Anong gagawin ko? Ay sige lang mag-pray. Nagtitiwala sa Panginoon sa kanyang panahon at paraan. Sabi nga po ng isang mananampalataya, nanalangin siya sa Panginoon. Panginoon, bigyan niyo po ako ng sasakyan para hindi na ako mabasa ng ulan. Sinagot siya, sa isang araw lang may nagbigay sa kanya ng malaking payong. Yon ang sagot ng Panginoon sa kanyang panalangin. Iba, gusto magkaroon ng sasakyan kagad. Alam niyo bang magastos magmintena ng sasakyan? Tuwing may sira yan, 10,000 minsan, 5,000 kagad. Pag hindi pa panahon, huwag pilitin, huwag mainggit. Buti pa sila may sasakyan. Ako tricycle lamang. Eh nakakarating ka pa naman sa point A to point B. No? Amen? Magastos yan, kala mo. Kaya matalino po yung isa kong kakilala. Siya ay medyo may kabinataan na, lampas-lampas na, 30 na, wala pang asawa. Sabi ko, ba't wala ka pang girlfriend na mapapangasawa? Sabi niya, sa budget ko, mapipili lang ako sa kotse o girlfriend. Kasi pareho ang gastos, sabi niya. Grabe ang gastos niya sa kotse. Pag dinagdag niya pa ang girlfriend, hindi kasya. Kaya maghihintay na lang yan. Kasi gusto niya, may sasakyan siya. Pagkatapos ng mga 2 taon, nagkita kami uli. Sabi niya, pag milyonaryo na ako, saka ako magkaka-girlfriend. 1,000,000 lang para may pangkotse, may pang-girlfriend. Nung nakita kami, sabi ko, sabi mo sa akin, milyonaryo ka na ba? Hindi pa. Eh bakit ka may girlfriend? Mag-aasawa ka na nga. Sabi niya, 2 kasi kotse niya. Sabi ko, may katuwiran ka din naman pala. Okay, may katalinuhan ka. Mabuti ang Panginoon. Amen. Pero huwag tayong mag-akusa sa Diyos. Bakit wala pa? Bakit wala pa? Minsan iba ang sagot niya. Minsan sa ibang panahon, sa ibang paraan. Minsan ang panalangin, Lord, pagkasyahin mo ang aking kinikita. At purihin ang Panginoon kung kasya. Huwag ka lang magastos. At minsan ang pagpapala ng Diyos, minsan ay wala kang sakit, kaya kasya. Pwedeng tumaas ang kita mo, grabe naman ang gastos mo sa gamot, nauubos din. Kaya iba-iba ang paraan ng Panginoon sa pagsagot ng panalangin. Hindi siya katulad ng tao magmaisip, mas mataas ang kanyang pag-iisip kaysa sa atin. Kaya walang mag-aakusa sa Panginoon. Ang kailangan ay magtiwala sa Diyos. God is good. Pangatlo, huwag nating abusuhin ang kanyang biyaya. Ay, maluluwalhati naman ng Lord sa kasalanan ko. Ay, tumigil ka. Ang tunay na biyaya ay nagpapababa ng kalooban at bumabago ng pagkatao. Hindi ito permiso gumawa ng kasalanan. No? Hindi permiso. Dahil may biyaya ang Diyos, tayo magpapatuloy sa kasalanan. Hindi po permiso ang biyaya ng Diyos na magpatuloy tayo sa kasalanan natin. Lalabanan natin yan hanggat tayo'y buhay. Pag hindi ka na lumalaban, malamang ika'y patay. Patay physically, wala nang laban. Nasa kanya ka na. Kung hindi ka man lumalaban na ika'y buhay pa, ibig sabihin sa espiritual ay mukhang patay ka. O kung hindi man, dahil hindi ka nagpapalakas ng espiritual mong pagkatao, hindi ka sumasamba, hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi ka nakipag-fellowship, hindi ka tumatatag, kaya napakahina ng iyong paglaban sa mga tukso. At tayo matutukso. Hindi yan mawawala. Matutukso kang magchismis, matutukso kang manira, matutukso kang mainggit, matutukso kang magsinungaling, matutukso ka sa babae, matutukso ka sa lalaki. Ano ang dapat?

0: sa espiritual na pananaw ay patatagin natin ang ating sarili. Huwag natin abusuhin ang kanyang biyaya. Kung tayo magkasala, huwag na magrason. Huwag na magbigay ng dahilan. No? Tao lang ako eh. Oo nga, kaya nga nag-aaral tayo. Yung pagkatao natin nagdadala sa kasalan. Kaya nga may Jesus tayo eh. At may banal na espiritu eh. Kung aralin mo, mapapatatag ka dyan. Tandaan po natin ang biyaya niya kay Kristo Jesus. Kanyang pagkamatay, pagkabuhay muli. At tayo'y mananampalataya sa Kanya, nananalig tayo, na pinapatawad niya ang kasalanan natin. Ngunit pagkatapos noon, dapat patuloy ang pagsisisi ng kasalanan at pagbabago natin ay panghabang buhay hanggat mamatay tayo. Pati si Lolo nga, nasa hospital na. No? Gusto pang hawakan ang mga nurses eh. Lolo na yan eh. Pamatay na yan eh. Magpapaalam na. No? Ibig sabihin, habang buhay kang matutokso. Malinaw po ba? Oo. Kaya sabi mo, Lolo, magsisi ka na ng kasalanan mo. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin mag-isip. Andumi pa rin. No? Maglinis ka na po ng pag-iisip. Tanggapin mo ang kapatawaran ni Jesus at itutok mo yung pag-iisip sa kanyang salita. God is good. Ito naman po ay tula na isinalin, hindi pala isinalin, inadapt ni Pastor Nick mula dun sa English na ginawa kong tula. Ang salita niya ay makatuwiran. Mayroon bang halaga ang lumang kasunduan? Kung ang katwiran malayo sa katotohanan, pagiging Hudyo ba ay mayroong pakinabang? Kung ang kautusan lang ang babatayan, sakali nila nga'y ibinigay ang salita ng buhay. Kautusan ang pakay sa kanila'y maging gabay. Ginawa namang dahilan, magpatuloy sa kasalanan, paghuhusga daw sa kanila, di makatarungan. Ang kasinungalingan, Diyos daw ang nakikinabang. Nahayag daw naman, kabutihan niya't kaluwalatian. Sa kabila ng kasalanan, sila naman ang hinirang. Diyos di tapat sa kasunduan pag sila'y pinarusahan. Ang Diyos ay di nagbabago. Kaisipan niya'y di nalilito. Katapatan niya ay sigurado kahit makalimot ang tao. Pag-ibig niya ang totoo, biyaya niya laging husto. Lahat ay pwedeng magbago kung sa kanya ay susuko. Salita niya ay makatwiran, hayag na katotohanan. Hindi kayang akusahan o wasakin ninuman. Sa kanya ka manampalataya, sa kanya ka magtiwala. Pangakong gantimpala, luwalhatiin hindi nawawala. Tayo po'y lahat ay tumayo. Salamat Panginoon sa iyong salita. Salamat sa pagkakaintindi na itong aming nabasa na si Pablo, yung apostol, ay sinagot ang mga nasa isip ng kanyang kausap. Na marahil iniisip ng ibang mga Hudyo na pinadala niya ng liham. Ang aming naintindihan, maraming sasabihin ng tao, hahatulan ka ng tao, ngunit malinaw ikaw ay tapat, ang iyong salita ay tapat. Kaya kami po ay patuloy na magtitiwala, mananalig at mananampalataya na ikaw ang Diyos. At si Kristo ang aming Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Ang banal na Espiritu aming gabay sa iyong salita na aming liwanag, panghabang buhay, pang-araw-araw. Salamat, Panginoon.
1: You've just heard a message from the Word of God with Green Hills Christian Fellowship Naga, in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, KR104.3 DWAY-FM. We hope you'll join us again next week. God bless you.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto naming mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Dito lang sa Care 104.3 DWAY FM, the station that cares.

0: ay isang pet owner na mayroong napaka-clingy at maharot na aso o pusa. Bagaman ito ay kanilang natural na pagpapakita ng kanilang sweet gestures, mahalagang tandaan ng ating mga mahal na fur babies ay may kagat na maaaring magdulot ng sakit at trauma. Bukod pa dito, ang simpleng kalmot ng ating mga alaga ay maaari ring magdala ng panganib sa ating mga kalusugan. Kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay mangyari ang insidente ito sa inyong tahanan o sa iyong kakilala, narito ang mga dapat na gawin. Unang-unang dapat gawin kung sakaling ikaw o ang iyong kapamilya o kakilala ay makagat o makalmot ng aso o pusa ay agad na hugasan ang parteng nakagat o nakalmot sa dumadaloy na tubig at sabunin ito. Pangalawa, hugasan ng 10-50 minuto upang matiyak na natanggal ang laway ng aso o pusa. At pangatlo, linisin ng alcohol gaya ng povidone iodine o iba pang antiseptic ang iyong sugat. Panatilihin itong malinis at huwag takpan. Gaano man kalambing ang ating mga alagang aso at pusa, huwag pa rin kalilimutang maging maingat sa pag-aalaga at pakikilaro sa kanila para sa iyong kapakanan, ng iyong fur babies at ng buong mong pamilya. Ang paalalang ito ay hatid sa iyo ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng CARE 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga. Ingat! Pagmaan! Take care, kakaryan!
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Magandang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Welcome aboard sa isang napaka-espesyal na biyahe ng ating UV Express, the Ultimate Vibes Express Special Trip Edition, dito lamang sa Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares. Ako po ang inyong cute na driver, si Elvis Ray Aison, at sobrang saya kong makasama ka ngayong linggong ito sa ating Special Trip Edition. Ngayong hapon, sasamahan tayo ng mga kantang papuri at pagsamba. Kaya relax ka lang, open your heart at samahan mo kami. Kaya ano pang inaantay mo, ka-Express Mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto namin mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Dito lang sa Care 104.3 DWAY FM, the station that cares.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

At ayan na nga ka-Express Mate. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong hapon. At syempre, isang pasasalamat din sa ating UV Express Tech Team. Ako po ang inyong cute na driver. At gaya ng aking laging paalala sa inyo, the road may be long, but His grace will carry you on. Hanggang sa muli, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express. Ingat sa biyahe, God bless, and bye-bye!

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras po natin ay 6:30 ng gabi.
1: Madiliman ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw.

0: Yan, magandang magandang gabi po sa bawat isa, sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng nag-aantabay live sa radio. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Kayong muli po ay nakikinig sa ito po ang IPBC Bicol 104.3 The Way FM. Akong muli si Pastor Gigi De Isog.
1: At ako naman po si Joey Springgill.
0: Yan, kaming muli ang inyong makakasama at ako po ang magbabahagi sa gabing ito. Sige po, tingnan natin. Ang verse natin ngayon ay 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Sige, Sister Joey.
1: Sabi dito, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso kundi yaong matitiis ng tao, datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis.
0: Ayan po, ano? So, ayan topic natin, resist temptation. So, ayan po, ano? So, ang pagiging Kristiyano po ay parang lumipat ka mula sa buhay na ano na po, kalayaan na gawin ang bawat naisin tungo doon sa buhay na maka-Diyos. No? Kaya, sabi nga, battleground yan. Bakit? Battleground na tinatawag. Kasi po, nawala ka na doon sa hawla ng kalayaan mo na gawin ang lahat ng bagay na gusto mo. Nalilipat ka na doon sa bakod ng Diyos. Kumbaga, lumipat ka sa buhay na kabanalan. Yan po ano. Kaya, kung titingnan natin, pag ikaw po ay umalis na doon sa buhay mong makamundo, ang kaaway hindi natutuwa. Gagawa at gagawa po yan ang paraan upang tayo ay subukin, upang talukyuran natin yung buhay na pagiging full-time Christian na tinatawag. Ikaw na ngayon nasa kamay na ng Diyos, ay patuloy na gumagawa ang kaaway para agawin kang muli. Para maibalik ka doon sa dati mo buhay. Kaya hindi po madali. Pero dahil nasa kamay ka na ng Diyos, sabi diyan, pwede mo nang i-resist ang mga temptation sa buhay mo. Kaya bakit naisulat? Diyan na, yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, na dinadanas natin, sabi niyan, hindi yan pinapahintulot ng Diyos na subukin ka nang di mo kaya.
1: Amen.
0: Kaya natin. Kaya lang, huwag sarili nating kapamaraanan, kundi tumingin tayo, ano ba ang dapat kong gawin sa dinaraanan na ito, yung maka-Diyos na kapamaraanan. No? Kaya, sa buhay natin, hindi madali. Kasi, pag namuhay ka ng maka-Diyos na pamumuhay, ang kaaway hindi natutuwa. Kaya, number one, sabi niya, temptation comes from our own desire. Gusto mo eh. Kaya, kahit gusto mo, pag naisip mo na mali, ay dapat hindi natin gagawin. Kasi yon ay paalala ng Diyos na hindi ka na yung dati. Kahit nagdi-desire ang puso mo, kahit yung mga maninigarilyo, mga Sir Jo, yung maninigarilyo, pwede namang alisin. Kaya lang, syempre, pag inalis mo ako dati akong ganon, mag-iiba yung panlasa mo, hanapin mo siya. Pero dahil nag-desisyon ka na aalisin mo, magdi-desisyon ka talaga. Hindi mo na iisipin. Mahirap, pero dahil alam mo na ang katawan mo ay templo ng Diyos, na hindi mo dapat gawin na yun kasi masisira. So yan, hindi na kahit didi-deserve pa ng katawan mo, pag hindi mo na pinatulan, hindi ka doon magkakasala. Kaya tingnan natin, ano ba ang sinasabi sa Book of James o Book ng Santiago 1, chapter 1, verse 13 to 14.
1: Sabi dito, huwag sabihin ng sino man pagka siya ay tinutukso. Ako'y tinutukso ng Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat.
0: Yun, ano, nagdi-desire ka kasi. Kaya yun po, kaya pag napatangay ka doon, mas madali. Pero, sabi nga, hindi tayo tinutokso ng Diyos. Sarili nating desisyon yun eh. Kahit may hinahanap yun ng katawan mo, kung alam mong mali, hindi mo gagawin. Tulad po ng mga bisyo. So, alam mong hindi pwede, ba't mo gagawin? Kaya nga, may kalayaan tayo. Pero kung alam mong ikakapahamak mo, ikakasira mo, dapat di natin gawin yung desire ng katawan natin. Ano? Ang iba nagdadahilan, naghahanap ng mga excuses sa kanilang mga ginagawa at sa kanilang mga nagagawa. Like, namana na natin yan eh, Sister Joey kay Eva at Adan, na nagkasala sila. Anong sinabi ni Eva? Yung ahas. Ay, Adan muna pala. Ito kasing babaeng ibinigay mo. Naghanap ng masisisi. Ano mang ginawa ni Eva? Yung ahas kasi. So, kaya, sarili natin po desisyon, kahit pa may nag-aakit sa'yo, hindi mo pinatulan yun. So, hindi, wala kang masisisi kundi sarili mo. Ang tunay na mananampalataya or Kristiyano ay mayroong responsibilidad sa bawat ginagawa natin. Ano? Huwag tayong magsisisi kasi desisyon mo yan. Kahit pa magnagyaya sa'yo, kahit kating-kati na yung kamay mo, huwag mong patulan. Kasi, wala kang ibang desisyon niyan kundi sarili mo. Kaya, kung hindi natin susundin yung desire ng katawan natin, hindi tayo dadalhin doon sa pagkakasala. Ano? Kaya pwede tayong mag-resist. Ay, hindi pwede kasi mali ito. Di ba? Kaya nga sabi, ba't naisulat yung huwag tayong umayon sa takbo ng mundo? So, alam na natin, huwag ka nang umayon. Na ito ang uso ngayon eh. No? Kaya yan. Number two, God tests people but He does not tempt them. Yan po ano. Tingnan natin ano ba sinasabi sa Exodus 20:20.
1: Sabi dito, at sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukin kayo at upang ang takot sa Kanya ay sumain niyo upang huwag kayong magkasala.
0: Yun. Hinahayaan ng Diyos. Ha. Sinusubok. Pero hindi yun para magkasala ka. Kundi magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Na hindi ko ito pwedeng gawin kasi alam natin bakit nagbigay ang Diyos ng batas. Kaya nga, naisulat na yan nung una pa man. May Ten Commandments. Ganon din. Kung ang Diyos may batas, ganon din sa tao. Kaya tayo po ay ang pagsubok sa buhay natin. Huwag nating sabihin na mula sa Diyos. Inahayaan niya ng Diyos para subukin tayo kung hanggang saan tayo magtitiwala, hanggang saan tayo magnanampalataya at mananalig sa ating Panginoon. No? Sabi diyan nga sa English translation, don't be afraid, Moses. Answer them, for God has come in His way to test you so that you fear to Him will keep you from sinning. Yun yung lalayo sa atin sa pagkakasala. Kaya nakita natin, ang mga kwento sa Biblia, bakit naisulat yan? Para warning po sa atin. Kaya kailangan nating magbasa ng Biblia para makita natin na hindi lang tayo ang dumaranas ng pagsubok nung mga una pa man na tinawag. Pero, hindi nagdala doon sa manatili sila doon sa ginagawa nila. And lastly po, God's allow Satan tempt people. Sige, Sister Joey Job, chapter 2, verse 1 to 6.
1: Sabi dito, nangyari uli na sa araw ng pagparoon ng mga anak ng Diyos upang magsiharap sa Panginoon na nakiparoon din si Satanas upang humarap sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, sa pagpaparoot pa rito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job, sapagat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki, na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan, at siya'y namamalagi sa kanyang pagtatapat, bagaman ako'y kinilos mo laban sa kanya upang ilugmok siya ng walang kadahilanan. At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, balat kung balat, oo, lahat na tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kanyang buhay. Ngunit, pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman at kanyang itatakwil ka ng mukhaan. At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, narito, siya'y nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay.
0: Yan, ano, kung mababasa mo yung kwento ni Job. So nakita natin yan sa kwento. Si Satanas akyat panaog. Kaya tayo yung pinagmamalaki ng Diyos, oh, pinagmalaki ng Panginoon si Job kay Satanas. Nawala siyang katulad. So nakita natin yan sa kwento ni Job na hinayaan ng Diyos yung mga pagsubok kay Job. Pero kahit nawala lahat na kung anong mayroon si Job, pero hindi siya tumalikod sa Panginoon. Bakit po? Kasi alam niya, sabi niya, hubad siyang pumunta rito sa kulok, sang kalupaan, hubad din siyang babalik sa Panginoon. Yun lagi pang isasaisip natin. Wala tayong madadala. Kaya nung napagtagumpayan ni Job yung mga pagsubok na yun, although nawala yung asawa niya, yung mga anak niya, kaibigan niya, iniwan siya lahat. Pero po, hindi ni Job kailanman iniwan ang Panginoon. Kaya nung napagtagumpayan yun, 100-fold ang pag-blessing sa kanya ng Panginoon. Kaya ganun din po tayo pag napagtagumpayan natin ang mga pagsubok to test our faith, like hope, maroon yung blessing. And lastly po, Galatia 6, chapter 1 and 2,

0: Mga kapatid, kung ang sinuman ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa espiritu ay inyong ipapanumbali, balikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Mga dalahan kayo ng mga pasani ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo.
1: Ayun, ano? So, yan. Sa bilang mga mananampalataya, magdalahan. So, ito po ay warning na marami tayong mararanasan. Pero kaya natin mapagtagumpayan. At ang anumang tukso sa atin, tatandaan po natin, hindi yan mula sa Diyos. Subaglit, pinapaintulutan ng Diyos para i-test po ang faith natin kung hanggang saan tayo maniniwala at mananalig sa ating Panginoon. Magandang gabi po.

0: maiksing panalangin. Amang Diyos, maraming salamat sa araw na to. Salamat sa mga mensahe, Panginoon, na nagpapaalala sa bawat isa, Panginoon, na ang mga pagsubok na dumadating o aming mga nararanasan ay tunay nga na ipinahintulot mo. Ngunit ito'y may kalakip o Diyos ng pagtitiis na binigyan mo kami, Panginoon, ng kalayaan na piliin o Diyos ang tama, piliin ang nararapat upang lumakad sa iyo ng may kabanalan at lumakad kaming may malinis na puso para sa aming pagharap sa araw-araw o Diyos ay meron kaming lakas na mag-resist doon sa tukso o anumang mga bagay na inilalagay sa aming harapan o mga struggles na aming nilalakaran. Lord God, tunay nga o Diyos na hindi ka magkukulang ng kalakasan upang ito'y aming malagpasan. Kailangan lamang o Diyos na kami magdesisyon sa aming buhay na ito'y takasan o ito'y ilagan, Panginoon. Lord, salamat po sa araw na to, sa pagkakataon, Panginoon, na nakarinig kami ng mga paalala na ang iyong mga salita, o Diyos, ay buhay at makapangyarihan at mangyari po, o Diyos, ang iyong kalooban sa buhay namin na kami tulungan na maiwasan o mapagtagumpayan namin ang lahat ng bagay na pwede namin kaharapin sa buhay na ito. Sa iyo lamang ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Kristo. Amen.
1: Amen. Magandang gabi po sa lahat. Lahat ng nanonood at lahat nakikinig sa radio. Magandang gabi po. Happy Lunes na naman po bukas. God bless everyone!

Mayroong ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahing papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahing papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 The Way FM. Balitang hatid ay buhay at pag-asa kasama si Yvette Pau dito sa Marhay na Bareta.

Magandang araw mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.

Mga awit 13. Katha ni David upang awitin ng punong mang-aawit. Hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong lilimutin? Gaano katagal kang magtatago sa akin? Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso kong gabit araw titiisin? Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin? Yahweh, aking Diyos, tignan mo ako at sagutin. Huwag hayaang mamatay, lakas ko'y panumbalikin. Baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo, at sila'y magyabang dahil sa pagbagsak ko. Nananalig ako sa pag-ibig mong wagas, magagalak ako dahil ako'y ililigtas. O Yahweh, ika'y aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan.

Diyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

0: Mas napagtibay ba ng marhay na bareta ang inyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kayong magbahagi ng inyong mga naging realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@bwaywi.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng, at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

0: Sa oras naman po na ito ay ang ating prayer time at papangunahan po tayo ni Kuya Efren Larido. Sige po Kuya Efren, you can lead us in prayer.
1: Magandang umaga naman po sa inyong lahat at naway ang pagpapala ng Diyos ay mapa sa atin naman. Simulan natin po sa isang panalangin. Malal naming Ama, ang Diyos na labis ang pagmamahal sa kanyang mga anak, na hindi nagkakait ng mabubuting mga bagay at patuloy na nagpapangyari para sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan at sa ikabubuti ng inyong mga anak. Salamat na muli sa patuloy mo pong pag-alaga sa amin, sa patuloy mo pong pagbibigay po sa amin ng mga pagkakataon na lalo kang makilala at maipahayag ka rin po sa iba. Sa muli, patuloy po kaming nagpapasalamat din sa kabutihan na ginawad mo po sa amin sa pagpapatawad po sa lahat naming mga kasalanan, sa pagbibigay po sa amin ng iyong salita at sa pag-awad po sa amin ng iyong banal na espiritu na patuloy pong tumutulong po sa amin na makita ang aming mga kasalanan. Ito po ay aming mapagsisihan. At ngayon pong araw na to, sa muli kami po ay lumalapit sa banal mo pong presensya upang hindi lang hilingin na patuloy mo pong ipagkaloob ang iyong grasya sa iyong mga anak, kundi ganoon din po sa mga taong pinili mo na mahala po sa aming bansa. Tulungan mo po sila, Ma, patuloy mo pong igawad sa kanila ang iyong gabay upang ang mga puso nila ay maging malinis at maging malinaw ang kanilang kaisipan at maisagawa ang mga bagay para sa ikabubuti ng aming bansa, para sa pagkakaisa, at para sila din po, Ama, ay matuto na mamahala na naayon po sa iyong daan, na mamahala na nagluluwalhati sa iyong pangalan at tumutulong para mas mabigyan ng daan ang pagpapalaganap ng iyong salita sa karamihan. Ilayo mo po sila, Ama, sa masama. Igawad mo po sa kanila ang iyong grasya at habag upang magampanan nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin. Sa muli kami po, Ama, ay nagpapasalamat sa kabutihan mo sa aming pamahalaan at patuloy mo pong pangalaga sa amin. Ito po ay aming pinapasalamat sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus.
0: Maraming salamat po, Kuya Efren, for leading us in prayer. Patuloy po tayong manalangin. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa oras na iyong binigay sa amin sa umaga ito. Together, Panginoon, na makapag-aral ng iyong salita, makapag-pray, Panginoon, para sa aming nasyon. Lord, maraming salamat po for reminding us today that you are a faithful God. Isang Diyos, Panginoon, na that has been with us from our youth. And ikaw ay isang Diyos, Panginoon, that you will remain faithful through every season sa aming buhay. Lord, we pray for everyone listening to this program today. Alam niyo, Panginoon, ang bawat isa, alam niyo, Panginoon, na ang kanilang struggles, ang kanilang mga katanungan, ang kanilang mga burdens, ang kanilang kapamilya, Panginoon, o kaya anuman na sitwasyon ang kanilang ginakaharap. For those, Panginoon, na napapagod na, ikaw, Panginoon, ang magbigay ng kalakasan. For those, Panginoon, na nakaka-experience ng discouragement, Panginoon, please, Lord, we pray that you give them hope. For those, Panginoon, who are afraid about the future, paalalahanan niyo, Panginoon, that you are already there. For those who are waiting, Panginoon, sa mga answers sa kanilang mga prayer, give them patience, Panginoon, na mag-trust sa iyong timing. Father, tulungan niyo kami, Panginoon, to remember your faithfulness. Pag tinitingnan namin, Panginoon, lalo-lalo na pag tinitingnan namin ang aming mga problema, help us, Lord, na to look back at the times na you have carried us, you have helped us, you have rescued us. When we feel, Panginoon, that we cannot continue, remind us that many times you have sustained us. No, Panginoon, ang aming mga memories of your faithfulness become an encouragement para sa amin sa araw na ito. Lord, we also pray sa aming mga kapamilya. Bigyan niyo, Panginoon, ang mga parents ng wisdom as they raise yung mga kanilang mga anak. Tulungan sila, Panginoon, not only provide for their children's physical needs, but also teach them to know and love you. I-bless niyo, Panginoon, ang mga grandparents and older believers na mayroon na sila, Panginoon, na napakadaming taon of experience walking with you. Bigyan niyo sila, Panginoon, ng opportunities na makashare sila ng kanilang testimonies, ng kanilang wisdom with the younger generation. Lord, we pray for our young people as well. Ikaw po, Panginoon, ang mag-guard sa kanilang mga puso at isipan. Surround them with people who will encourage them to follow Christ. Help them, Panginoon, na ma-discover nila that knowing you is more valuable than anything this world can ever offer. At, Panginoon, may they grow into men and women who will faithfully serve you and carry the gospel to the next generation that comes after them. And Lord, gamitin niyo kami, Panginoon, gamitin niyo ang bawat isa sa araw na ito to leave behind a spiritual legacy. Ang Panginoon, ang aming mga anak, ang aming mga kapamilya, ang aming mga kaibigan, and the people we serve be able to see your faithfulness dahil sa aming mga buhay. May they not only hear us talk about you, but may they see the reality of our faith through the way we live. As we go throughout this day, Panginoon, tulungan niyo kami to remember itong mga salita niyo sa umagang ito. You have taught us, you have been faithful to us, and now, bigyan niyo kami pang privilege, Panginoon, of declaring your marvelous deeds and your mighty acts to the next generation. May our lives point people to you, Lord. May our homes honor you. May our churches proclaim you. And may the generations that come after us continue to know you, to worship you, and serve the same faithful God. Lord, i-bless niyo bawat isa na nakikinig sa umagang ito. Keep them safe. Strengthen their families. Provide, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan and guide them in every decision they make. And wherever they may be today, remind them that they are never alone because you are with them. Maraming salamat, Ama. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Mantabay po sa umagang ito. Sa muli po, ito po ang mabungang panalangin. At ako po ang inyong host sa umagang ito, na Pastor Gordel Pilar. Magandang umaga po sa lahat. God bless and glory to God. Paalam!

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay, narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Lunes, 10 sa buwan ng Agosto 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, 100% renewable energy maaaring mapakinabangan ng mga Albayano sa pagsapit ng 2030. Sa pag-uusad ng renewable energy, political will ang kailangan ayon kay Albay Governor Noel E. Rosal. 145 million pesos na school building project sa Albay pinasinayaan ni DepEd Secretary Angara. DepEd magdadagdag ng 10,000 na school counselor associates. At ngayon po sa mga detalye. Aabot sa 500 megawatts na renewable energy ang maaring mapakinabangan ng mga Albayano pagsapit ng 2030. Ito ang ipinahayag ni Albay Governor Noel E. Rosal sa isinagawang press conference sa pagtatapos ng tatlong araw na Albay Just Transition Conference sa The Oriental Hotel sa Legazpi City noong isang linggo. Patuloy mo ang pagsisikap ng pamalaang panlalawigan ng Albay simula nang magkaroon ng unang usapan sa nakalipas na dalawang taon patungkol sa 100% renewable energy sa Albay. Kasama dito ang pagkakaroon ng windmill sa Ligao City at ang solar panels din sa ikatlong distrito ng Albay. Dagdag pa ng gobyerno, hindi pa umano makakayana na ang lahat ng household ay makakaroon o makakagamit ng renewable energy.
1: Baretang Bicolandia.
0: Political will ang kailangan para sa katuparan ng tinatarget na 100% renewable energy. Ito ang sinabi ni Albay Governor Noel E. Rosal sa isinagawang Albay Just Transition Conference at The Oriental Hotel sa Legazpi City. Nanawagan din ang gobernador sa mga owner-consumer ng Albay Electric Cooperative na makiisa sa mga o sa isa sa gawa na Special Annual General Membership Assembly o AGMA sa lalong madaling panahon.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, formal na ang pinasinayaan ni na Education Secretary Sani Angara at Ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin Jr. ang 145 pesos o milyong peso na proyekto na binubuo ng 48 na bagong silid-aralan sa Marshall O. Raniola Memorial School o MORMS sa Ginubatan, Albay. Layunin ng proyekto na wakasan ang matagal ng 3-shift na sistema ng klase sa paaralan na may 6,997 na mag-aaral sa junior at senior high school sa ilalim ng Basic Education Facilities Fund o BEFF 2024, inaasahang makatutulong ang tatlong bagong gusali upang mabawasan ang kakulangan sa silid-aralan at maibalik sa regular at buong araw na klase ang mga mag-aaral mula grade 7 hanggang grade 12. Ayon kay Secretary Angara, malaking hukbang ang proyekto sa paglutas ng classroom shortage at bahagi ito ng layunin ng Administrasyon Marcos na mapabuti ang mga pasilidad sa edukasyon sa tulong ng mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya. Samantala, sinabi naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na ang bagong infrastruktura ay pamumuhunan para sa kinabukasan ng mga kabataang Bicolano at bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapalawak ang akses sa kalidad ng pasilidad sa pag-aaral sa buong rehiyon. Isinagawa ang proyekto sa pakikipagtulungan ng DepEd, Department of Public Works and Highways, at Ako Bicol Party List at ang mga lokal na pamahalaan.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa kaugnay na balita, inilahad ni Education Secretary Juan Edgardo Angara ang bagong inobasyon ng Department of Education kung saan sa kauna-unahang pagkakataon sa buong bansa, ang bidding para sa pagpapatayo ng mga gusaling pampaaralan ay isasagawa na ng mga local government units o LGUs. Ayon sa Kalihim, 100% na ang nalagdaang kasunduan sa pagitan ng DepEd at ng 82 lalawigan sa bansa. Nasa 95% na rin ang mga lungsod na lumagda sa kasunduan, habang inaasahang susunod na rin ang mga munisipalidad sa pagpapatupad ng naturang programa.
1: Paretang Bicolandia.
0: Magdadagdag naman ang Department of Education o DepEd ng 10,000 na School Counselor Associates sa mga pampublikong paaralan upang palakasin ang mga programa para sa mental health at kapakanan ng mga mag-aaral. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, bahagi ito ng pagpapatupad ng Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act o Republic Act Number 12080 at tugon sa mga insidenteng na itatala sa mga paaralan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, ikinatuwa ni Department of Tourism o DOT Bicol Regional Director Herbie Aguas ang desisyon ng pamahalaang lungsod ng Legazpi na ituloy ang pagdaraos ng Ibalong Festival 2026. Ito ay sa kabila ng mga hamon na dulot ng kalamidad, kabilang na ang pag-aalboruto ng Bulkang Mayon at kasalukuyang sitwasyon sa ekonomiya tulad ng pagtaas ng presyo ng gasolina dahil sa tensyon sa Middle East. Ayon kay Aguas, mahalaga ang pagpapatuloy ng festival dahil inaasahang makatutulong ito sa muling pagbangon ng turismo at lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng pagdagsa ng mga turista at pagtaas ng kita ng mga lokal na negosyo, kabilang ang mga hotel, restaurant, transportasyon at maliliit na negosyo. Binigyang diin din niya na ang Ibalong Festival ay hindi lamang pagdiriwang ng kultura at kasaysayan ng Legazpi, kundi isa ring mahalagang pagkakataon upang maipakita ang katatagan at resiliency ng mga Bicolano sa harap ng iba't ibang pagsubok. Bukod dito ay binahagi din ni Aguas na kabilang sa mga pagdiriwang na itutuloy ngayong taon ay ang Bagat-Dagat Festival sa Kataingan Masbate, Kaugma Festival sa Camarines Sur at ang Rodeo Festival sa Masbate. Naniniwala ang DOT Bicol na sa pamamagitan ng sama-samang pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, pribadong sektor at komunidad, magiging matagumpay ang pagdaraos ng Ibalong Festival o Ibalong Festival ngayong taon at makatutulong ito sa patuloy na pagpapalakas ng industriya ng turismo sa rehiyon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Matagumpay naman na naisagawa ang isang araw na local recruitment activity nitong nakaraang Biyernes, August 7, 2026, na pinangunahan ng Albay Public Employment Service Office o PESO Albay sa pangunguna ni Albay PESO Manager Eli Salting. Anya, ang isinagawang job fair ay nag-cater para sa mga aplikante na nagnanais na makapagtrabaho sa Samsung Electromechanics Philippines Corporation na nakabase sa Laguna. Sa panayam ng FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, sinabi ni Ginoong Salting na kabilang sa mga trabahong handog sa nasabing job fair ay production operators, cadet technicians at iba pang posisyon na handog nga ng Samsung Electromechanics Philippines Corporation. Nag-imbita din si Ginoong Salting sa nalalapit na mas malaki ang job fair sa darating na Agosto 20, 2026 sa Albay Astrodome. Anya, ang mga pagkakataon na pagkakaroon ng local job fair ay malaking tulong para sa mga Albayano na hindi na kinakailangang pumunta sa ibang lugar para mag-apply ng trabaho, at ito din ay malaking tulong na makapagpapababa sa unemployment rate sa probinsya.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, aktibong nakiisa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa pamamagitan ng Provincial Fisheries Office o PFO Sorsogon at Sorsogon Brackwater Demonstration Fish Farm or SBDFF sa isinagawang NHA People's Caravan sa Provincial Gymnasium ng Sorsogon upang ilapit ang mga programa at serbisyong pangisdaan sa mga residente ng lalawigan. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang pamamahagi ng fingerlings, pamimigay ng information, education and communication materials, kampanya at recruitment para sa mga fisheries scholarship program at pagbibigay ng technical assistance sa aquaculture. Layunin ng mga inisyatibang ito na mapalawak ang kaalaman ng publiko, masuportahan ang kabuhayan ng mga mangingisda at fish farmers at higit pang mapaunlad ang sektor ng pangisdaan sa Sorsogon. Pinangunahan ng National Housing Authority o NHA, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga pribadong katuwang ang NHA People's Caravan bilang bahagi ng pagsisikap na mailapit ang mahalagang serbisyo ng pamahalaan sa daan-daang Sorsoganon sa pamamagitan ng iisang serbisyo.
1: Paretang Bicolandia.

0: nasaksihan niya ang insidente. Agad siyang nagbigay ng paunang lunas gamit ang first aid kit mula sa kanyang motorsiklo habang hinihintay ang pagdating ng mga responder. Pagdating ng bulan na MDRRMO, tumulong din siya sa pagbenda at paglalagay ng neck collar sa biktima matapos itong isakay sa ambulansya. Si Guela ay certified first aider at volunteer ng Philippine Red Cross Sorsogon Chapter. Bagamat hindi niya naipasa ang PAT, sinabi niyang muli siyang mag-a-apply sa susunod na recruitment cycle upang matupad ang pangarap niya maging fire officer.
1: Paretang Bicolandia.
0: Patuloy naman ay pinaiigting ng Department of Labor and Employment o DOLE Bicol sa pamamagitan ng Catanduanes Provincial Office ang pagpapatupad ng Labor Laws at Occupational Safety and Health o OSH standards sa mga high-risk industries sa regyon. Isinagawa ito sa pamamagitan ng Multi-Agency High Impact, High Visibility Inspection and Monitoring, isang proyekto ng pagpapatuloy ng ospital sa Vera Catanduanes na may temang Building Compliance Protecting Workers. Nakiisa sa inspeksyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang ang DPWH, ECC, SSS, PhilHealth, Pag-ibig Fund, BFP, DOH, PIA, LGU Verac, at Barangay OSH Patrollers upang tiyakin ang pagsunod sa labor standards, OSH requirements, social protection laws, at iba pang regulasyon sa konstruksyon. Matapos ang inspeksyon, nagbigay ang mga ahensya ng kanilang mga obserbasyon, rekomendasyon at mga kinakailangang corrective measures upang mapanatili ang kaligtasan, kalusugan at kapakanan ng mga manggagawa sa construction industry.
1: Paretang Bicolandia.
0: Bunga naman ng patuloy na intelligence-driven operations at koordinadong pagkilos ng kapulisan at kasundaluhan, natunton at na-recover ang iba't ibang mahihinang explosive substance at improvised explosive device o sa isang lugar sa Kasiguran, Sorsogon nitong nakaraang linggo. Sa isinagawang operasyon, na-recover ng mga otoridad ang 11 piraso ng improvised galvanometers, 3 piraso ng improvised testers, 68 piraso ng electric blasting caps, 20 piraso ng capacitors, 1 piraso ng cylindrical capacitor IED, 54 piraso ng battery holders, 11 piraso ng improvised hand grenades, 1 piraso ng band oiler, 3 bote ng pure ferric chloride, 1 weighing scale, 4 kahon ng assorted electrical components, 1 remote control at humigit kumulang 10 metro ng electrical wire. Ang lahat ng kaukulang kagamitan ay inailatag o nailagay na sa kustodiya ng Sorsogon Provincial Explosive and Canine Unit o PECO para sa tamang dokumentasyon, pagsusuri at kaukulang disposisyon. Ayon kay Police Regional Office 5 o PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, ang pagkaka-recover ng mga hinihinalang IED components ay mahalagang hakbang upang mapigilan ang posibleng paggamit ng mga naturang kagamitan sa mga mararahas na aktibidad na maaaring magdulot ng panganib sa buhay at seguridad ng publiko. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng epektibong intelligence gathering at matibay na kooperasyon o koordinasyon ng PNP, Armed Forces of the Philippines, at iba pang katuwang na ehensya sa pagtugon sa mga banta sa kapayapaan at seguridad. Ang pagkaka-recover sa mga naturang kagamitan ay nagpapakita rin ng patuloy na pagsisikap ng mga otoridad upang mapahina ang kakayahan ng mga grupo na gumagamit ng improvised explosive devices bilang bahagi ng mga illegal na gawain. Inihikayat ng PRO 5 ang publiko na patuloy na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon hinggil sa anumang kahinahinalang aktibidad o presensya ng mga individual o grupo sa kanilang lugar. Tiniyak din ang pulisya na bibigyan ng kaukulang proteksyon at pagiging kompidensyal ang mga impormasyon na matatanggap mula sa mga mamamayan.

0: Paretang Bicolandia.
1: Sa iba pang balita, arestado ang rank 4 provincial most wanted person ng Camarines Sur Provincial Police o Police Provincial Office matapos itong maaresto sa bisa ng warrant of arrest sa isinagawang operasyon ng mga operatiba ng Sipok at Municipal Police Station kamakailan. Ang akusado na nakilala sa alias na Dan ay nahaharap sa dalawang bilang ng kasong qualified rape na kapwa walang inirekomendang piyansa at acts of lasciviousness na may inirekomendang piyansang 36,000 pesos. Matapos ang pag-aresto, dinala ang akusado sa Sipokot MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Sumailalim din ito sa booking procedure at medical examination bago tuloy ang ipinasok sa custodial facility ng Himpilan ayon kay Police Regional Office PO, PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda. Ang pagkakaaresto sa isa sa mga most wanted persons ng probinsya ay patuloy o patunay ng patuloy na pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa mga nagtatago sa batas.
0: Paretang Bicolandia.
1: Sa dagdag pang balita, agad na rumisponde ang Bacacay Municipal Police Station na MPS sa insidenteng kinasangkutan ang mga menor de edad sa loob ng Zamora Memorial College sa Bacacay, Albay matapos makatanggap ng ulat hinggil sa isang komosyon na nagresulta sa pagkasugat ng isang grade 8 student kamakailan. Ayon sa Police Regional Office 5 o PRO 5, nakikipag-ugnayan ang mga pulisya sa pamunuan ng paaralan upang matukoy ang buong pangyayari at matiyak ang kapakanan ng mga estudyanteng sangkot. Batay sa paunang investigasyon, naglabas umano ng kutsilyo ang isang 13-anyos na estudyante habang nasa loob ng kanyang silid-aralan. Tinangka ng isa sa kanyang mga kaklase na pigilan at agawin ang patalim, ngunit nagtamo naman ito ng hiwa sa kaliwang kamay. Agad namang naawat ang ng kanilang mga kaklase ang suspect at ipinaalam ang insidente sa kanilang advisor. Lumabas din sa investigasyon na may nauna na umunong alitan ang mga sangkot na may kaugnayan sa bullying. Nabigyan ng paunang lunas ang sugatang estudyante bago dinala sa pinakamalapit na paggamutan para sa karagdagang gamutan habang isinailalim naman sa medical assessment ang suspect at iba pang minor de edad. Na-recover ng Bacacay MPS ang kutsilyong ginamit sa insidente at nagsagawa ng ocular inspection at investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari. Naabisuhan na ang mga magulang at guardians sa mga sangkot habang nagsasagawa ng assessment, counseling at intervention ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng Bacacay. Muling pinaalalahanan ng PRO 5 ang mga estudyante na agad iulat sa mga guro, guidance counselors, magulang o otoridad ang anumang insidente ng bullying, pagbabanta o kaya ay karahasan at iniikayat ang mga magulang na aktibong bantayan ang kanilang mga anak upang maiwasan ang kahalintulad na pangyayari.
0: Paretang Panahon.
1: Para naman sa magiging lagay ng panahon para sa araw na ito ng Lunes, Agosto 10, 2026. Pangkalahatang magiging bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalo na sa dakong hapon o gabi, at may mga lokal na thunderstorms o epekto po ng habagat o southwest monsoon. Ang temperatura sa pinakamataas po ay nasa 30 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius. Pinakamababa naman sa 27 degrees hanggang 28 degrees Celsius. Mahinang hangin hanggang sa merong lakas na mula sa timog kanluran ang iihip. Paalala pa rin po na magdala ng payong dahil sa tsansa ng bigla ang buhos ng ulan o thunderstorms sa hapon. Ang araw ay sumikat kaninang alas 5.32 ng umaga at muling lulubog mamayang alas 6.09 ng gabi.
0: Salita ng pag-asa.
1: mula sa Kawikaan 16:3. Ilagak mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga layunin ay magiging matatag. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Lunes, Agosto 10, 2026. Ako po ang iyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdagbang balita sa loob at labas ng ating bansa sa ating FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

sumain niyo ang Baretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
1: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
2: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
3: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
4: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
6: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinayan ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na. Diba?
7: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
8: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
7: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
9: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
7: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FABC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
0: Magandang umaga, araw po tayo ng Lunes, G sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa bagong araw, ito ang iyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, face-to-face classes at government work from home setup ipinatupad sa ilang lugar dahil sa epekto ng habagat. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinanatiling naka-alerto ang mga kaukulang ahensya dahil sa habagat. At sa kalakalan, 20 pesos kada kilong bigas itutuloy hanggang 2028. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Suspendido ang face-to-face classes at ipinatutupad ang work-from-home arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan ngayong araw ng Lunes, Agosto 10, sa mga lugar na apektado ng pinalakas na southwest monsoon o habagat. Batay sa Memorandum Circular ng Malacañang, kabilang sa mga sakop ang National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Benguet, Pangasinan, Abra, Tarlac, Pampanga, Oriental Mindoro at Bulacan. Sa halip na face-to-face classes, inatasan ang mga pampubliko at pribadong paaralan na magpatupad ng alternative learning modes. Patuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services, disaster response at iba pang vital services. Samantala, ayon sa Department of Social Welfare and Development, halos 5 milyon family food packs ang nakahanda para sa mga lugar na nangangailangan ng relief assistance kasunod ng pagbaha, dulot ng malalakas na pag-ulan nitong weekend. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, nakaimbak ang mga food packs sa mga disaster resource center sa iba't ibang bahagi ng bansa upang mapabilis ang distribution kapag kinakailangan. Mahigit 805,000 na kahon ang nasa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Mahigit 475,000 na kahon sa Visayas Disaster Resource Center sa Mandaue City, Cebu at mahigit 196,000 na kahon sa Mindanao Disaster Resource Center sa Butuan City. Nakaantabay din ang DSWD Quick Response Teams at mga kagamitan nito habang patuloy na minomonitor na mga field office ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaang apektado ng masamang panahon. Batay sa pinakahuling datos ng DSWD, mahigit 220,000 na pamilya ang naapektuhan ng habagat habang nasa mahigit 9,000 pamilya ang nasa evacuation centers.
1: Araw, pangunahing balita.
0: Sa kaugnay na balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya na manatiling naka-heightened alert habang patuloy ang epekto ng habagat. Ayon sa Malacañang, mahigpit na minomonitor ng Pangulo ang mga lugar na madaling bahain, gayon din ang water levels sa mga dam at reservoir. Inatasan din ang mga ahensya na mag-coordinate sa water releases at magsagawa ng preventive measures para maprotektahan ang mga komunidad at mahahalagang imprastruktura. Ayon sa palasyo, ilang dam sa Central Luzon ang nakararanas ng spilling ngunit patuloy na minomonitor at pinamamahalaan ang kanilang water levels. Samantala, patuloy din ang pamamahagi ng food packs sa mga pamilyang nasa evacuation centers. Hinimok naman ng Department of Health ang mga lumusong sa baha na magpakonsulta sa health center kahit walang sugat o sintomas dahil maaaring hindi agad lumabas ang leptospirosis. Ayon sa Presidential Communications Office, libre ang konsultasyon at doxycycline sa health centers, ngunit hindi ito para sa buntis at batang 12 anyos pababa. Mayroon din umanong dengue fast lane sa mga DOH hospital.
1: Pag-aaral, pangunahing balita.
0: 8 katao ang napaulat na nasawi dahil sa epekto ng habagat at tropical cyclone na Luis at Maymay. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 2 nasawi ang naiulat sa Rizal, 2 sa Batangas, 2 sa Benguet at 2 sa La Union. May isa ring nawawala sa Batangas at 7 sugatan sa Benguet. Iniulat ang pagbaha sa Ilocos Region, Central Luzon, Mimaropa, Cordillera Administrative Region at Calabarzon dahil sa tuloy-tuloy na malakas na ulan. Sa Marikina, umabot sa second alarm ang Marikina River dahilan upang lumikas ang mga residenteng malapit sa ilog. Mahigit 400 katao naman ang sumilong sa evacuation center. Samantala, isang bahagi ng Bekel Road sa La Trinidad, Benguet ang tuluyang nasira dahil sa pagguho ng lupa. Hindi naman bababa sa 170 bahay ang napinsala, kabilang ang 13 na tuluyang nawasak.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Huling namataan ang pag-asa kaninang alas 3 ng madaling araw sa layong 2,515 kilometers silangan ng extreme northern Luzon ang binabantayang Tropical Storm Peilu sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Taglay nito ang hanging hanggang 65 kilometro kada oras at pagbugso na hanggang 80 kilometro kada oras. Kumikilos ito east-southeast sa bilis na 25 kilometro kada oras. Southwest monsoon o habagat naman ang patuloy na nakakaapekto sa Luzon at western section ng Visayas. Ang Benguet, Zambales at Bataan ay makararanas ng monsoon rains dahil sa habagat. Ang Metro Manila, Ilocos Region at iba pang bahagi ng Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro ay makararanas ng manakanakang pag-ulan na dala pa rin ng habagat. Ang Western Visayas na lalabing bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon at Mimaropa maging ang Camarines Norte at Camarines Sur ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil pa rin sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24.5 hanggang 28.7 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:41 at lulubog dakong 6:22 ng gabi.
1: Bagong araw, balitang kalakalatin.
0: 20 pesos kada kilong bigas itutuloy hanggang taong 2028. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na magpapatuloy hanggang 2028 ang programang nagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ayon sa DA, may mahigit 500,000 metric tons na rice stocks ang National Food Authority o NFA na sapat para sa pangangailangan ng programa. Target din ng DA na dagdagan ng kadiwa sites mula 807 at gawing 1,500 hanggang 2,000 sites. Samantala, sinabi ng DA na bumaba ang presyo ng bigas na nasa 47 pesos hanggang 48 pesos kada kilo ang ilang premium rice, habang 35 pesos hanggang 45 pesos naman ang regular milled rice. Sa iba pang usapin sa agrikultura, pansamantalang sinuspinde ng DA ang pag-aangkat ng mga buhay na hayop at ilang animal products mula sa 7 bansa dahil sa foot and mouth disease o FMD. Kabilang sa mga bansang ito ang Israel, Iraq, Kuwait, Palestine, Azerbaijan, Bahrain at Cyprus. Ayon sa DA, layunin nitong maprotektahan ang livestock industry at food supply ng bansa laban sa pagkalat ng sakit. Sinabi rin ng ahensya na hindi delikado sa tao ang FMD at papayagan pa rin ang ilang processed animal products na pasok sa health standards. Para naman sa palitan ng piso para sa pining foreign currencies mula sa Bank Sentral ng Pilipinas o BSP. Ang US dollar 60 pesos at 70 centavos. Sa Canadian dollar 43 pesos at 32 centavos. Sa Singapore dollar 47 pesos at 30 centavos. At sa Saudi Riyal 16 pesos at 16 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
0: Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, Blue Ribbon Committee tututok sa mga di umano'y substandard na proyekto ng pamahalaan. Prosecution nais iharap ang mga disbursing officer ni Vice President Sara Duterte Carpio bilang hostile witnesses. At sa palakasan, alas Pilipinas women silver medalist sa CV Cup.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Balik-balitaan tayo, iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang umano'y substandard na proyekto ng pamahalaan. Ito ay ayon kay Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo. Kasunod ito ng pagbagsak ng isang bahagi ng pader sa EDSA Ayala sa Makati City matapos ang malalakas na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, posibleng substandard ang mga materyales na ginamit sa bumagsak na bahagi ng pader. Sinabi ni Dizon na hindi umano gawa sa kongkreto ang naturang bahagi kahit idinisenyo itong magmukhang kongkretong pader. Ayon pa sa kalihi, maaring nadagdagan ang pressure sa pader nang mababad sa ulan ang lupang nasa likod nito. Sinabi naman ni Senator Tulfo na susuriin din ng komite ang posibleng sistematikong problema at korupsyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Nauna nang sinabi ng senador na uubaya sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa issue ng mga flood control project.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita naman, susubukan ng House Prosecution na ideklarang hostile witnesses ang dalawang dating special disbursing officers ni Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment trial ngayong Linggo. Ayon kay House Prosecutor Congressman Terry Ridon, nakatakdang tumestigo sina Gina Acosta at Edward Fajarda sa paglilitis. Ang hostile witness ay isang testigong ideneklarang unwilling o hostile ng korte dahil sa mga legal na batay. Yan, gaya ng pagkakaroon ng adverse interest, hindi makatuwiran at pag-aatubiling tumestigo o panilinlang sa partidong tumawag sa kanya. Kapag dineklarang hostile, maaaring gumamit ng leading questions ang partidong tumawag sa kanya. Batay sa naunang testimonya ng mga dating opisyal ng Land Bank of the Philippines, 500 million pesos ang naiwithdraw ni Acosta sa apat na transaksyon para sa Office of the Vice President. Samantala, 112.5 million pesos naman ang winidraw di umano ni Fajarda sa tatlong transaksyon para sa Department of Education. Ayon kay Ridon, hindi lamang ang mga special disbursing officer, kundi maging si Duterte Carpio bilang dating pinuno ng Office of the Vice President or ng Department of Education ay may pananagutan umano sa paggamit ng confidential funds. Sa pagdinig nitong nakaraang Linggo, sinabi ng State Auditor na si Attorney Roderick Wamil na bukod sa Special Disbursing Officer, may pananagutan din ang agency head sa pondo batay sa auditing rules. Ang unang impeachment article ay tumutukoy sa allegasyon ng maling paggamit at questionableng liquidation ng confidential funds.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, sinabi ng House Prosecution Panel na nakapagpapabagal di umano sa impeachment trial ang hilang hakbang ng defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito'y habang naghahanda ang prosecution para sa pagpapatuloy ng testimonya ni Commission on Audit Auditor Cailin Del Campo. Ayon kay Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr., hindi agad nakipagkumpara ang defense sa libo-libong dokumentong kapwa-hawak ng dalawang panig kaugnay ng confidential funds. Ipagpapatuloy ngayong araw ang testimonya ni Del Campo tungkol sa umunay maling paggamit sa 612.5 million pesos na confidential funds. Sinabi rin ni Tolosa na ilang beses nang sinubukan ng prosecution na maisagawa ang cross-examination ng mga dokumento bago ang pagdinig upang hindi maubos ang oras sa authentication ng ebidensya. Ayon sa kanya, nais ng defense na isagawa ang paghahambing sa Agosto 14 matapos ang pagdinig kung kailan kailangan ng prosecution ang mga dokumento para sa testimony ni Del Campo. Nakahanda naman ang prosecution na isa-isang ipa-authenticate ang mga record kung walang kasunduan ang dalawang panig, bagamat maaari itong kumain ng karagdagang oras sa paglilitis. Inaasahang magbibigay si Del Campo ng testimonya tungkol sa mga sumunod na bahagi ng audit process na hindi personal na nahawakan ni State Auditor Roderick Wamil. Ayon pa sa prosecution, mahalaga ang kanyang testimonya dahil umabot ang audit process sa notices of disallowance.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Sa ibang dako, 5 katao nasagip sa landslide sa Baguio City, 7 iba pa nawawala. Ito at ang iba pang mga kaganapan sa mga probinsya sa report ni Shekinah Abalon.
3: 5 ang nasagip matapos gumuho ang lupa sa Gidagsurong Baguio City, habang hindi bababa sa 7 ang nawawala pa rin. Ayon sa Baguio City Public Information Office, 3 bahay na tinitirahan ng 5 pamilya ang tinamaan ng landslide. Patuloy ang search and rescue operation ng mga otoridad sa naturang lugar. Samantala, umabot sa 100 pamilya ang naapektuhan na matapos daanan ng buhaw ang Iloilo City. Hindi bababa sa 40 pamilya sa Barangay Cubay Haro ang inilikas matapos masira ang kanilang mga bahay. Nagpatumba rin ito ng mga puno sa Haro Plaza at mga utility post sa Mandurrio District na nagdulot ng power interruption sa ilang lugar. Naibalik naman ang kuryente makalipas ang ilang oras habang nagpapatuloy pa ang clearing operations. Sa iba pang balita, nakipagdialogo ang National Commission on Indigenous Peoples sa Aita Hanggay Community sa Capas, Tarlac, kaugnay ng iminungkahing Pax Silica Project. Inilahad ng komunidad ang kanilang pangamba sa posibleng epekto nito sa kanilang tirahan, kabuhayan at ancestral domain. Sinabi ng NCIP na ipararating nito ang mga concerns sa Basis Conversion and Development Authority at patuloy na tututukan ang naturang proyekto. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nasungkit ng Alas Pilipinas Women ang silver medal sa 2026 Southeast Asia V Cup. Ito ay matapos talunin ng Indonesia 25-13, 23-25, 25-19, 33-31 sa Chiang Mai, Thailand. Ito ang pinakamahusay na pagtatapos ng Pilipinas sa torneo. Nanguna sa scoring si Alyssa Solomon na may 19 points, habang ting 17 sina Bella Belen at Aya Laure.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Tinalo naman ang Gilas Pilipinas Girls ang Tunisia 27-25, 25-19, 25-16 para makuha ang ikalawang sunod na panalo sa FIVB Volleyball Girls U17 World Championship. Pinangunahan ni Sarah Celis ang Pilipinas sa kanyang 15 points, habang nagdagdag sina Size Raiko ng 13 at Sharina Raiza Lieses ng 10. Inilapit ng panalo ang Alas Girls sa second spot ng Pool B. Abang Kabalikan sa ating pagpapatuloy, 10 sa umano'y mga dating tauhan ni Zaldy Co. pansamantalang nakalaya matapos makapagpiansa. Panukalang pagpapalawig ng termino ng barangay at SK officials hindi hadlang sa paghahanda ng COMELEC para sa barangay at SK elections. At sa ibang bansa, pagbubukas ng Strait of Hormuz na kasalalay sa pagsunod ng US sa mga kondisyon ng Iran.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Pangunahing balita.
0: 10 sa 14 na sinasabing dating tauhan ni dating Congressman Zaldy Co. ang nakalaya matapos makapagpiansa sa Regional Trial Court sa Las Piñas City. Ayon sa kanilang abogado ni Attorney Levito Baligod, mahigit 1,000,000 piso ang kabuuang piyansa na nabuo matapos tumulong ang ilang individual at mga kababayan ng grupo. Sinabi ni Baligod na pinag-aaralan nila ang iba pang legal na hakbang kaugnay ng mga kasong isinampa laban sa grupo, kabilang ang posibleng motion to quash at motion for reconsideration sa National Prosecution Service. Ginitin niya na nagkamali umano ang prosecution sa pagsasampa ng mga kaso laban sa mga dating sundalo. Samantala, sinabi pa rin ni Attorney Baligod na may mga nagtangka umanong suhulan ang ilang miyembro ng grupo para bawiin ang kanilang mga naunang pahayag kapalit ng 8,000,000 piso. May ilan ding miyembro na bumawi sa kanilang mga naunang pahayag. Kinwestiyon naman ni Attorney Baligod ang mga pahayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag tungkol sa grupo at sa imbestigasyon. Ang mas malawak na kontrobersya ay kinasasangkutan ng 18 individual na naharap sa mga kasong may kaugnayan sa kanilang mga pahayag tungkol sa umano'y paghahatid ng pera sa ilang personalidad.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Handa ang Commission on Elections na isagawa ang 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa November 2. Sa kabila ng panukalang palawigin sa 5 taon ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Ayon sa COMELEC chairperson na si George Irwin Garcia, na kumpleto na ng poll body ang acquisition ng election paraphernalia at pag-iimprenta ng karagdagang balota. Samantala, naghain si Senador Francis Escudero ng Senate Bill 2387 na naglalayong palawigin sa 5 taon ang termino ng mga barangay at SK officials at ilipat sa November 2028 ang susunod na halalan. Sinabi naman ni Garcia na kinikilala ng COMELEC ang kapangyarihan ng Kongreso na baguhin ang haba ng termino ng mga halal na opisyal. Aniya ang usapin na hindi lamang tungkol sa postponement ng halalan, kundi sa posibleng pagpapalawig ng termino ng mga kasalukuyang nakaupo. Samantala, sinabi ni Garcia na humiling ang COMELEC sa Malacañang ng class suspension sa November 3, 2026 o 1 araw matapos ang BSKE. Sa ilalim ng RA 12-23-2, 4 taon ang termino ng barangay at SK officials at itinakda ang susunod na regular na BSKE sa November 2, 2026 at kada 4 taon pagkatapos nito.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita naman, sinuportahan ni Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, ang panawagan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na magbitiw ang mga opisyal ng gobyernong umaayon umano sa China. Ayon kay Tariela, hindi na kailangang pangalanan ang mga ito dahil alam na umano nila kung sino sila. Samantala, sinabi ni Chodoro na hindi nagpapangalan ang Department of National Defense ng mga individual nang walang sapat at matibay na ebidensya. Anya, dapat nakabatay sa aktwal na kilos ang pagsusuri sa posisyon ng isang opisyal at hindi lamang sa personal nitong paniniwala. Hinamo naman ni Vice President Sara Duterte Carpio si Teodoro na pangalanan ang mga opisyal na tinutukoy niya. Sinagot ito ni Tariela at sinabing walang batayan ang pag-ugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y mga pro-China officials dahil malinaw umano ang paninindigan nito sa West Philippine Sea. Naniniwala rin si Tariela na maaring sinusubukan ng China na implementahan ang politika sa Pilipinas. Samantala, kinundinan niya ang pag-abandona sa 5 kabaong na may larawan ng mga Chinese leaders sa Metro Manila at sinabi na hindi ito ang tamang paraan ng pagpapahayag ng pagtutol sa China. Hindi muling bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz hangga't hindi natutugunan ng Estados Unidos ang mga kondisyon ng Tehran, kabilang sa hinihingi ng Iran ang kompensasyon para sa pinsala ng digmaan, pagtanggal ng sanctions at pag-aalis ng blockade sa mga daungan nito. Tinanggihan naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang 15-point Gaza plan na sinusuportahan ng Hamas. Sinabi niya na hindi magwi-withdraw ang Israeli forces sa Gaza hanggat hindi lubusang nadidisarmahan ang Hamas. Nanawagan naman ang Hamas sa Estados Unidos igiit ang pagpapatupad ng nasabing plano.
1: Bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga awit 107 talatang 29. Ang bagyong malakas, pinayapa niya't kanyang pinatigil, pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes ng umaga, Agis sa buwan ng Agosto 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:58.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DUWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras, eksaktong alas 7 ng umaga.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Marahing na aga, Bicolandia.
1: Good morning po sa Indoga, boss.
0: Good morning, good morning, good morning. Buenos dias, mis amigos y amigas.
1: Kumusta po kamo?
0: Como estas?
1: Lunes na naman.
0: Araw na naman, ing Lunes ngunyan, may pasok, may trabaho.
1: Yan ang hal daw na talagang grabe ang pagkabisi.
0: Grabe ang traffic.
1: Iyo.
0: Muntik ako kumalit dahil ako'y naghatid pa.
1: Sa BO.
0: Sa BRT.
1: Sa BRT. Medyo ba traffic talaga dyan siya?
0: Hey, wala ka talaga mapagpilian dyan.
1: Dapat nag-agi ka digdi sa may... Digdi sa may EMS Barrio.
0: Diyan ako nag-agi.
1: Nag-agi ka dyan sa... Ngayon dyan ang medyo urarami.
0: Diyan ako nag-agi. Gabos, basta kung, papuntang BU.
1: Pero kung umagi ka duman sa may... sa may DOH... Ay, grabe.
0: Ang problema mo naman dyan, pag nag-agi ka naman dyan sa may EMS Barrio, ang choke point nasa may UST Hospital.
1: Yeah.
0: At pagaling naman dito sa Rawis, dyan sa may regional offices. Grabe ang
1: traffic. Grabe naman. Dyan. Hanggang, habang ulang sir, hanggang regional offices, hanggang sentro yan.
0: Hanggang sentro na yan. Ay, ang solusyon dyan, agahan ta.
1: Tama.
0: Maray na agad abis yung tagawas. Aldaw ning mga Lunes mo niyan. August 10, 2026. Kumusta po kayo? Harinaway nasa mabuti kayong kalagayan sa grasya at sa biyaya ng ating Panginoon.
1: Kumusta po ang sindong turog?
0: Mm-hmm. Ha?
1: Ay ako, sir, magayon kayo ng turog ko kasuha po.
0: Iyo man ako. Basta pagalon.
1: Pagalon. Grabe talaga. Pagalon.
0: Basta pagalon. Iyo yan.
1: Pambira kang Birnes saka Sabado.
0: Mm-hmm.
1: May bisita ako, sir.
0: Mm-hmm.
1: Pinakaturog akong alas tres.
0: Nako.
1: Garo, masiramon. Masiramon palayapon.
0: Pinalayap mo na ko ta. Sabi na biyan, you're not welcome.
1: Bata baga, naguran ura.
0: Iyo, masiramon ko ta magkaturog.
1: So, so, gusto mo nang ikaturog, pero may bisita ka.
0: May bisita ka. Makontinua.
1: Tabi, ang samuyang bisita, bako matabi
0: tao. Bako tao.
1: Diyo, samuyang si, barkada.
0: Si barkada mina, habok mina ko ta. Kaya lang dayupot sa mo.
1: minsan mina-trigger pag maka minsan nakainom kaya ako sir kikaping
0: matindi ho
1: matindi
0: yan si Mr. acid matindi ho si
1: na-trigger tulo sa kuyan tola anyway
0: ay oras na naman para bumangon
1: oras naman para gumalaw-galaw
0: oras na naman para tubangon tang aldaw na ini dadawa may mga pagsubok sa buhay may pag-asa kita kay Kristo
1: oras naman po para gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa
0: oras na para manindigan tayo sa tama at makadiyos na paraan
1: oras naman po para panigan naman natin ang katotohanan
0: Ini po ang programang Oras na Pilipinas
1: Bicolandia
0: Ang programang magbibigay sa inyo ng mga impormasyon, siyempre.
1: Inspirasyon.
0: Kasama natin ngayon sa technical side si Don Ramon Diaz. Kayo po ang inyong mga kalakakad ko niyan, kalmusalang niyo na pagkaagaan. Ang mga lalaki magpapapundoh kang sa indong kalungkutan.
1: As in, magpapadagos kang sa indong kaugmahan.
0: Ang nag-iisa lamang po, Mr. Yay. Solamente Rico Jalit.
1: As in, ang nagsusulong guwapito warang iba, Ronnie Rinzales.
0: Ayyo! Bago tayo magdagos-dagos ng yan aldaw ning Monday, pupunta muna tayo sa salita ng Diyos. Kung mayroon kayong mga Biblia, pakibukas tabi sa Psalm 38, 12 to 13. Awit 38:12-13. Ang sabi tabi dyan, Those who seek my life lay their snares. Those who seek my hurt speak of ruin and meditate treachery all day long. But I, like a deaf man, do not hear. I am like a mute man who does not open his mouth.
1: Sabi sa Tagalog, silang nagnanais na ko'y patayin, nagumang ng bitag upang ako'y dakpin.
0: Mm-mm.
1: Ang may bantang ako'y saktan at wasakin, maghapon kung sila'y magabang sa akin. Para akong bingi na di makarinig at para ring pipi na di makaimik. Ayos ah.
0: Alam mo ang context nito, maraming mga gustong manakit kay Haring Dabin, mga kalaban niya, pinagsisiraan din siya maghapon, araw-araw. Alam mo yung mga taong against sa'yo. Wala na yung ibang iniisip kundi isiraan ka maghapon.
1: Tsaka, walang ibang bukang bibig. Pag ang isang tao galit na galit sa iyo, kumbaga ipagkikwento ka niyan.
0: Sabi diyan, those who seek my life lay their snares. Alam mo itong snares, yung para bagang nag-set up ng trap. Parang naghahanap na lang lagi ng butas.
1: Nako, yan ang pinakamahirap na mga kasama.
0: Kunting kilos mo lang.
1: Tsaka wala sir na makitang mabuti
0: sa'yo. Walang mabuting makikita sa'yo. May mabuti man pero hindi nila may mentionin yun.
1: Lahat ng gagawin mo, kahit mabuti sir, gagawan niya ng
0: istorya. Yun tabi ang naranasan ni Haring David nung mga panahon ito. Pero sabi niya, mas pinili ko na lang magbungog-bungugan. Mas pinili ko na lang na di makarinig. At mas pinili ko na lang na huwag buksan ang aking mga bibig.
1: Ayun. Actually, yan ang pinaka-natural na dapat gawin ng isang tao. Na kung may naririnig ka mang tawag nito, na pagsira, ano, pagchismis sa iyong sarili. Kung alam mo naman kung ano ang worth mo, tsaka kung alam mo naman kung ano talaga yung stand mo at ginagawa mo, wala kang dapat ikabahala.
0: Kaya lang baga, natural tendency natin bilang mga tao is to fight for ourselves, to defend. Pero gusto kong balikan natin ang sinabi ng Panginoon. Sabi ni Lord baga, do not take revenge. Vengeance is mine, says the Lord. Diba?
1: Sa Diyos ang laban, kapatid.
0: Sa Diyos ang laban.
1: Kung ikaw man ay sa oras na ito, nakakaranas ka ng ganyang pangapi, nararanasan mo na parabang sa palibot.
0: Pangbabakbite.
1: Lagi mong tandaan, ang pinakamagandang gawin, huwag ka na lang munang
0: umi. Manahimik ka na lang. Minsan, that is the best thing that we can do, is to be silent.
1: In a right time, maipapaliwanag mo naman ang iyong side.
0: Tsaka kahit hindi ka magpaliwanag, Carol, kung hindi naman kailangan.
1: Yun na nga eh. Tsaka isa din sa maganda, sana yung mga nakakarinig din. Ako palagi kong ina-advise, doon sa kapag ikaw ay nakarinig ng chismis, huwag ka munang
0: magdagdag. At saka patayin mo na sa'yo, patayin mo na sa yung end mo pa lang. O kaya kung meron kang narinig, pwede bang kung kaya mo man lang, i-rebuke mo na yung nagchichismis.
1: Sabi sa kuya minsan, at ang kaya, basturo ni day mo sa kuya, pigtara. Habo ko na maghalaba pa.
0: Sa tuya, patayin mo na sa'yo.
1: Araw baga kaya na, no? Bako ikaw pang magatong na.
0: Iyo baga ngayon. Sarok man ngayon ako.
1: Ginibuan man ngayon ako kaya.
0: Yeah.
1: Bako, duwan na ka mo.
0: Duwan na ka mo. Naghahanap ng kakampi. Pero bilang mga Kristiyano, mga kapatid, habang ang mundo ay palaging nagsisik ng revenge, laging nagsisik ng tawag dito, na makaganti, ang utos sa atin ng Panginoon ay manahimik na lamang minsan, ipagkatiwala ang lahat sa
1: tama.
0: Okay, samahan niyo muna kami sa isang panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po dahil kami po ay pinalalahanan niyo na minsan, kinakailangan naming manahimik na lamang kasi hindi lahat ng criticism ay dapat naming patulan. Hindi lahat ng negative words ay kailangan naming ipaliwanag. Minsan, ang pinakamainam namin pwedeng gawin ay manahimik na lamang at magtiwala sa iyo. Hindi natutulog ang Diyos at alam niya kung ano ang just. God is a God of justice. One day, siya mismo ang maglalahad ng katotohanan. So, sa mga kapatiran namin ngayon, mga Panginoon, na mayroong mga pinagdadaanan, mga biktima ng mga negative comments coming from other people, we pray that you bless them with peace and allow them just to be silent and entrust everything to you. Pagpalaan niyo po ang bawat isa ngayong araw na ito ng Lunes. Ingatan niyo po sila. At nawa po ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay mapa sa kanilang lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Amen.
0: Okay, dagos-dagos ang kita mga tugang. Gusto tayong batiin ng happy birthday ang mga celebrants ngunyan. Ngunyan al darling Lunes. Una-una niyan, gusto nating batiin ng Feliz Cumpleaños si Attorney Da Del Pilar. Attorney Darlene Capinig Del Pilar, happy birthday.
1: Pati yung kumantabing happy birthday ang agong po ni Pastora Annie Milliares.
0: Aha. Uy.
1: Lawrence.
0: Si Pastor Lawrence Milliares. Happy birthday. Oh, meron pa bang may mga birthdays ko niyan? Oh, sige, mamaya. Kung meron kayong mga kilala, paki-shout out na lang.
1: Guminatulo na sa kuyang alunan sa
0: sige. Oh, hindi garo naman na.
1: Garo may nagkakagaw baga. Kay Bon Kagaw. Sige.
0: Maraming na pag-aagatabi sa Indo, maraming na pag-aagatabi sa mga listeners natin sa radyo na inabot po ng ating signal kunya na pag-aaga. Good morning, good morning.
1: And sa mga silent listeners na dyan na nagdadangog sa radyo, maray na pagkaaga. Iguang nag-chat sa tuya sa Bidigdi. Pastor, pa-shout out man po, digdi sa BRT. Nakikinig po si ni Nanay Gloria Samudyo.
0: Uy!
1: And yaon da sa BRT. Magparahay ka tabi, Nanay Gloria, ha? Pakusog tabi, praying for healing grace po sa imo. And good morning po sa Samudyo family, David family, and kina Pastora Judith. Good morning tabi.
0: Good morning tabi sa inyo dyan sa BRTTH. Good morning, Diyos. Maraming pagkaga tabi sa mga listeners natin sa Legazpi City, dyan sa Daraga area. Good morning tabi sa Santo Cabons.
1: Sa mga listeners na dyan sa Mayun. Diyan sa may Mayon Daraga, sa tuya mga listeners dyan, sa talagang avid listeners tayo.
0: Saka pinabalik na yung mga evacuees. Pinabalik na sindasain ng mga bahay.
1: Kasi nagbaba na po, so

0: nagahiking.
1: Dumasarap ka duman sa pinakataan.
0: Yan, gusto man sa nang mag-adventure, yan pambawan.
1: Sige. Diyos, maray na pag-aagatabi sa mga listeners natin sa Premier Distrito kang Albay. Maray na pag-aagatabi sa mga kabas dyan. Santo Domingo people, good morning.
0: Dyan sa Tiwi, good morning.
1: Sa mga taga Balinao, asin sa Tabaco City, good morning tabi sa mga kabas.
0: Sa Bakakay and Malilipot,
1: good morning tabi. Sa mga taga Rapo-Rapo, maray na pag-aagatabi sa Batan at saka Rapo-Rapo. Bayan ng Rapo-Rapo, good morning.
0: Good morning dyan man sa bayan sa Galicia. Good morning tabi sa inyo dyan sa Rapo-Rapo.
1: Siyempre sa Magnito. Good morning sa mga listeners natin sa Magnito.
0: Digdi man sa Legazpi, good morning. And sa Daraga, good morning.
1: Siyempre sa mga taga tertiary distrito ng Albay, maray na pagkakatabi sa mga taga Ginubatan.
0: And sa Pulanggi, uy, karon na nainot sa Pulanggi. Ligaw.
1: Ligaw. Siyempre diyan sa Ubilyar. Pulanggi.
0: Yung Puyoduran.
1: Libon. Good morning.
0: Pagkaaga po
1: sa extend na natin sa Rinconada area. Maray na pagkaaga sabi. Maray na round kaninyo. Amen.
0: Yan. Diyan sa Bato. Kamsor. Sa Rinconada.
1: Good morning, tabi. Sa buong Camarines Sur, good morning. As in, Camarines Norte, good morning.
0: And duman mo sa Tulong Islas, Dimas Batis. Makusog-usog kita dyan.
1: Iyo.
0: Pagpuon dyan sa Pudoran, pasiring sa Masbati.
1: Good morning.
0: Good morning, tabi. Sa Samuyang Kinagisnan.
1: Na lugar.
0: Maal naming bayan.
1: Mayanaga tabi sa mga Masbatin nyo, lalo na dyan sa Tikaw Island. Mayanaga tabi sa iyo na tanan.
0: Dyan man sa Burias, sa kuya mga sa kuya mga relatives, maaga na pagka, maray na pagkaaga sa iyo.
1: Di ka man maara magmasbatin nyo.
0: Bihira na kaya sir, medyo pa na ako. Anong kapag kaya, bilot na baga bilot na magmasbatin.
1: Sa so, mayang buntag sa mga Cebuano, speaking Masbatin nyo, sa mayang buntag. Sa mga tagasama na maupay mga aga,
0: maupay inyong tanan. Maupay na aga?
1: Hoy, makalimutan natin.
0: Hanggang sa kuan kita, sir.
1: Rumblon.
0: Rumblon.
1: Magandang umaga. Siyempre, huwag natin kalimutan ang Islang Kay Gandang Katanduanes. Maray na pagkagatabi dyan sa... ano nga ito?
0: So, West Coast.
1: Sunset. Sunset Coast.
0: Santeliz's family.
1: Garcia family. Good morning! Yay! Nagusagos sa kita mga tugang 7:16 in the morning. Yaon na sa Facebook Live. Pira ba ang yaon dyan? Marata na ka mo.
0: Marata ilingon ko. Digdi sa tablet kaya. Dahil nagalawas.
1: Jonathan Herrera Alcon. Pa-shout out po sa Alcon family di sa Kamantong Daragal Bay. Sina Mama Jolie at Papa Frank Alcon na nakikinig kanina pang 5 a.m. Good morning po Alcon family.
0: Salamat po sa Zingquintang.
1: Dagdagi.
0: Pag-share man tabi.
1: Nag-share na si Jonathan kang sa indang pamahaw. Wow. Ano tabi ang masarap na pamahaw ngunyan?
0: Bunyan.
1: Ano tabi ang pamahaw nindo?
0: Pero ako dahil ako magkanamit niluto ni Mrs. Ngunyan na maghapon.
1: Nataman?
0: Grabe ang schedule, sir. Maghapon.
1: Panoon. Ano ka nalang? Magbubuyog ka nalang.
0: May lunch ako siya na libre.
1: Oh, matindihon ka talaga.
0: Iyo, may papon.
1: Ayaw. Oh, iyo.
0: May lunch.
1: Bruto you buy. Tres Mosqueter. Wow.
0: Maray na pagkagatabi. Ipangadyesa na nindong maray ang pag-uro.
1: Iya.
0: Uy, sabi
1: nindong. Matin bang utaw, kaya lang may klase ako. Paghapon.
0: Dapat nagpundo ka na magklase.
1: Tukdo? May tukdo ako at chan.
0: Sabi man ang pangangayipo mo, sir.
1: Iyo nga ni. Di bali karo nita. Ngayong semester lang. Hindi na kumapro.
0: Pero tinistingan mo sana so.
1: Iyo. Tinistingan ko sana. Magtuklo gira.
0: Dahil sa darakang.
1: Dahil sa darakang matinding pangangayipuan.
0: Nagbubukod, pambihira sir, nagbubukod sa kuya. Kaya no, bayadan.
1: Ayaw man ako.
0: Ayaw, pambihira.
1: Kaya punta mo na mag-uat. Ubra. Trabaho, i-ubra.
0: I-ubra. Pero pasalamat kita, tapig tatawan kita ang another source of income.
1: Ayaw.
0: Ang mga pastor baga, hanggang kwansa na kita. Sa love.
1: Mabuti nga kung may love.

0: Bawal naman pati ngayon, sir. Dahil naman pwede, sir. Pinagbawal lang ngayon, sir, ang holy, holy shake. Shake hands?
1: Sino nagbawal? Walang bawal-bawal dyan.
0: Kaya lang ngayon, sir.
1: Kailan?
0: Online.
1: Kaya lang, wara.
0: Online na, sir.
1: Online na? Oo. Oh, sige.
0: Para na ihalata.
1: I-announce na daw su, ano, Gcash na.
0: Matindi man na. Dahil ko ra-announce, aram na nindaan.
1: Dahil man nga ni Aram. Abuk man nga ni Aramon.
0: Ayan sana. Iyan ang problema.
1: Iyan ang problema pa.
0: Oh. Ay, oh, sige, sabi ni Jonathan. Digdida sa Kimantong. Oo, oh, si Mama Julie, si Papa Frank Alco, nakikinig daan sa inyo. Mm-hmm.
1: Ang almusal daw ninda, hot pandesal with hot salabat. Uy, siram sa na.
0: Ay, yan naman siram-siram. Isipin mong hot pandesal. Binakal mong pandesal, pinainit mo pa.
1: Ayaw.
0: Tapos may salabat.
1: Mm-hmm.
0: Pampagayang kiboses. Ah, and pa-shoutout man po kay Teacher Kay na nagapamahaw. Karkuro lang man.
1: Kulang na naman.
0: Garo di ako uyon sa araw.
1: Oo, dapat wag lang yung itwell. Mm. Dapat merong mga ano kay, di ba kay?
0: Sa kuya, bako lamang yan na.
1: Oo. Dapat merong I love you.
0: Magpaturo ka kay Sir Sulaminti.
1: Yan.
0: Ta ini ang hustler sa
1: sa pagsunod sa Diyos. Yan. Yeah.
0: Sa pagtao kay mga romantic messages.
1: Kung hustler ako. Ang most hustler.
0: sa pagano
1: ang tawag doon hustlerist. Hustlerist. Odoy si Carone hustlerist.
0: Hustlerist. Sige na. Uy, Ate Grace Cayetano, good morning tabi sa Ate Grace. Sabi niya, good morning po sa duwang beloved pastors namin.
1: Yay, good pag morning.
0: Pagdito po, belated happy birthday kay Sam.
1: Uy,
0: oy, Sam, happy birthday.
1: Kansunday pala ini.
0: Kansunday pala.
1: Belated happy birthday, Sam. Kansunday. Kahapon yan. Belated happy birthday.
0: Pero kaya dati ni si Sam?
1: Kailan mo?
0: Hindi,
1: masaki.
0: Aki-aki pa si Sam. Mga 20 plus pa ni si Sam.
1: Yan. Good morning, Tabi. Sento ka ba? Bangon na. Wala pa dyan ang hinihintay namin. Yaw na si Sister Grace Cayetano. Yaw na si Jonathan Alcon. Wala pa si El Presidente.
0: Naman.
1: Wala pa si Ayusek.
0: Uh-huh.
1: Wala pa si Sister Weng. Uro ang chan pa yan.
0: Eh, pambihan.
1: Ano, nakamo?
0: Pero pigbabarayaan nyo na baga kami.
1: Alas 7 na baga.
0: Hindi baga.
1: Ay, anong aram.
0: Pero grabe man kaya ang kabisi kayo ni Sir Paglunes baga.
1: Iyan, sa bagay.
0: Pero karo si, nagpapalatos na si Sister Gina.
1: Iyon nga ni.
0: Nag-attend.
1: Dahil nga ni.
0: Baka singilon mo na naman.
1: Si singilon ko na naman.
0: Si Sek.
1: Iyo, yan si Sek.
0: Si Yosek.
1: Yan si Yosek.
0: Yan, no?
1: Alam mo si Sek, nag-invite na magkapi-kapi daw kita.
0: Iyo, pigahalat ko talaga ito, sir.
1: Iyo, nag-invite. Kaya lang medyo busy pa tayo.
0: Iyo nga,
1: Puno-puno ang schedule tayo niya. Oo. Dahil kita pwedeng basa-basa may invite.
0: Iyo nga, tipon-tipon na muna, Sek.
1: Oo.
0: Para
1: one time big time kita.
0: Yun.
1: Iyo. Tapi gahalat pa mga ni ang imbitasyon nila si Sweng at ni Yusek. Hello you na.
0: Pagkira lamang.
1: Dakulo na bagit ang mga nakapilang imbitasyon.
0: Na. Unang-una.
1: Oo.
0: So, sa Sardinas.
1: Si Sardinas.
0: Hello you. Sa Santo Domingo.
1: Ano yan? Ano yan? Dos anyos na.
0: Nagdakula na lamang so
1: yo.
0: Sumamsa.
1: Ay, wala na.
0: Na lamang. Naubos na lamang so kuwaw. Wala pa lamang.
1: Wala pa lamang.
0: Umandawan. Ano pa?
1: Baka ang buli na maging pating na yan. So kapi-kapita, kaila si Sweng Chucky o Yusek hanggang ngayon.
0: Hindi pa lamang.
1: Palaman.
0: Ano naman kita?
1: Oo.
0: Hindi tabi magpaasa masyado. Bata kami, maasahon.
1: Maasahon kami na maray. Pag kami pinangakuan.
0: Ay, pambihira yan. Permi pati yan laman kan samuyang isip.
1: Damdamin. Dahil nawawara yan sa samuyang mga puso.
0: Kaya uural daon mi talaga yan.
1: Sabi na, ayan baga si Maria Teresa Escalada, bago na naman.
0: Bago na naman.
1: Kanina pa ako present mga gwapong pastor. Siyo?
0: Oh, yan po ba. Present pala siya.
1: Oh. present ini kay kwari ni nakangiti ini ang gantenga.
0: Wow.
1: Mm-mm.
0: Nata.
1: Igwa ining visitor kahapon. Nagpuli nagpaalam sa kuya dahil nag-attend ng afternoon service.
0: Nata.
1: Mauli din siyang amay at meron siyang visitor.
0: Karon pa pagkagat labi lamang. Ah, tire. Gram abot langit ang sa'yo mong ulok baga.
1: Iyo. Kuya Nini. Na-change na name ko through Fiona Villamor. Ayun.
0: Ang i-change mo, Tabi. Mm-mm. So, account ni Kariko.
1: Iyo, dahil pa ito. 6 months pa ito. 6 months pa ito bago mabago.
0: Magpagalon magbago. Tako na pagmali ka magbago. 6 months ang araw mo
1: kaya na pangalat. 6 months ang paghahalat to. Di ba?
0: Pig-treat ka na pala, sir.
1: Oo.
0: Pig-treat ko na si Pasrico. Kaso sarado na si Risto.
1: Iyo. Kaya wala nang treatment na nangyari.
0: Ay, pambira yan.
1: Uli kami, uli.
0: Natawarang ibang restaurant na.
1: Saro lang ang gusto ko.
0: Matin.
1: Iyo. Saro lang. Ayan ka na naman pa sa chika mo na naman.
0: Oo, bakon.
1: Pambira yun man talaga.
0: Pero tama, mambagada.
1: Yun man talaga. Tang smile mo ngunyan, Tere. Lagpas na talingan.
0: Matindi.
1: Iyo.
0: Kumaili mo kaya na ang mga namumula pula mga digdi.
1: Ang mga pisngi.
0: Pisngi.
1: Bako lamang pisngi.
0: Ano?
1: di ba pighapot mo ako anong ibig sabihin kang PWD ni Tere? At dyan.
0: Ni Tere?
1: Ayaw.
0: Sige. Hindi ko pa pala na-apot sa iyo.
1: Hindi mo makaya ko big kulibat.
0: Sige.
1: Haputon mo ako ta.
0: Sige. Bakit chat na sa kuya ni Tere?
1: Dahil yan isa chat. Meron siyang pinuprotektaan.
0: Sige, aramon ko, Tere. Pero pag sa kuya, Tere, pigtataram.
1: Safe yan?
0: Safe yan. Dahil mo talaga yan maaraman.
1: Bukas na, sa radyo naan.
0: Parehas kang tinarami kanina.
1: Oo.
0: Na pag sa kuya na nakabot.
1: Oo.
0: Pigpupundo ko na ligdi sa
1: kuya. Iyon, tama.
0: Pundo.
1: Anong tawag diyan? Pundido.
0: pigpupundo ko na yan.
1: Yan na. Uy, nagdadagdag lamang. Salamat sa 60.
0: Ay, pambihira. Ano na kita?
1: Tururog pa kaya. Sige, nagsago sa kita.
0: Sige, logot.
1: At yan pala ka namin ang mga pagbati nindo. Ano man naman kita sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.
1: Sa Damdaming Bayan tangon yan. Medyo ito, dahil ko aram kung good news ini. Kwan lang ini, panjaforms. pero, ang tanong natin, para lang ini sa Legaspin yung manlangani. Pero, di ba, Lina, para sa iba. Nagtutubod ba ka mo? Tubod ka mo? Na ang tawag dito ang
0: taripang
1: pamasahin ko niyan sa tricycle sa Legazpi. Kuya na sana
0: 15
1: pesos na sana.
0: Dati sir 13.
1: Ngayon 15 na daw. Ang taripang ko niyan sa Legazpi. Tubod ka mo kaya? Nagsisingil ang mga tricycle sa Legazpi ng 15.
0: kung Samuya sir, alimbawa nga isa sa Samuya sa San Roque.
1: Oo.
0: Pag talagang suminakay ka duman sa paradahan, iyo talaga, sir.
1: 15 talaga.
0: Hindi man ako nagkanadusi. Pero 15 ang
1: sabuyo. 15, oh. Pero pag sumanginakay ka kahit saan, kahit nga digdi sa Legazpi, kahit nga
0: sa paradahan. Pag sumakay ka, sir, yun na nagbalagaw-bagaw. Apo dun mo. Matindi yan.
1: Matindi yan.
0: Matindi. May sadiring ko niyan.
1: May sadiring tarita yan. Kaya yan ang pagurulayan tango niyan.
0: Uh-huh.
1: Sa Damdaming Bayan. Pero simbago niyo muna. Tubod ka mo.
0: Na.
1: Na 15 man talaga.
0: Nasusunod
1: yan.
0: Sa taripa.
1: Iyo? Pag-urlaren. May bagong pamasahe daw.
0: Yun.
1: Bagong fare matrix. Ang tricycle sa Legazpi City. Ayon iyan sa matapos aproba ng sanggunian panlungsod ng Legazpi ang ordinansang nagtatakda sa updated fare rates ng Legazpi. sa ilalim ng ordinansa, 15 pesos na ang maging minimum na pamasahe para sa unang 2 kilometro. O, kita mo yan. Alimbawa, hali ka sa naman sa, for example, hali
0: sa Saud.
1: Sa Saud, papuntang kanya digdi sa sentro. Alimbawa, galing ka sa Saud, papuntang SM. Dahil nga nang 6 kilometro yan. Pero sisingiling kang 50.
0: Yay! 50, 60, 70.
1: Iyo ba gaaro kayo ng siringilan?
0: Oh. Nagpa ako na ko sir, na haling San Roque, pasiring sa terminal.
1: Mm-mm.
0: Ano ba, special man ito.
1: Mm-mm. No such term at special.
0: Sir, 80.
1: Oh, hilingan mo na yan. Sabi dito ano, 15 pesos ang taripa. Tapos 3 pesos
0: ang
1: sa bawat kilometrong susunod. So halimbawa, hali kang Ligaspe papuntang Rawis.
0: Pero ang kilometro yan?
1: Mga ano yan, mga 2 kilometros yan.
0: Oh, di, laog ka pa, laog pa sir.
1: Laog pa man.
0: Taday pa man. Pero kung hanggang siguro Biga,
1: oh, madagdag ka na 3 pesos bawat kilometro. So sabihin na natin, size ang dagdag. So, 15 plus size.
0: Haputon ko daw ang mga taga... Mahaputon ko daw ang mga taga-Biga at nagsisara kayo digda mga taga-Biga.
1: Matindi yung digdi magsara kayo sa Ligas. Sa totoo lang, iyon ay ang lugar na pinakamahal.
0: Sa tricycle?
1: Sa tricycle.
0: Pumbira yan.
1: Oo, tapos ang mga tricycle pati digdi, matargaso ng pangamagsingil.
0: Bako lang, sir. Namimili pati.
1: Namimili pati. Ibang klase digdi. Ligas, mga tricycle.
0: Oh, yung baga ho, sabi digdi, marami daw nisin nagsasabing matagal na umanong higit sa 3 ang kanilang ibinabayad sa pagsakay ng tricycle.
1: Oh, matagal na nga.
0: Sa ilang ruta sa lungsod, ibig sabihin, bako man talaga nagsusunod sa taripa ang ibang mga tricycle
1: ano
0: driver.
1: Ano daw, maginibo ka yan, ano? Arambayan kang mga public safety office. Alam nyo ba yan?
0: Pero sir, may mga tricycle driver talaga, sir, na apigahaga talaga so sa taripa lang.
1: May sumusunod, pero kadaklan talaga. Kadaklan talaga kang tricycle driver ng diesel gas me.
0: Ang sabi da, sir, kang iba, pagbigyan na masinda, ta grabe naman da ang pag...
1: Ay di, sana, nagreklamo ka mo sa... Ano,
0: sa nag-gibo kayo na
1: sa nag-gibo ka nila, kulang ang 15 pesos, bako sa taong bayan ang pagparasingilo nito, tapos dahil man ka mo nagreklamo sa taripan na itinagla na sangguniyan panala, ano eh, sangguniyan panlungsod. Diba?
0: Ang mag-ama makakon nga sir, bigo baga nganing nagreklamo. Hali diyan sa may ali sa may Gaysa, no? Pasiring sana duman sa may SM. Pinabayad sin 50.
1: Yung baga, lalo na pag nagturo Tagalog ka.
0: imbis na tabangan mo su tawo, taday tataw digdi. Inikot-ikot mo sa nakidiit.
1: Iyon, tapos may irgwan nga din yung nagreklamo sa pulis. Siningil siyang sangribo.
0: Yay!
1: Sangribo, pare hali sa bus station.
0: Pasiring sa?
1: Papuntang Garupa, panigdi sa sentro, papuntang Ayala. Initok-itok kung sa-insain siya pig-aging, tapos siningil siyang sangribo.
0: Grabing ikot man ito.
1: Oo, konsensya.
0: Ibig sabihin, ang kada ikot kayo ito.
1: Siguro parang inagi sa ano, sa Tahaw Road. Sa Tahaw Road.
0: Big Tahaw Road mo na.
1: Big Tahaw Road, paduman sa may Washington.
0: Washington.
1: Oo, inagi digdi sa
0: Albay.
1: Digdi sa kabila.
0: Sain.
1: Sa may...
0: sa may airport, sa airport.
1: Bako, larayo na ito. Digdi sa may... Kuyan Bagang.
0: Pasiring digde sa may Gugon.
1: Sa may Gugon.
0: Pag-abot sa may Gugon, Makalayaan.
1: Makalayaan.
0: Park. Tapos maikot naman.
1: Then, diretso sa Kuyan. Doon na sa Ayala. Sangribo.
0: At hindi.
1: Ilingon mo na yan. Kagibo ko ni mga tricycle driver na yun.
0: Sarong tao sa na. Sarong tao sa na. Kung nga na. Ano nga po kanay? May pambayad ka sa... Ano nga po kanay, sir? Kung ika nakikipag... Ano nga po kanay ka yan?
1: Mm-mm.
0: So, nakikipag boundary
1: na. May pang boundary
0: ka na.
1: Sarong taon pa lang yan.
0: Matindi. No.
1: So, maghapon mong kita.
0: May pang bayad ka na sa sa mga nagsisingil na Bumbay. Matindi.
1: Alam
0: sarong taon pa sana.
1: Sorobrahon man talaga.
0: Sige. Oy,
1: so,
0: ano tabi? Ang hapot, ngunya na aga. Ang hapot nasusunod ba talaga? Tubod ba ka mo?
1: Na nasusunod din eh.
0: Yan. Digdi lang yan sa Ligaspe ha.
1: Sa Ligaspe.
0: Kung nakaranas ka mo.
1: Mm-hmm. Sabi dito, Karoni, patuloy, ipapatupad ang 20% discount sa mga estudyante, senior citizens, PWD. Di ba? May ang 20% discount. So, magkano ang 20% ng
0: 15?
1: Oo.
0: Piso?
1: Dos.
0: Mm-hmm. Oho, tama.
1: So, minus 2.
0: O di 3. Unse.
1: Unse na lang. Senior citizen.
0: Estudyante.
1: Oo.
0: Aranin, madali ka na
1: pala. Di kay 15. Minus 2, 13. Oh, pampiti. Kung 10%.
0: Kung 10%. 3.
1: Oh, 3.
0: Ah, pwede.
1: Oo.
0: Pwede.
1: Di ba?
0: Kung 3. Di 3 si Manggiraray.
1: 3 si Manggiraray. Kasi 15. Oh. So, mga tugang, tubod ba ka mo? Pero ako mismo, dahil ako tubod. Kansarong Aldaw, Kambiernes ha? Kambiernes. Nakipagdebate ako sa Sarong Tricycle Driver. Kung mga Kambiernes, nagtitipid kita pag nasa Legazpi.
0: Nagsakay ka sana?
1: So, pinarada ko ang sasakyan duman sa opisina.
0: Oho.
1: Nagluman ako sa City Hall. Ako ay nag-tricycle. Papuntang City Hall. Nagsakay ako dyan sa Pag-ibig. Papuntang City Hall. Pagbaba ko baga sa City Hall. Tapos sinigil ako 50. Sabi ko, iaram ko na ini.
0: Yung taripa.
1: Taripa.
0: Oh, tapos.
1: Sabi ko, baka paano naging 50 na ang taripa sa Legazpi?
0: 13.
1: 15 na. 15. Oh, padigdio. Warangan yung 2 kilometro padigdio. Sarong kilometro man sana yan.
0: Oh, ano sabi?
1: Sabi niya, sir, special ka. Nanta, nagulay kitang special ako.
0: Asulo ka sa...
1: Asulo ka nga niya. Dahil kung mangkasala naman ang nagsakay sa imo.
0: Oh.
1: Nag-agi ka, pinarata ka, nagpundo ka, nag-agree kita, padumanig din sa ano.
0: Oh, dahil man sinabing special.
1: Dahil magsabing special.
0: Oh, ano sabi?
1: Sabi ko, dahil ang mabay 50.
0: Pero para binayad mo.
1: Meet kita sa gitna. Duuri 20.
0: 20.
1: Gumud-gumud baga so.
0: Oh, pambira, 20 pesos. Nakulao na yan.
1: Oh, kasi 15 nga eh. Nagdagdag lang ako 5.
0: Gumud-gumud.
1: Nagumud-gumud baga. Sabi pati sa kuya. Kores puton man yan ng gurang na yun.
0: Nakakuasaki.
1: Oh.
0: Ah, nakakuasaki ko report.
1: Oh, kores puton pa din kayo. Gumod-gumod siya.
0: Bata kaya, bata sulog mo man ngayon, nakalibis ka pa.
1: Siyempre, libis man ako. Iyo yan. Maray kung may kwarta ka. Kung wala ka man kwarta, initabi mga tugang. Dapat ini masunod talaga. Dalawang pakiulay ta. Number one, kamo na mga pasayro. Dahil hindi pagpara pagbigyan.
0: Tama.
1: Oo.
0: Nagminsan kaya man. Sa bagay, ang iba kaya. Garo tabang ta naman sana. Pero ang problema kaya, garo pigiging natural naman lugod na every time pag mapara ka yan, igibuhon special na permi
1: special na palagi yan.
0: Magsabi ka mo kung special
1: iyo
0: sir pidaram ako
1: special dami ni
0: ano? Pira
1: rog
0: ka yan dapat
1: no pera nga niyang special hindi, lang, actually hindi man kasi pwedeng special yan
0: hindi
1: man pwedeng special dapat kung may magamang para sa iyo di pa sa kayo mo
0: ayun kung ruta mo ito
1: basta parehas ang ruta
0: actually nga ni kung bako uman ruta mali pag mali ka dahil ka pwede mag pick up
1: pasayero na dahil ka man dahil mo man ruta
0: uman
1: ito
0: ruta. Oh, harain na sinda
1: wala na abo man din naman.
0: Ibig sabihin,
1: ang mga listeners ta, bako mga, gabo sa Legazpi.
0: Bako, sir. May mga auto, may mga motor
1: yan. Yan, daininda na.
0: Kaya nakakaranas.
1: Nakakaranas ng pamasahe.
0: Kaya,
1: But anyway, mga tugang, pakiulay ta sa mga, ano, sa mga pasayero, dahil ta pagparakonsintihon, ang mga driver na arog gani, itukdo ta sa inda ang tama. Tabi, 15 pesos lang tabi ang pamasahe. Ang tarifa sa Legazpi. O bawat kilometro dadagdag ng 3 pesos. Yung tabi ha. Dahil tapag para konsintihon. Kung talagang matigas ang ulo, ano, ipara mo sa tubangang kampulis.
0: Sa piso, duman sa may piso.
1: Oo, duman ka magpara.
0: Duman ka magbaba.
1: Duman ka magbaba. Isumbong mo tulos.
0: Tapos sabi mo, alat lang sir, mapasinsilyo ako dyan.
1: Oo. Tapos pagluwas mo, kasama mo na sa piso dyan.
0: Tapos aputon mo na. Kung pira ang pamasahe.
1: Meron tabi ang pamasahe. Ayan.
0: Kundi, duman ka dyan, dyan sa may ayala. Igo baga dyan na, may igo baga dyan na, post. Oh, post. Oh.
1: Duman ka, maghinto.
0: Yan. Alat ngayon, sir. Ta.
1: Napasensilo lang ako, sir. Isumbong mo tulos.
0: Isumbong tulos.
1: Pero alam mo, Karon, iba ko yan joke. Sa nag-aaro kayo ng ginigibo ang mga tao.
0: Ka mga tao.
1: Oo.
0: At least natututo.
1: Oo, natututo ang mga tao. Ta, ang mga driver. Ta, pag sinisingil silang sobra duman, naghahanap silang nakaturutindog na pulis.
0: Yeah.
1: Tapos duman mapundo.
0: Yeah.
1: Oh, tapos, isumbong tulos. O, yan niya. Sobrangan niya.
0: Magsingil.
1: Sobrang magsingil.
0: Automatic ka mo. May ticket ka mo.
1: May ticket ka mo.
0: Ari ng mas maray. So, ticket, babayadan mo 1,000. So pamasahe para makuha mo sa 15 pesos at least. Ay guwa ka ng 15 pesos.
1: Kaya aro kaya ng ibuhon talig di, mga tugang. Dahil ito pag para konsintiyo ni nita, nagdadarakula ang payo ka ng mga pare-parigos na ini.
0: Hoy, ano sabi ni Michael? Iba-iba po talaga, pastoran, singil na mga driver. Driver, ang iba nga ni po ay mababa, ang iba naman ay mahal. Dapat po siguro bago sumakay, alamin muna kung magkano ang pamasahe. Ito ay mali mo, sir. Dapat alamin mo muna ang pamasahe. Para alam na bago magbayad, di man nga ni pastor sa amon, mahalon man ang pamasahe, Monreal to Lagundi, 500 to 600 na.
1: Ay, grabe naman.
0: Andrim. Ano ini? Ano ini? Pascrap? Ha?
1: Garo pa Manila na yan.
0: Manila na baga. Half na bagay ni ka pa Manila.
1: Ibang klase man dyan.
0: Ay, ibang klase.
1: Hindi na mauli na.
0: Pero sa sentro, gisto kinse sa motor, kaya bagin, wara na po talaga san barato niyan.
1: Mamanggayon, pero di na, kay dutay-dutay pa ang mga sarakyan.
0: Tricycle. Kaya ang iba
1: dyan. Di sa Legazpi naman kasi, kada akol ng sasakyan, digdi.
0: Actually, nga ni dyan, ang iba nga ni sir, sa mga arusina, sa ngayon, sa Montreal. Ang iba nga ni, kuha na talaga, habal-habal na.
1: Habal-habal.
0: Mas buru-barato pa nga ni.
1: Oy,
0: sabi ni Tere. Kuni si Tere.
1: Ano lang?
0: Ako ngaya, ako pala, nasa saruan.
1: Nagpapasaro nga man kaya.
0: Ang sabi digdi, sanggatos ang pigatao niya permi, hali sa GC, pasiring sa
1: harong. Sobra naman niya.
0: Sa inang harong niya?
1: Yaw na harong niya sa Kuyan.
0: Sa
1: may,
0: Our Lady's Village.
1: Bako.
0: Sain.
1: Yaw sa may old, sa may likod ng ano, ng Divine.
0: Sa Divine, sa Albay?
1: Albay.
0: Likod pasiring City sa
1: Hall.
0: GCF?
1: Oo, likod ng City Hall.
0: Ay, matindi.
1: 100? Grabe naman.
0: Sumakay ka na sana jeep?
1: Iyo.
0: Bumaba ka na sana sa may Divine.
1: Aram mo, si Ingo na lang gunin mo.
0: Driver.
1: Driver. Ayan, ano, libre.
0: Libre.
1: Ikaw talaga.
0: At saka, nakulon man ng mga katugangan kayo na nagpapasigil.
1: Hayaan mo ta. Sa kuya, kuhan ka lang.
0: Pera.
1: 200 ka.
0: Pero aircon ka.
1: Aircon ka man.
0: Oo. Tsaka magayon man pati ang kayaan. May driver ka pa.
1: May driver
0: ka gwapo. Libre pang istorya.
1: May driver ka gwapo.
0: Matindi.
1: Iyo.
0: Oh.
1: Tapos aba, ang sasakyan mo, maginoong gwapo.
0: Tapos ang driver.
1: Oo.
0: Warang datong.
1: PWD ang driver.
0: Matindi. 20%.
1: Oo. Apa sa'yo. PWD man.
0: Matindi. Kaya patas lang.
1: Libre. sabi ni Kalito, Old Albay po, mga pastor.
0: Old Albay na siya.
1: Kaya pala, grabing pasalamat kang tricycle driver. Iyo, mapasalamat talaga sa imo. Tama, gabi ka.
0: Kung ako mantire, Domingo, maparada na ako dyan sa GCF.
1: Alaton mo na ito.
0: Alaton ko na.
1: Nga niya itong babae nga
0: ito. Ito nga yan, very generous nga ito.
1: Ito nga niyang kuya, garungan niya si White Lady.
0: Tsaka so, unato ng buhok.
1: Unato ng buhok nga niya. Nga niya ito.
0: Babantayan nga talaga kang tragical driver.
1: Sanggato.
0: Sarong tao.
1: Big treat ko na. Ay, wow. Naulit na lang. Okay. Tristan Wyatt Gulay, good morning, boys.
0: Good morning.
1: Good morning, sir.
0: Good morning. Yan, sabi ni Tere, akala ko libre pass pag pastor naghatod talingkod ni Lord. Yeah. Aramo sa muya.
1: Oo.
0: Yan. Pag sumakay ka, may taripa na. Kami na nga ni ang driver. Tapos pambihira yan.
1: Sabi ni Tere, pwede ba top secret yan?
0: Ang are.
1: Yung PWD. Iyo. Dahil ko lamang sabihin kay Karun eh.
0: Dahil na kumahapot at yan.
1: Mm, top secret nga eh. Sige.
0: I-chat mo na lang sa Kuya Sir para dahil. I-chat mo na lang, sir.
1: At yung unay nga ni o, dahil Guru Ismail, ibig sabihin seryoso.
0: Si Sai.
1: Si Tiri nga.
0: Nataan daw
1: na sabi. Pwede po top secret lian.
0: Seryoso.
1: Seryoso.
0: Garulugod na. Nangapod kayo ni na.
1: Na ano ka na.
0: Na intriga. Garo na intriga lugod ako sa bagay na. Ah. Kung pwedeng maging advertisement yan.
1: Ah?
0: Ah?
1: Ah? Bindit ha po tunta ang Supreme Court.
0: Or pwedeng maging Annex A.
1: Annex A yan. Classified A.
0: Classified
1: A. Ayun. Day pwede.
0: Day pwede. Pwede.
1: Nakiulay na nga niya.
0: Nakiulay
1: na. Pagbibigyan ta ka
0: na. Sige.
1: May utang ka sa kawin.
0: Ang sabi niya ba gadigdi? PWD, top secret.
1: Oh, wait, ano? PWD, top secret yan. Ayun nga ni.
0: Bako man pwede.
1: Oo, PWD, top secret yan. Yeah. Top secret nga ni.
0: Top secret yan.
1: Hindi pwedeng maaraman. Guguho ang mundo.
0: Yay! Matindi.
1: Oh, yan. Mga tugang, mga tugang, may gana digdingo niyan. Saro-saro sa naman. Oh, si Michael Quintana.
0: Iuman siya ng gana.
1: Iuman siya ng gana. O oh, sige.
0: Oh, si Tristan Wyatt Gulay. Dahil managa. Dahil managa comment.
1: O, oh, di ba? Libala na sa mo si Yosek.
0: Ayo, Yosek. O, oh, bahala na.
1: O, oh, yaon dyan si Michael Quintana. Nagustuhan ko sa kita mga tugang. 7:44 in the morning. Maduman ang topic kita sa kasabay sa paghayo.
2: Kasabay sa paghayo.

0: Para sa tuwing kasabay sa paghayo, nagpapasalamat kami sa mga ating mga partners, apat na paraan. Paano tayo magiging partner? Una-una dyan, partnership to through prayer. Salamat po sa inyong mga pananalangin na sinasama nyo kami sa inyong mga prayers. At patuloy po kaming nakikiusap sa inyo, humihingi na inyong mga prayer support.
1: And pandua po na maging kasabay namin sa paghayo, maging volunteer po kamo digdi sa satuyang istasyon. Ano po, sa indo pong pagtabang, sa indo pong volunteer, ano po, dakulang bagay na po yan. Kaya piganyahan mi po kamo na pwede po kamo magtabang sa anumang paraan. Makipag-ugnayan na lang po kamo sa satuyang mga staff kung paano po kamo makatabang.
0: Pangatlo po ay nais po naming humiling ng imbitasyon. Iniimbitahan namin kayo na imbitahan kami sa inyong mga pagtitipon, pwedeng anniversaries, celebration, church anniversaries, or regular church gathering para naman na maihayag natin talaga kung ano ang layunin at bakit non-commercial, non-profit ang ating station at paano tayo magkakatulungan.
1: At pangapat po, lagi po nating tandaan ang ating pong station is non-profit and non-commercial. At ang pagpapatakbo po at ang palaging on-air ay ito, siyempre, alam natin ay talagang magastos sa mga tuta.
0: Mm-hmm.
1: Pero po ito ay tayo ay umanyaya at kumakatok po sa inyong puso at sa tulong po ninyo, patuloy pong magiging red light on at pwede po kayong tumulong financial, maging sponsors po namin, one time, monthly, pwede pong monthly at pwede naman po sa mga coin bank, mag-ipon po tayo ng mga piso-piso or coins. At kapag puno na po yan, pwede nyo pong ibigay sa ating stations. Malaking tulong na po yan. Maraming salamat po sa inyo in advance.
0: Ayan, dakos-dakos sa kita mga tugang. Makakilig muna tayo ng mga paalala mula sa ating stasyon.
2: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
3: Akuin muna.
2: Diba?

0: Maraming salamat po sa mga paalala mula po sa ating estasyon. Data aram ko yaon na tabi si Bishop. Yaon na si Bishop. Ayun. 7:59 in the morning. Dagos-dagos na ho kita sa ating last and final segment, ang Servisyong Kerian.
1: Servisyong Kerian, Tatak Kerian.
0: Every Monday, excited tayong makakasama ang ating mentor, ang paboritong bishop ng bayan, ang ating bishop, Bishop Ruben Abante. Good morning po. Good morning po, Bishop Ruben.
2: Bishop, good morning.
3: Good morning, good morning. Can you hear me?
0: Opo, opo. Loud and clear. Opo.
3: I'm glad to see you both.
0: Opo. Maulan ho sa maulan ho sa Manila, sa amin ho hindi.
3: Ay, grabe. Grabe.
2: Grabing baha po diyan, nakita namin sa balita.
3: Ay, totoo, grabe. Mm-hmm. At maraming mga churches natin dito halos
2: binaha.
3: Hindi naman binaha, pero ang mga
2: hindi nakapag-oo.
3: Siyempre, mga ibang churches natatakot sila na hindi sila makaka-uwi.
0: Di ba, Bishop, merong creek sa inyo dyan sa Tatalon?
3: Well, alam mo, sa magandang pagkakataon, bumaha yung siyang kasagsagan ng ano, pero madali namang humupa.
0: Oo. O, ibig sabihin, wala nang mga basura dyan ngayon sa creek sa Tatalon.
3: Ah, may basura.
2: Hindi pwedeng mawala na.
3: Hindi mawala. Oo. Eh, nung dumaan ako, sabi ko, walang baha. Pero nakita ko, tambakang basura. Ah, bumaha. Pero, ayun na nga, dahil ang ebidensya yung basura.
2: Nako. Kung saan-saan kasi tinatapag.
3: So, anong klase ang panahon dyan sa Bicol?
0: Medyo makulimlim. Siya.
2: Medyo maulan-ulan din, pero panakanaka po.
0: Panakanaka lang. Pero hindi siya kagaya ng mga nakaraang araw.
3: Mm-hmm. Ayun. Okay. Well, for whatever, kung halimbawa walang ulan at may ulan o may baha, kinakailangan tayo din ay nananatiling mapagpasalamat sa Panginoon.
0: Mm-hmm. Opo.
3: Di ba? Alam mo may kausap nga ako kahapon sabi ko, alam mo, matuto tayong kahit sa mga ganyang pagkakataon.
0: Mm-hmm.
3: Naghahanap tayo ng ipagpapasalamat sa Panginoon.
0: Tama,
3: kasi sabi ng Bible, in everything give thanks, di ba?
0: Yes po, opo.
3: Pero sasabihin mo na wala kang nakikitang ipapasalamat, para kang ipokrita niyan.
0: Mm-hmm.
3: Diba? Porke sinabi ng banal na kasulatan, magpasalamat ko. Sige, salamat po, Panginoon. Pero sama ng loob mo.
0: Oo, pero wala ka namang nababanggit. Parang,
3: parang halimbawa, ito. Halimbawa, ano-ano ang dapat nating ipagpasalamat sa mga panahon?
0: Opo.
3: Okay. Well, unang-una, yung panahon na tigang, no, ang ating mga bukirin, yan. Nagkakaroon ngayon, ang mga dam natin ngayon sa norte ay nag-release na sila.
0: Oo nga po.
2: So, ibig sabihin, lumampas na po sa
3: kapag nangyari yan, syempre, makikinabang ang ating mga irrigation system. Di kakalat yan. Pagtapos na yung ulan, makikinabang ang ating mga taniman.
0: Mm-hmm.
3: Pagkatapos, siyempre, sabi mong ganyan, naku, maraming landslide. Kaya naman nagkakaroon ng landslide dahil din sa, yun bang, hindi tayo magandang steward.
0: Mm-hmm.
2: Tama po.
3: Pero dahil umulan, ipagyayaman na ulit yung mga green sa bundok.
0: Mm-hmm.
3: So, tutubo na ulit, may mga kapalit.
0: Mm-hmm.
3: Diba? O di, pwede ipagpasalamat sa Panginoon yan. Meron ng dahilan, di ba?
0: Oh.
3: Ikatlo ako. Abi, pag halimbawa, binaha tayo.
0: Mm-hmm.
3: Siyempre, ayaw natin ng baha. Mm-hmm. Pero dahil binaha tayo, nakikita natin na may corruption.
0: Mm-hmm.
3: Di ba? Nakaka-identify tayo.
0: Oh.
3: Nakaka-identify tayo ng mga kakulangan, no, at kasamaan sa ating lipunan na dapat sana inaayos, hindi naman inaayos.
2: Nako!
3: Mm-hmm. Oo. So, nare-reveal yung corruption.
0: Mm-hmm.
3: Nare-reveal yung mga hindi inaayos ng ating gobyerno, ng ating mga nasa public works.
2: Oo, konti kulan lang po yun, Bishop. Pero bumaha na talaga.
3: Oo, nag-reveal eh. Eh kahit naman dyan sa Bicol, na-reveal na meron palang mga, kung hindi dahil sa baha, eh natatago lahat.
0: Oo.
2: Tama ho. Oo. Hindi lang po, pati doon sa mga landslide, kasi nabitak yung mga daan, nakita po yung standard.
3: Oo. Marireveal yung mga hindi tamang nangyari.
0: Eh, diyan nga ho sa may EDSA Bishop, nakita ko kanina sa news, may bumagsak daw na pader. May bumagsak na pader at yun ang iimbestigahan daw ng Blue Ribbon.
3: Oo. nakakaawa nga eh. Pati siyempre, nare-reveal tuloy na hindi rin tayo safety conscious. Wala tayong foresight sa mga dangers along the way. Ibig sabihin, hindi lang ito government na problema. Tayo lahat. Okay? Uh-huh. And then, kaapat, yung basura.
2: Nako.
3: Nare-reveal na hindi tayo malinis. Uh-uh. Ebe, purihin ang Panginoon sapagkat nahahayag ang ating kakulangan. Nahahayag ang ating kapabayaan. Kaya marami tayong pwede ipagpasalamat. Uh-huh. Di ba? At kung makokorek ito, alam mo ang banal na kasulatan, minsan, ayaw naman pakinggan ng mga tao.
0: Mm-hmm.
3: O, dahil syempre, pambihira. Pero sa totoo lang, pag nakinig ka, tag-aral ka ng banal na kasulatan, marireveal yung puso mo.
0: Mm-hmm.
3: Marireveal. Kaya, purihin ang Panginoon. Yun ang mga ilan. Di ba?
0: Mm-hmm.
3: So, sabi ko, maghanap tayo na pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon.
0: Tama.
3: Sa mga bagay na ito. Mm-hmm. Sabi ko nga, hindi naman bago sa atin ang ulan. Hindi naman bago sa atin ang mga ganitong panahon. Nasa Pilipinas tayo, karagatan tayo. No?
0: Mm-hmm.
3: Kaya hindi bago yan. Ibig sabihin yung paghahanda natin sa lahat ng panahon. Huwag na tayong magugulat. Halimbawa, sabi, naku, nagkasakit ako. Bakit ako nagkasakit? Siyempre, tao ka eh. Hindi ka naman robot.
2: Tama, diba? Natural lang magkakasakit. Opo.
3: Minsan tayo, wala tayong ganung kaisipan. Galit tayo palagi.
2: Pero mayroong bishop nagtuturo na kapag ikaw dahil naging Kristiyano, hindi ka na magkakasakit.
0: At pag nagkasakit ka, may kasalanan ka.
3: Yung nagsabi nun, may sakit.
0: May sakit. May sakit ang
2: pambihira. May sakit ang... Nako, pambihira.
0: Tapos pag nagkasakit ka daw, bishop, may kasalanan ka.
3: Lalo may sakit yan.
2: ang sabi daw kasi Bishop, nagkasakit ka daw eh, para kasing sumuway ka eh. Halimbawa ngaya, nagkasakit ka na, nagkaroon ka ng lagnat, sumuway ka, lumabas ka ng bahay, magpaulan ka.
3: Lalo na yung pagkatapos na ganyan eh. Nako, sinabi siyo, pinaparusahan ka ng Panginoon, nagkasakit ka, mamatay ka, papatayin ka ng Panginoon.
0: Yan.
3: Lalo may sakit yan.
2: Para mas malalan sakit ng Bishop.
3: Lalo pa yung sasabihin, ako, pastor ako, ha? Igagalang mo ako. Pag hindi mo sinunod, mamamatay ka. Papatayin ka ng Panginoon.
0: Or mawawala ang salvation mo.
2: Nako. sasabihin pa, do not touch the anointed one. Nako.
3: Meron akong kausap niyan. Sabi kong ganyan, alam mo minsan hindi mo naiisip na pera-pera lang yan. Bakit? Ginaganong ka ng mga leaders na yan dahil ayaw ka niya mawala, tapos sisingilin ka ng offering mo. Ganun lang naman yan buhay-buhay lang naman yan eh. Sometimes it's not a doctrine. Sometimes it's covetousness.
0: Nako. Meron din palang, Pastor, Bishop, meron din pala talaga mga ganyan kahit sa Christian community.
3: Meron, siyempre.
2: May corruption din
0: pag
2: pala.
0: Pagpira ng pinag-uusapan eh. Nawawala yung banal na kulit.
3: Labindalawang ang apostol, isa Judas eh. Hindi na naman siya Judas dahil talaga eh. Do you realize na it was Judas who actually held the bag?
0: Oh. Yes.
3: Oo. Siya yung iingat yaman eh. Kaya concerned siya. Ayun, yun ang nangyari sa kanya.
2: Dapat pala ang pinahawak ng si Matthew kasi tax collector.
0: nung nagbutuhan kasi sila.
3: Nagbutuhan mo, hindi naging apostol si Zacchaeus.
0: Namimigay yun eh.
2: Namimigay yun.
3: Alam mo ito, pinag-uusapan natin itong mga ito. Siyempre, nabalitaan natin, siyempre may nagbalik daw ng mga...
0: Kaparanggot lang naman yun, Bishop.
3: Oo, at yun, nagpasalamat tayo na ibalik at nagamit ulit. Eh sabi ko eh, huwag na natin banggitin yan. Dapat hindi na binabanggit yan eh. Kasi nung si Zacchaeus, nagbalik ng kanyang ninakaw.
0: Mm-hmm.
3: Ang ibinalik niya.
0: Sobra pa.
3: Ang ibinalik niya. Sobra pa. Four
0: tama.
3: Times.
2: Four
3: nung ninakaw
2: yun.
3: Niya.
2: Oo.
3: Yun ang binanggit sa banal na kusulatan. Eh kaya itong nagbalik ng kung ganyan, hindi worthy i-announce yan.
0: Oo, yun na nga eh.
3: Parusa dapat yan. Eh, nakalimutan na yung kaparusahan na porque may ginawang ganyan. Eh, alam mo eh, para bang we actually were held, no? Na para bang hostage on that. Sige, ikulong nyo ko, hindi to maibabalik. Anong tawag mo doon? Hold up din yun eh.
0: Hold up din yun, hostage din yun. Tsaka kakaperanggot lang naman yung binabalik bishop eh.
2: Tsaka absuelto na tuloy.
3: Eh, kaya tuloy, kung siya, eh, nagawa niya yon, eh, yung iba, magagawa din yan.
0: Eh, may precedent na eh. Yun ang nakakalungkot, bishop. Lalo-lalo na kapag wala nang kaso. So wala nang investigasyon kasi kakampi na eh.
3: Tama.
2: Eh tsaka kung nag-star witness ka na, ibig sabihin sapat na yung ibinalik niya. yun ang tanong eh, 'di ba?
3: Oo. So they go back to their normal lives. Wala namang pagbabago diyan, wala namang kay Kristo yung ngayon eh.
2: Uh-huh.
3: 'Di ba? Tanungin ko kayo. Kung sinasabi natin na ang isang tao ay nagbago na dahil tinanggap si Kristo, ano ang nagbago sa kanya?
2: Mm-hmm.
3: Uh-huh. Halimbawa natin, transform.
2: Uh-huh.
3: Diba? Anyone who is in Christ, he is a new creation.
2: Uh-huh.
3: All things are passed away. Behold, all things are become new.
0: Uh-huh.
3: O anong ibig sabihin nun?
2: Uh-huh.
3: Diba?
2: Uh-huh.
3: Alam, marami akong tinatanong na ganyan. Eh, nasaan? Yan ba'y overnight na nangyayari?
2: Nako.
3: Bago ka na, binago ka na ng Panginoon, transform ka na.
2: Automatic.
0: Dapat ganyan, wala nang mga ugaling ganyan.
3: Oo. So ano nagbago?
2: Mm-hmm. Diba?
3: Eh, sa totoo lang, eh, kahit in matters of pag-usapan natin sa doctrine, walang sufficienteng maaaring magsabi kung ano ba talaga nagbago. Diba? Isipin mo.
2: Mm-hmm. Tsaka, Bishop, garantiya ba talaga na kapag ikaw ay Kristiyano, talaga bang totoong tama na lahat ang ginagawa?
3: Ayun.
2: Mm-hmm.
3: So, minsan, hindi natin talagang inuusisa at pinag-aaralan kung ano ang nagbago, paano nagbago, saan nagbago. Diba?
0: Ayun.
3: Saan ang pagbabago?
0: Mm-hmm.
3: Diba? Ang sabi lang, eh, nagbago kasi dati, papunta ka doon, ngayon papunta ka na doon.
0: Oo.
3: Sabi ko ba ako? ang tanong ko, sige, papunta ka na doon. Eh, paano yung pagpunta mo doon? Paano?
0: Paano?
2: Yung everyday na paglakad.
3: Yung bagong direction mo. Diba? Eh, marami